daidai lokacin da jihar ke fama da matsalar yara sama da 787 da ba sa zuwa makaranta da kuma matsalancin karancin ruwan sha baya ga sauran matsalolin zamantakewa bayan ficewar wasu jaruman fina-finan Hausa daga kungiyar ta RRR sun yi zargin bayar da waɗancan kuɗaɗe kuma shi jagoran tafiyar rararaya ya rubuta ciki akan su amma kuma magoya bayan sa suka musanta

0: mu bane, abin da ake gani a social media din ne, kaga inda psychology ya zo ciki kenan da sociology effect.
1: A takaice, abinda mutane da yawa ke dauka a matsayin nishadi na iya zama barazana ga lafiyarsu idan ba kulawa aka yi ba. Dan haka masana na cewa lokaci yayi da mutane za su takaita amfani da waya musamman da daddare domin samun lafiyayyen bacci. Ahmad Al-Hassan, Ula, Arafai Hausa.
2: RFI. Ga kuma shirinmu na gaba.
3: Rayuwata.
4: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Tsangwama da wariya na ci gaba da zama babbar matsala ga masu fama da cutar kuturta a Najeriya. Duk kuwa da cewa cutar na da magani kuma ana iya warkewa gaba daya idan aka gano ta da wuri tare da fara shan magani. Ko da yake rashin sani da canfe-canfe sun sa har yanzu wasu na nuna kyama da wariya ga masu fama da cutar, babu kamar mata da suka kasance masu rauni, lamarin da ke jefa su cikin kunci da damuwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO tare da gwamnatin Najeriya sun sha jaddada cewa irin wannan tsangwama na hana masu cutar fitowa su nemi magani da wuri, lamarin da ke kawo cikas ga kokarin da ake yi na kawar da cutar. Cikin shirin rayuwata na wannan rana za mu duba irin kalubalen da sabbin masu kamuwa da cutar kuturta ke fuskanta, musamman tsoron fitowa fili don neman magani saboda tsangwama da wariya da ake nuna musu. Bakin da muka gayyata sun hada da Madam Luisa Yusuf, wata mata da ta taba kamuwa da cutar amma yanzu ta warke, sai kuma Faruk Sale Gagarawa, kakakin gidauniyar LTR mai yaki da cutar kuturta a Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton wakilinmu daga babban birnin tarayya Abuja, wato Ismail Karatu Abdullahi.
3: Rayuwata.
5: Waɗanda suka taba fuskantar irin wannan matsala sun bayyana yanda abin ya zame musu tabo a zuciya, duk da cewa da dama daga cikinsu sun warke ba su ɗauke da cutar a yanzu. Madam Keredi Lissam ta taba kamuwa da cutar ta kuturta, inda ta ce
6: akwai abubuwa da yawa wanda mun fuskanta. Akwai wasu mutane da ba su iya shan ruwa a gidanmu ba, sannan kuma akwai wanda har yau har gobe suna shiga cikin gidanmu daga dara. Su san cewa wannan cutan ba wai mutum ya tare kudi ne ya siya ba.
5: Shi ma magidanci Yusuf ya ce tsangwamar da ya fuskanta a lokacin da ya kamu da cutar ta jefa shi cikin wani mawuyacin hali.
7: Amma godiya ga Allah domin likitoci da muna tare da su ya samu karfafawa a wurin su kore da gaske. Ta dalilin karfafawan su shi yasa ma na manta da cewa ina fama da wannan cuta. Yanzu ban da wannan damuwa na ciwon ba.
5: Waɗanda har yanzu ke fama da cutar irin Mangwandung kace duk da kalubalen da yake fuskanta, abin da yafi mayar da hankali a yanzu shine ganin ya warke kaman sauran mutane.
8: Isa karo ina jin dadi, ina bin sokin jikina ina shiga mu. Akwai kuma sun sha magani na gin sun warke.
5: Likitoci da masu fafutuka na ci gaba da jan hankalin al'umma kan nuna kyama da tsangwama ga masu fama da cutar ta kuturta. Dr. Chawat Shabul, shugabar cibiyar kula da masu fama da cutar kuturta da ke jihar Plateau, ya ce
9: ciwon kuturta ba la'ana ba ne, ko kai laifi ma Allahnka ba, domin waɗansu al'adu haka sukan gani mutanen nan da wannan rashin matsala suna ga kaman sun yi ma Allah wani abu ne, so ana tsangwame su. Wannan rashin lafiya yana nan kaman sauran rashin lafiya da yakan samu dan adam. Saboda haka hakimu ne a matsayin na dan adam, in muka ga mutum da waɗansu alamu wanda ba mu gane ba, mu tura su asibiti mafi kusa waɗanda za su iya lura da wannan.
5: Masana sun jaddada cewa kawar da cutar kuturta bai ta'allaka ga magunguna kadai ba, yaki da tsangwama na taka muhimmiyar rawa wajen karfafa masu fama da cutar su nemi magani tun da wuri ba tare da jin tsoro ko kunya ba.
3: RFI.
4: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zan tawarsa da Madam Luisa Yusuf, wata mata da ta taba kamuwa da wannan cuta amma ta warke.
10: Ina nan na samu kaina a cikin wannan ciwo ta dalilin mahaifiya ta ce ta dube ni sai ta same ni da wannan damuwa a jikina, ita ta gane sai ta kai ni asibiti. aka dube ni, aka tradan same ni da wannan ciwon kuturta. Bana iya fitan waje, ina nan a daki, ina kuka dare da rana. Likitoci ne suka yi mini galgadi, sun bani shawara, sai na kwantar da hankalina, sai kuma suka bani magani, ina sha, na sha magani na warke. Bani da matsalan wannan a jikina a yanzu, saboda haka na gode domin talafin da suka yi mana. A yau sun sake kiranmu, mun zo muna koyon dinkin jaka, ina nan a Mango Sabon Line. Ina kan koyo gyaran su jakuna.
5: Mutane da dama na fuskantar tsangwama bisa kamuwa da wannan cuta ta kuturta. Shin zaki iya gaya mana bayan da likitoci suka tabbatar da cewa kina dauke da ita kin kamu, waɗanne irin kalubale ko tsangwama kika fuskanta wurin jama'a musamman mutanen unguwarku ko garinku?
10: Lokacin da na samu kaina cikin wannan, gaskiya bana iya fita ba, ko na fita cikin jama'a ma basu dauke ni da martaba ba. Ba su jin dadi su karbi ruwan sha ma a hannuna ko su zo gidanmu su ce wai za mu zo yawo mu sha ruwa a gidanmu, ko sun zo za su tsaya da naisa da gidanmu sai su koma.
5: Kin ce ba kya dauke da wannan kwayar cuta a yanzu. Shin ko za ki iya faɗa mana irin hanyoyin da kika bi da kuma matakan da kika rika ɗauka har sai da kika tabbatar da cewa an kai ga lokacin da ba kya dauke da ita wannan cuta?
10: To lokacin nan da muna tabbatar da min muna shiga asibiti ne mu tabbatar ko yaya ne muke yanzu, kuma muna iya sarrafa jikunanmu mu rufe jikunanmu domin mu tabbatar kada wannan cutar ya sake komawa. Kuma
3: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa,
11: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
3: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
11: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
3: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
12: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
11: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
4: Tapas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba, sai zantawar shirin da Faruk Sale Gagarawa, kakakin gidauniyar LTR mai yaki da cutar kuturta a Najeriya.
13: So muna ta fadakarwa gaskiya akan wannan abu da ake mutane suke yi, muna wayar da kai mutane bai dace ba. Wato shi ka san cutar kuturta ba sai hannun mutum ya zama haka bane, ba sannan yake zama kutu shine cutar kuturta. A tana farawa ne daga dakushewar fata, to daga haka ne idan ba a yi treatment din da war ba shine har ake tafiya a samu wato wancan disability din. So muna haɗin gwiwa da ku ƴan jarida da kuma muna shiga ƙauyuka muna ƙara waye kan mutane da dama. Most especially a LTR mu yanzu gaskiya mun ɗauki faɗakar wannan da jajircewa sosai, saboda muna ta rubuce-rubuce a kan shi iri-iri.
14: Me zan fice irin wannan da kuma hasa cikin al'umma da kuma gwamnati?
13: Zaka ga mai cutar kuturta fa zaka ga ya iya sarrafa abubuwa da yawa, ka gane? Amma wai tsoron wannan disability in da yake da shi. Ita wannan disability in ba ita ce cutar kuturta ba. Cutar kuturta ce da ta jawo mishi wannan disability din. So mutane ba sa so wai su je su siya abubuwa a gurin shi. Za ka ga mai cutar wanda ya cuta ya warke, wanda ya warke daga wannan cutar, in da mai shayi ne ya zo ya kamu da wannan cutar har ya zo ya samu disability, ina saboda rashin zuwa asibiti da wuri ba a gane ba, har ya zo ya samu disability wannan nagasar nan, ka gane? Sai mutane su guje shi su daina zuwa gurin shi siyan shan shayi. Amma yau ni yanzu idan ga a ce akwai mai cutar kuturta a nan gurin, zan iya rungume shi, zan iya gaisawa da shi, zan saboda me? Saboda na san kwayar cutar ta riga ta bar jikin shi, dan na gaisa da shi, dan na rungume shi, that does not mean wai zan samu cutar kuturta, ka gane? So irin hakan wannan abubuwan da mutane ba su sani ba ne ba, ka gane? So irin hakan muke ta fama cewa mu faɗa mu wayarwa da kan mutane jama'a, kuma gaskiya mun jajirce sosai akan yin wannan, kuma insha Allah za mu ci nasara.
14: Walƙiya za ta yi ga al'umma daga ƙarshe dangane da wannan tsangwama da al'umma ke musu?
13: Mun rungumo inda masu cuta ƴan uwanmu ne, jininmu ne, su dan Allah mu rage tsangwama, ko kuma ma mu kawar da tsangwama gaba ɗaya, zan ce tallafa musu shine kawar da wannan cuta gaba ɗaya.
4: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Faruk Sale Gagarawa, kakakin gidauniyar LTR mai yaki da cutar kuturta a Najeriya.
15: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99.
4: Gare ku masu saurari, ko kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai, sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Abuja Ismail Karata Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa assalamu huta lafiya.
16: RFI
2: ga kuma shirinmu na gaba.
17: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare, tare da ni Kabiru Muhammad Dambochi. Domin sauraro kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau, muna ba ku damar tofa albarkacin bakinku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya, kama daga tattalin arziki, siyasa, zamantakewa da makamantansu. Yau ma bata sauya zani ba, don haka bari mu tsakuro muku kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu saurare. Don haka ga kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da wannan malami. Injiniya Aminu Aliyu Faka: shin waye akwai mu da shugabanni a wannan ƙasa tamu Najeriya, ko ko masu garkuwa da mutane su ne shugabannin ƙasa? An bar su suna cin karensu babu babbaka, Allah ya kyauta. Sani Muhammad daga Karmo, Abuja, Tarayyar Najeriya: a gaskiya muna kira da babban murya ga gwamnatin Najeriya. 'Yan bindiga na mana kisan gilla a arewacin Najeriya, kuma mun ji gwamnati ta yi shiru, to ko me take nufi? Ana ta kashe bayan Allah, amma shugabanninmu sun yi shiru. To su sani, za su yi bayani a gaban Allah Maɗaukakin Sarki yadda suka tafiyar da mulkin jama'a. Sai saƙon Ibnu Adam: ni mahukuntan Najeriya ne suke cin mun tuwo a ƙwarya, saboda sun gaza sama wa talakawa rayuwa mai inganci ta kowace fuska. A yayin da Yahuza Abubakar Gora, Gwandu, jihar Kebbi, yake cewa: ina kira ga al'ummar ƙasa ta Najeriya, kasancewar zaɓe na ƙara ƙaratowa, ya kamata mu tsaya mu yi karatun ta nutsu wajen zaɓen waɗanda suka cancanta, maimakon yin jam'iyya sak. Haƙiƙa cikin kowace jam'iyyar siyasa akwai na ƙwarai, akwai kuma baragurbi. Da fatan Allah ya azurta mu da shugabanni na gari masu kishin al'umma. Adnan Hassan: muna tunatar da masu mulki akwai ranar tambaya ga kowane shugaba da jama'arsa, irin yadda ya tafiyar da mulkinsa, Allah ya sa mu dace, amin. Sai saƙon Hamis Salisu: dan Allah, muna kira ga gwamnati ta samar mana da tsaro a ƙasa. Nusai ba Umar Atiku: ni dai kuka na anan shine ina son a baiwa matasa damar fara shugabanci a jiha da ma ƙasa baki ɗaya. Domin ga bisa dukkan alamu ba a baiwa matasa dama, dan a ga wace irin kalar gudumawa za su bada. Babangida Umar Anstu, in an dace kana dab da akwatin rediyonka ga saƙonka nan, inda ka ce Allah ya kawo mana kwanciyar hankula a yankunanmu baki ɗaya, amin ya hayyu ya ƙayyum. Nura Ora: ina son a baiwa gwamnatin Kano shawara da wannan auren da za a aiwatar wa mutane. Gara a sa wa jihar wutar lantarki domin samun masu zuba jari daga ciki da kuma wajen jihar, har da ƙasar baki ɗaya. Alabashi, idan aka samu ayyukan yi, sai matasa su yi auren da kuɗinsu. Hakan zai fi akan a ce a yi wa mutum aure da ba shi da sana'a, sai bayan matar ta haihu kuma su saki yaran zuwa tituna yin bara. Nasiruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa, Tarayyar Najeriya: tabbas ina kira ga hukumar zaɓe ta INEC mai zaman kanta, ya kamata ta yi karatun ta nutsu Masu sauraro kada shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International a Rafai cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Dan haka mai sauraro zai iya bayyana ra'ayin sa a shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kare 234-7063-6661. To bari mu je ga ra'ayin malami na gaba dukkan a shafin mu na Facebook. Abdulrahman Gambo cewa ra'ayina dangane da abubuwan da suke wakana a wannan kasa tamu mai albarka ta Najeriya shine ya kamata shugabanni su san muhimmancin demokradiya, a daina nuna bangaranci daga lokacin da aka zama wani mai rike da mukami. Ka sani ba iya yan fatin ka kawai alhakin su yara taya wuyanka ba. Sai sakon Adam M. Mariri, abinda yake ci mun tuwa kwarya shine fadan daba Allah ya kawo mana zaman lafiya a garin Kano da duniya baki daya. Lawan Sade Daura daga jihar Katsina, batun karawa dakarun sojin Najeriya albashi da shugaban kasar Najeriya yayi abu ne mai kyau, hakan zai kara musu kaimi sosai. A ɗaya bangaren kuma su ma sauran jami'an tsaron Najeriya suna buƙatar a kara musu albashi duba da yadda rayuwa ke kara tsada, bukatu na karuwa da sauran ma'aikatan gwamnati musamman malaman primary da na secondary. Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu, amin. To bari mu karkare sakonnin da sakon Mamuda Jugal Namar, inda yake cewa ina gaida kowa da kowa a Najeriya, ina kira da babban murya zuwa ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ya duba halin da 'yan kasa ke ciki, yunwa da rashin tsaro. Daga ƙarshe dai ina fatan alkhairi a gare mu gaba daya. Masu sauraro, a nan za mu ji labulan shirin namu na yau, kamar yadda aka saba a madadin ɗaukacin abokan aikina na sashin Hausa na gidan Radio France International a Rafai, musamman injiniyan mu na yau Mustapha DBC da ya haɗa mana wannan shiri a kan na'ura. Ni Kabiru Muhammad Dambauci da na shirya kuma na gabatar, nake fata za mu kasance cikin koshin lafiya.
2: Kuma labaran ke kawo ƙarshe, inda a cikin saukaci yadda aka yi wata arangama tsakanin sojin Najeriya da 'yan bindiga a jihar Sokoto, kuma ji yadda adadin mutanen da Ebola ta harba a Congo ya zarta 4,000 bayan kisan kusan mutum 2,000. A gefe guda kun ji yadda Turkiyya ta nesanta yarjejeniyar tsaron da ke tsakaninta da Saudiya da Pakistan da kasancewa barazana ga kowace ƙasa. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da injiniyan mu Mustapha ADBC, sunana Azima Bashir Aminu, ki fatan za mu kwana lafiya. Daidai agogon Najeriya ne jarar kamar da Chadi 8 kenan agogon TU daga na sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita 32.
16: Azima Bashir Aminu.
2: Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran. A Najeriya an yi wata arangama tsakanin soji da 'yan bindiga a jihar Sokoto. Adadin mutanen da Ebola ta harba a Congo ya zarta 4,000 bayan kisan kusan mutum 2,000. Turkiyya ta nesanta yarjejeniyar tsaron da ta kulla tsakaninta da Saudiya da kuma Pakistan a matsayin barazana ga kowace ƙasa. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Majiyoyin tsaro daga jihar Sokoto ta Arewa maso yammacin Najeriya sun ce jami'an tsaro sun dakile wasu hare-haren 'yan bindiga har guda biyu a kananan hukumomin shagari da raba, wanda ya tilasta a ɓata garin tseriwa tare da barin shanu 452 da suka sato. A cewar majiyoyin, an yi musayar wuta ta tsawon lokaci tsakanin jami'an tsaron haɗakar da 'yan bindigar a ƙauyen Hura birni da Marake, waɗanda da fari suka farmaki ƙauyukan biyu da kuma sace dabbobi masu tarin yawa. Gwamnatin jihar Niger ta karɓi fararen hula 145 'yan asalin jihar waɗanda ke cikin mutane fiye da 300 da jami'an jami'an tsaron Najeriya suka yi nasarar kubutarwa daga hannun yan bindiga tun a yammacin jiya Alhamis aka damka mutanen ga gwamnatin ta Neja waɗanda suka labarta tsantsar wahalar da suka sha a hannun yan ta'addan cikin fiye da watanni shida da suka shafe a hannun su mutane akalla 240 alƙalma ke nuna sun kamu da cutar amai da gudawa a Chadi inda zuwa yanzu ake da adadin mutane 13 da cutar ta kashe tun bayan barkewar ta mahukuntan Chadi sun ce kawo yanzu an yi wa mutane fiye da 50,800 daga kafin wannan cuta a birnin Injamena inda aka fi ganin masu kamuwa da kuma waɗanda ke mutuwa mahukuntan Mali sun ki amincewa da bayar da bilin wasu ƴan China guda 10 da ake tsare da su tsawon watanni bayan kama su laifin bude gidajen caca ba bisa ka'ida ba a cikin kasar ta yammacin Afirka tsawon watanni mahukuntan na Mali suka dauka ba tare da fito da wannan batu ga jama'a ba kuda yake kin amincewa da bayar da bilin canawan a cikin makon nan ya janyo hankalin dimbin jama'ar kasar tsohon shugaban Benin Patrice Talon ya zama shugaban majalisar dattijan kasar na farko wanda aka samar bayan gyara a kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 2025 inda mambobin majalisar 24 cikin 25 suka amince da shi a matsayin jagora Alƙaliman mutanen da suka rubu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya haura 4,000 a annobar da ke matsayin mafi muni da duniya ke gani wadda hukumar lafiya ta duniya WHO ke cewa ita ce mafi girma kuma mafi saurin yaduwa da aka taba fuskanta. Alƙaliman da mahukuntan na Congo suka fitar sun ce mutane 453 ake da tabbacin wannan cuta ta harba a wannan karan ciki har da wasu 1,850 da cutar ta kashe. Karo na 6 a cikin shekaru uku al'ummar Gini sun sake fuskantar katsewar sadarwar internet wadda ta hana su damar iya shiga dandalin sada zumunta irin Facebook da TikTok da kuma YouTube lamarin da ya tilasta su rungumar amfani da hanyar sadarwar internet marar iyaka ta VPN Kasashen Saudiya da Turkiya da kuma Pakistan sun sanya hannu a wata yarjejeniyar tsaro da fahimtar juna wadda suka yi wa lakabi da yarjejeniyar tsaro ta birnin Makka yarjejeniyar da kai tsaye ke nufin duk kasar da aka kai wa hari a cikin waɗannan kasashe uku kai tsaye tamkar an kai wa ɗayar su ne jim kadan bayan sanar da wannan yarjejeniya ne Iran ta fitar da sanarwar da ke gargadin Turkiya da suka kanta a rikicin gabas tsakiya kuda yake an jiyo shugaban Recep Tayyip Erdogan na cewa yarjejeniyar ba ta da nufin bara sana ga kowace ƙasa Turkiya wadda mamba ce a kungiyar tsaro ta NATO kuma ƙasa mai ƙarfin masana'antun kera makamai da kuma Pakistan mai makamin nukiliya kasancewa su karkashin wannan yarjejeniya guda da Saudiya kai tsaye kariya ce ga ƙasar ta yankin Gulf mai fuskantar barazana alamu na nuna yuwar duk yunkurin da Donald Trump ke yi wajen ganin ya kawo ƙarshen yakin Amurka da Iran ya citira a wani yanayi da yakin ke cikin wata na 6 da farowa ba kuma tare da alamun kawo ƙarshe kafin yanzu Trump ya bayyana cewa yakin zai dauki Amurka ƴan makonni gabanin karkarewa sai dai kawo yanzu Amurkan na a tsakiyar yakin ba kuma tare da hanyar juyawa ba duk da yarjejeniyar da ta cimma a baya da Iran gabanin rushewar ta a watan jiya yanzu haka dai tattaunawar da ake tsakanin Iran da Oman kan mashigin Hormuz na shirin baiwa Tehran cikakken iko da mashigin wanda a baya kafin wannan yakin ba ta da shi Spain ta sanar da rusa wani gungun masu safarar bakin haure mafi girma da ke ratsa tekun Mediterranean wanda aka yi ittifakin yayi safarar bakin hauren da yawan su ya haura 2000 zuwa kasar ta Turai bisa jagorancin ƴan sanda da kuma jami'an tsaron al'umma ne aka yi nasarar rusa wannan gungun bata gari da mahukuntan na Spain suka ce yana jefa rayukan dimbin mutane a hadari akalla mutane uku suka mutu wasu 23 kuma suka jikkata yayin wani buri da ƴan gidan yari suka yi a Sri Lanka buran da bayanai ke cewa ya faro ne tun daga daren ranar Alhamis din da ta gabata tuni ƴan sanda suka faro wani sumame a tsibirin da ke gab da gidan yarin na Kuruwita mai tazar kilomita 80 daga babban birnin kasar bayan da ya fuskanci buran fursunonin har guda 2 a mako guda sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ga kuma shirinmu na nishadi

za mu faro labarin nishadin na wannan rana ne da yadda wasu kungiyoyin fararen hula suka soki tallafin makudan kudade da gwamnatin Gombe ta arewacin Najeriya ta baiwa mawaki rarara da ƴan tawagar sa karkashin kungiyar Triple R kawai dan yayiwa gwamnatin jihar Waka. Kungiyoyin farar hula da jami'an adawa dai na zargin gwamnatin jihar Gombe da amincewa da bayar da tallafin naira miliyan 315 tare da filaye guda 4 ga fitaccen mawakin siyasa Dauda Kahuta rarara maimakon a karkatar da kudaden zuwa muhimman bangarorin da ke bukatar kulawa a jihar. A cewar kungiyoyin, gwamnatin jihar ta amince da kashe naira miliyan 115 wajen sayen mota kirar bus Toyota Costa ga mawakin tare da bashi tallafin kudi na naira miliyan 200, inda suka ce hakan na zuwa ne daidai lokacin da jihar ke fama da matsalar yara sama da 787 da ba sa zuwa makaranta da kuma matsanancin karancin ruwan sha baya ga sauran matsalolin zamantakewa. Bayan ficewar wasu jaruman fina-finan Hausa daga kungiyar ta Triple R sun yi zargin bayar da waɗancan kuɗaɗe kuma shi jagoran tafiyar rarara yayi rubda ciki akan su, amma kuma magoya bayan sa suka musanta.

0: yanzu kuma sai Amerika.
1: Yeah man.
0: Kamfanin Walt Disney da ke shirya fina-finai a Hollywood da manhajar TikTok suka sanar da cimma yarjejeniyar da za ta baiwa masu kirkirar bidiyo a TikTok damar amfani da jarumai da wasu sassan fina-finan Disney da shirye-shiryen talabijin wajen kirkirar gajerun bidiyoyi. Wannan shine karan farko da aka kulla irin wannan yarjejeniya tsakanin shahararriyar manhajar TikTok da babban kamfanin shirya fina-finai da talabijin. A ƙarƙashin yarjejeniyar za a rika nuna wasu zababbun bidiyoyi a TikTok sannan kuma a dandalin Disney Plus. TikTok zai bayo masu kirkirar bidiyo damar amfani da abubuwa daga ɗaruruwan fina-finai da shirye-shiryen Disney ciki har da Pixar, Marvel, Star Wars da FX. Bayanai sun ce za a fara gwajin shirin a Amurka cikin watanni masu zuwa kafin daga baya a faɗaɗa shi zuwa wasu ƙasashe. To sai a biyo mu a shirinmu na dandalin nishaɗi na gobe Asabar domin jin cikakken wannan labari. Iyakacin labarin nishaɗin da muka tattaro muku kenan a wannan rana.
2: RFI.
3: To amfani da kafofin sada zumunta na neman zame wa al'umma karfan kafa musamman ga yanda yake daukar lokacin jama'a fiye da kima a wani lokaci har akan rasa bacci ko cikakkiyar nutsuwar gudanar da aiki ko kasuwanci. Masana dai na gargadin cewa ana iya samun larura dake da alaka da jinya muddin aka biye wannan sabgar. Ga rahoton da Ahmad Alhassan ya aika mana daga Ibla.
4: A yau hasken wayar salula ta zama tamkar wata fitila ta ƙarshe da mutane kan gani kafin su kwanta barci. A gidaje da yawa musamman matasa, ma'aikata da iyaye sun fada jarabar shafukan sada zumunta. Abdullahi Husaini daga Betiro malluma garamar hukumar Fufore ya ce shi kam rashin shiga social media shine babban barazana a gare shi.
5: So a gaskiya social media ya zama mini kaman wani jaraba ne. Domin ba zan manta ba, last week karfe 9 na dare wayana sai ta dauke kafin gari ya waye, wallahi ban yi bacci ba, haka kawai wayana yana zaune in tashi in taba in sake ajewa in tashi in taba gari yana wayewa na sai waya, sannan naji hankalina ya dawo cikin jikina.
4: Duk da tashin farashin goron zabi da data yayi, amma Adamu Abubakar tace dole ta kankashi makudan kudade domin nema wa kanta nishadi a shafukan na sada zumunta.
6: Gaskiya a kowane wata ina kashewa ina kai 10, saboda ina kwanta ne ma ban samu na shiga social media ba, ina kaman akwai wani abu ne wanda za a tura.
4: Abdullahi Husaini ya kara da cewa wani abin da ke kara ci masa lokaci a social media babu kamar yan comment section, musamman yadda wani lokaci sukan zama kan wawuwar gami.
5: In ba yan comment section ba Facebook ma gaba daya, kamar yadda muke dadewa a Facebook din haka nake dadewa a comment section ma, wannan shine.
4: Yayin da ake wannan dambarwa a nan, a hannu guda kuma likitoci na can suna hannunka mai sanda kan barazanar kiwon lafiya da ke sadadawa kan masu fama da jarabar na social media. Dr. Rima Suleiman Yusuf na asibitin koyarwa na Modibo Adama da ke Yola yana cewa
7: yawan amfani da wayan yana dauke da abubuwa da yawa da za su iya faru da mutum. Daya a cikinsu shine maganan ido, wato gajiyan ido kenan, yana iya sa damuwa da barcin mutum. Akwai hasashen da ake cewa ma mutum yana iya samun sankaran kwakwalwa, wato brain tumors kenan, amma har yanzu ana research akai.
4: Hatta kansu masana halayyar dan adam na cewa social media ya sanya mai dokar bacci ya bige da gengedi. Dr. Gambo Ibrahim na kolejin horas da malamai na tarayya da ke Yola ya ce jaraban social media na sa mutane yin wasarere da ababe masu amfani.
8: Akwai psychological effect wanda yake haifar akan da matasa da ko manyan din. Yau da kullum mutum yana irin wannan kallon wayanan social media din nan, da kuma suna gani kamar abin ilimi. To wannan ya janya hankalin yara gaba daya daga wajen addini, ma mu ce musamman wando duka faci kamar kare ya cinye. Duk wannan ba dabi'ar mu bane. Abin da ake gani a social media din ne. Kaga inda psychology ya zo ciki kenan da sociology effect.
4: A takaice, abinda mutane da yawa ke dauka a matsayin nishadi na iya zama barazana ga lafiyarsu idan ba kulawa aka yi ba. Don haka masana na cewa lokaci yayi da mutane za su takaita amfani da waya musamman da daddare domin samun lafiyayyen bacci. Ahmad Alhassan, Yola, RFI Hausa.
2: RFI.
3: Ga kuma shirinmu na gaba.
9: Rayuwata. Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Tsangwama da wariya na ci gaba da zama babbar matsala ga masu fama da cutar kuturta a Najeriya. Duk kuwa da cewa cutar na da magani kuma ana iya warkewa gaba daya idan aka gano ta da wuri tare da fara shan magani. Ko da yake rashin sani da canfe-canfe sun sa har yanzu wasu na nuna kyama da wariya ga masu fama da cutar. Babu kamar mata da suka kasance masu rauni, lamarin da ke jefa su cikin kunci da damuwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO tare da gwamnatin Najeriya sun sha jaddada cewa irin wannan tsangwama na hana masu cutar fitowa su nemi magani da wuri, lamarin da ke kawo cikas ga kokarin da ake yi na kawar da cutar. Cikin shirin rayuwa ta na wannan rana za mu duba irin kalubalen da sabbin masu kamuwa da cutar kuturta ke fuskanta, musamman tsoron fitowa fili don neman magani saboda tsangwama da wariya da ake nuna musu. Bakin da muka gayyata sun hada da Madam Luisa Yusuf, wata mata da ta taba kamuwa da cutar amma yanzu ta warke. Sai kuma Faruk Sale Gagarawa, kakakin gidauniyar LTR mai yaki da cutar kuturta a Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton wakilinmu daga babban birnin tarayya Abuja, wato Ismail Karatu Abdullahi.
10: Rayuwa ta.
11: Waɗanda suka taba fuskantar irin wannan matsala sun bayyana yanda abin ya zame musu tabo a zuciya, duk da cewa da dama daga cikin su sun warke ba su dauke da cutar a yanzu. Madam Keredi Lisam ta taba kamuwa da cutar ta kuturta, inda ta ce
12: akwai abubuwa da yawa wanda mun fuskanta. Akwai wasu mutane da ba su iya shan ruwa a gidanmu ba, sannan kuma akwai wanda har yau har gobe suna shiga cikin gidanmu daga dara. Su san cewa wannan cutan ba wai mutum ya cire kudi ne ya siya ba.
11: Shi ma magidanci Yusuf ya ce tsangwamar da ya fuskanta a lokacin da ya kamu da cutar ta jefa shi cikin wani mawuyacin hali.
13: Amma godiya ga Allah domin likitoci da muna tare da su ya samu karfafawa a wurin su kore da gaske. Ta dalilin karfafawan su shi yasa ma na manta da cewa ina fama da wannan cuta. Yanzu ban da wannan damuwa na ciwon ba.
11: Waɗanda har yanzu ke fama da cutar irin Mangwandun kace duk da kalubalen da yake fuskanta, abin da yafi mayar da hankali a yanzu shine ganin ya warke kaman sauran mutane.
14: Isa karo ina jin dadi, ina bin sokin jikina ina shiga mu. Akwai kuma sun sha magani na gan sun warke.
11: Likitoci da masu fafutuka na ci gaba da jan hankalin al'umma kan nuna kyama da tsangwama ga masu fama da cutar ta kuturta. Dr. Chawat Shabul, shugabar cibiyar kula da masu fama da cutar kuturta da ke jihar Plateau, ya ce
15: ciwon kuturta ba la'ana ba ne ko kai laifi ma Allahnka ba, domin waɗansu al'adu haka sukan gani mutanen nan da wannan matsala suna ga kaman sun yi ma Allah wani abu ne, so ana sangwame su. Wannan rashin lafiya yana nan kaman sauran rashin lafiya da yakan samu dan adam, saboda haka hakimu ne a matsayin na dan adam in muka ga mutum da waɗansu alamu wanda bamu gane ba, mu tura su asibiti mafi kusa waɗanda za su iya lura da wannan.
11: Masana sun jaddada cewa kawar da cutar kuturta bai ta'allaka ga magunguna kadai ba, yaki da tsangwama na taka muhimmiyar rawa wajen karfafa masu fama da cutar su nemi magani tun da wuri ba tare da jin tsoro ko kunya ba.
10: RFI.
9: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawar sa da Madam Luisa Yusuf, wata mata da ta taba kamuwa da wannan cuta amma ta warke.
16: Ina nan na samu kaina a cikin wannan ciwo ta dalilin mahaifiya ta ce ta dube ni sai ta same ni da wannan damuwa a jikina, ita ta gane sai ta kai ni asibiti. Aka dube ni aka tradan same ni da wannan ciwon kuturta. Bana iya fitan waje, ina nan a daki ina kuka dare da rana. Likitoci ne suka yi mini galgadi sun bani shawara, sai na kwantar da hankalina, sai kuma suka bani magani ina sha, na sha magani na warke. Bani da matsalan wannan a jikina a yanzu, saboda haka na gode domin talafin da suka yi mana. A yau sun sake kira mu, mun zo muna koyon dinkin jaka. Ina nan a Mangu Sabon Line, ina kan koyo gyaran su jakuna.
17: Mutane da dama na fuskantar tsangwama bisa kamuwa da wannan cuta ta kuturta. Shin zaki iya gaya mana, bayan da likitoci suka tabbatar da cewa kina dauke da ita kin kamu, waɗanne irin kalubale ko tsangwama kika fuskanta wurin jama'a musamman mutanen unguwarku ko garinku?
16: Lokacin da na samu kaina cikin wannan, gaskiya bana iya fita ba, ko na fita cikin jama'a ma ba su ɗauke ni da martaba ba. Ba su jin daɗi su karbi ruwan sha ma a hannuna, ko su zo gidanmu su ce wai za mu zo yawo mu sha ruwa a gidanmu, ko sun zo za su tsaya da nesa da gidanmu sai su koma.
17: Kin ce ba ki ɗauke da wannan ƙwayar cuta a yanzu. Shin ko za ki iya faɗa mana irin hanyoyin da kika bi da kuma matakan da kika rika ɗauka har sai da kika tabbatar da cewa an kai ga lokacin da ba ki ɗauke da ita wannan cuta?
16: To lokacin nan da muna tabbatar da muna shiga asibiti ne mu tabbatar ko yaya ne muke yanzu, kuma muna iya sarrafa jikunanmu mu rufe jikunanmu domin mu tabbatar kada wannan cutar ya sake komawa kuma.
10: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
10: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
10: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
18: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
20: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Faruk Sale Gagarawa, kakakin gidauniyar LTR mai yaƙi da cutar kuturta a Najeriya.
21: So muna ta faɗakarwa gaskiya akan wannan abu da ake mutane suke yi, muna wayar da kan mutane bai dace ba. Wato shi ka san cutar kuturta ba sai hannun mutum ya zama haka bane ba, sannan yake zama kutu shine cutar kuturta. A'a, tana farawa ne daga dakushewar fata. To daga haka ne idan ba a yi treatment din da wuri ba shine har ake tafiya a samu wato wancan disability din. So muna haɗin gwiwa da ku ƴan jarida da kuma muna shiga ƙauyuka muna ƙara waye kan mutane da dama. Most especially a LTR mu yanzu gaskiya mun ɗauki faɗakar wannan da jajircewa sosai, saboda muna ta rubuce-rubuce a kan shi iri-iri.
22: Me za ku ce firgirin wannan da kuma hatsaya cikin al'umma da kuma gwamnati?
21: Za ka ga mai cutar kuturta za ka ga ya iya sarrafa abubuwa da yawa, ka gane? Amma wai tsoron wannan disability ɗin da yake da shi. Ita wannan disability ɗin ba ita ce cutar kuturta ba. Cutar kuturta ce da ta jawo mishi wannan disability ɗin. So mutane ba sa so wai su je su siya abubuwa a gurin shi. Za ka ga mai cutar wanda ya cuta ya warke, wanda ya warke daga wannan cutar in da mai shayi ne ya zo ya kamu da wannan cutar har ya zo ya samu disability ɗin, saboda rashin zuwa asibiti da wuri ba a gane ba, har ya zo ya samu disability wannan nagasar nan, ka gane? Sai mutane su guje shi su daina zuwa gurin shi siyan shan shayi. Amma yau ni yanzu idan ga a ce akwai mai cutar kuturta a nan gurin, zan iya rungume shi, zan iya gaisawa da shi, zan, saboda me? Saboda na san ƙwayar cutar ta riga ta bar jikin shi, dan na gaisa da shi, dan na rungume shi, that does not mean wai zan samu cutar kuturta, ka gane? So irin hakan wannan abubuwan da mutane ba su sani ba ne ba, ka gane? So irin hakan muke ta fama cewa mu faɗa mu wayarwa da kan mutane jama'a, kuma gaskiya mun jajirce sosai akan yin wannan, kuma insha Allah za mu ci nasara.
22: Walƙiya da kai ga al'umma daga ƙarshe dangane da wannan tsangwama da al'umma ke musu.
21: Mun rungumo inda masu cuta ƴan uwanmu ne, jininmu ne, so dan Allah mu rage tsangwama, ko kuma ma mu kawar da tsangwama gaba ɗaya, zan ce tallafa musu shine kawar da wannan cuta gaba ɗaya.
20: Tattaunawar Ismail Karatu, Abdullahi da Faruk Sale Gagarawa, kakakin gidauniyar LTR mai yaƙi da cutar kuturta a Najeriya.
18: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar, alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
20: Gare ku masu saurari, ko kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai, sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Abuja, Ismail Karata Abdullahi, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar ke cewa, Assalamu huta lafiya.
2: RFI.
3: Ga kuma shirinmu na gaba.
0: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International Arafai, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dambochi. To mai sauraro, kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau, muna ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a kwarya, kama daga tattalin arziki, siyasa, zamantakewa da makamantansu. Yau ma bata sauya zani ba, don haka bari mu tsakuro muku kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu saurare. Don haka ga kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da wannan malami. Injiniya Aminu Aliyu Faka: shin waye akwai mu da shugabanni a wannan ƙasa tamu Najeriya, ko masu garkuwa da mutane su ne shugabannin ƙasa? An bar su suna cin karensu babu babbaka, Allah ya kyauta. Sani Muhammad daga Karmo, Abuja, Tarayyar Najeriya: a gaskiya muna kira da babban murya ga gwamnatin Najeriya. 'Yan bindiga na mana kisan gilla a arewacin Najeriya, kuma mun ji gwamnati ta yi shiru. To ko me take nufi? Ana ta kashe bayan Allah, amma shugabanninmu sun yi shiru. To su sani, za su yi bayani a gaban Allah Maɗaukakin Sarki yadda suka tafiyar da mulkin jama'a. Sai saƙon Ibnu Adam: ni mahukuntan Najeriya ne suke cin mun tuwo a kwarya, saboda sun gaza sama wa talakawa rayuwa mai inganci ta kowace fuska. A yayin da Yahuza Abubakar Gora, Gwandu, jihar Kebbi, yake cewa: ina kira ga al'ummar ƙasa ta Najeriya, kasancewar zaɓe na ƙara ƙaratowa, ya kamata mu tsaya mu yi karatun ta nutsu wajen zaɓen waɗanda suka cancanta, maimakon yin jam'iyya sak. Hakika cikin kowace jam'iyyar siyasa akwai na ƙwarai, akwai kuma baragurbi. Da fatan Allah ya azurta mu da shugabanni na gari masu kishin al'umma. Adnan Hassan: muna tunatar da masu mulki akwai ranar tambaya ga kowane shugaba da jama'arsa, irin yadda ya tafiyar da mulkinsa. Allah ya sa mu dace, amin. Sai saƙon Hamis Salisu: don Allah, muna kira ga gwamnati ta samar mana da tsaro a ƙasa. Nusai ba Umar Atiku: ni dai kuka na a nan shine ina son a baiwa matasa damar fara shugabanci a jiha da ma ƙasa baki ɗaya, domin ga bisa dukkan alamu ba a baiwa matasa dama, don a ga wace irin kalar gudumawa za su bada. Babangida Umar Anstu, in an dace kana dab da akwatin rediyonka ga saƙonka nan, inda ka ce Allah ya kawo mana kwanciyar hankula a yankunanmu baki ɗaya, amin ya hayyu ya ƙayyum. Nura Ora: ina son a baiwa gwamnatin Kano shawara da wannan auren da za a aiwatar wa mutane, gara a sa wa jihar wutar lantarki domin samun masu zuba jari daga ciki da kuma wajen jihar, har da ƙasar baki ɗaya. Alabashi, idan aka samu ayyukan yi, sai matasa su yi auren da kuɗinsu. Hakan zai fi akan a ce a yi wa mutum aure da ba shi da sana'a, sai bayan matar ta haihu kuma su saki yaran zuwa tituna yin bara. Nasiruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa, Tarayyar Najeriya: tabbas ina kira ga hukumar zaɓe ta INEC mai zaman kanta, ya kamata ta yi karatun ta nutsu. Masu sauraro, kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radion France International Arafai cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Don haka mai sauraro zai iya bayyana ra'ayinsa a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-7636-5661. To bari mu je ga ra'ayin malami na gaba, duk dai a shafinmu na Facebook. Abdulrahman Gambo cewa: ra'ayina dangane da abubuwan da suke wakana a wannan ƙasa tamu mai albarka ta Najeriya shine, ya kamata shugabanni su san muhimmancin demokuraɗiyya, a daina nuna ɓangaranci daga lokacin da aka zama wani mai riƙe da muƙami ka sani ba iyayen fatin ka kawai alhakin su yana taya wuyanka ba sai sakon Adam M. Mariri. Abin da yake ci mun tuwa kwariya shine fadan daba Allah ya kawo mana zaman lafiya a garin Kano da duniya baki daya. Lawan Sade Daura daga jihar Katsina batun karawa dakarun sojin Najeriya albashi da shugaban kasar Najeriya yayi abu ne mai kyau. Hakan zai kara musu kaimi sosai a ɗaya bangaren kuma su ma sauran jami'an tsaron Najeriya suna buƙatar a kara musu albashi duba da yadda rayuwa ke kara tsada buƙatu na ƙaruwa da sauran ma'aikatan gwamnati musamman malaman primary da na secondary. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Amin. To bari mu karkare sakonnin da sakon Mamuda Jugal Namar inda yake cewa ina gaida kowa da kowa a Najeriya, ina kira da babban murya zuwa ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya duba halin da 'yan ƙasa ke ciki, yunwa da rashin tsaro. Daga ƙarshe dai ina fatan alkhairi a gare mu kuma daya. Masu sauraro, a nan za mu ji labulan shirin namu na yau. Kamar yadda aka saba a madadin ɗaukacin abokan aikina na sashen Hausa na gidan Radio France International a Rafai, musamman injiniyan mu ne Mustapha Debisi da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura, ni Kabiru Muhammad Dambauci da na shirya kuma na gabatar, nake fata za mu kasance cikin ƙoshin lafiya.
3: Kuma labaran ke kawo ƙarshe, inda a cikin saukaci yadda aka yi wata arangama tsakanin sojin Najeriya da 'yan bindiga a jihar Sokoto, kuma ji yadda adadin mutanen da Ebola ta harba a Congo ya zarta 4,000 bayan kisan kusan mutum 2,000. A gefe guda kun ji yadda Turkiyya ta nesanta yarjejeniyar tsaron da ke tsakaninta da Saudiya da Pakistan da kasancewa barazana ga kowace ƙasa. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da injiniyan mu Mustapha Adebisi, sunana Azima Bashir Aminu, ki fatan za mu kwana lafiya. Daidai agogon Najeriya ne jar kamarar Chadi 8 kenan agogon TU daga na sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita 32.
1: Azima Bashir Aminu.
3: Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran. A Najeriya an yi wata arangama tsakanin soji da 'yan bindiga a jihar Sokoto. Adadin mutanen da Ebola ta harba a Congo ya zarta 4,000 bayan kisan kusan mutum 2,000. Turkiyya ta nesanta yarjejeniyar tsaron da ta kulla tsakaninta da Saudiya da kuma Pakistan a matsayin barazana ga kowace ƙasa. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Majiyoyin tsaro daga jihar Sokoto ta Arewa maso yammacin Najeriya sun ce jami'an tsaro sun dakile wasu hare-haren 'yan bindiga har guda biyu a kananan hukumomin shagari da raba, wanda ya tilasta ɓata garin tserewa tare da barin shanu 452 da suka sato. A cewar majiyoyin, an yi musayar wuta ta tsawon lokaci tsakanin jami'an tsaron haɗakar da 'yan bindigar a ƙauyen Hura birni da Marake, waɗanda da fari suka farmaki ƙauyukan biyu da kuma sace dabbobi masu tarin yawa. Gwamnatin jihar Niger ta karɓi fararen hula 145 'yan asalin jihar waɗanda ke cikin mutane fiye da 300 da jami'an tsaron Najeriya suke nasarar kubutarwa daga hannun 'yan bindiga. Tun a yammacin jiya Alhamis aka damƙa mutanen ga gwamnatin ta Niger waɗanda suka labarta tsantsar wahalar da suka sha a hannun 'yan ta'addan cikin fiye da watanni 6 da suka shafe a hannunsu. Mutane aƙalla 240 alƙalma ke nuna sun kamu da cutar amai da gudawa a Chadi, inda zuwa yanzu ake da adadin mutane 13 da cutar ta kashe tun bayan barkewarta. Mahukuntan Chadi sun ce kawo yanzu an yi wa mutane fiye da 50,800 rigakafin wannan cuta a birnin Injamena, inda aka fi ganin masu kamuwa da kuma waɗanda ke mutuwa. Mahukuntan Mali sun ki amincewa da bayar da belin wasu 'yan China guda 10 da ake tsare da su tsawon watanni bayan kama su laifin buɗe gidajen caca ba bisa ƙa'ida ba a cikin kasar ta yammacin Afirka tsawon watanni mahukuntan na Mali suka dauka ba tare da fito da wannan batu ga jama'a ba kuda yake kin amincewa da bayar da bilin canawan a cikin makon nan ya janyo hankalin dimbin jama'ar kasar tsohon shugaban Benin Patrice Talon ya zama shugaban majalisar dattijan kasar na farko wanda aka samar bayan gyara a kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 2025 inda mambobin majalisar 24 cikin 25 suka amince da shi a matsayin jagora Kalman mutanen da suka rubu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya haura 4000 a annobar da ke matsayin mafi muni da duniya ke gani wata hukumar lafiya ta duniya WHO ke cewa ita ce mafi girma kuma mafi saurin yaduwa da aka taba fuskanta. Alkalman da mahukuntan na Congo suka fitar sun ce mutane 453 ake da tabbacin wannan cuta ta harba a wannan karan ciki har da wasu 1850 da cutar ta kashe. Karo na 6 cikin shekaru 3 al'ummar Gini sun sake fuskantar katsewar sadarwar internet wanda ta hana su damar iya shiga dandalin sada zumunta irin Facebook da TikTok da kuma YouTube lamarin da ya tilasta su rungumar amfani da hanyar sadarwar internet marar iyaka ta VPN. Kasashen Saudiya da Turkiya da kuma Pakistan sun sanya hannu a wata yarjejeniyar tsaro da fahimtar juna wanda suka yi wa lakabi da yarjejeniyar tsaro ta birnin Makka. Yarjejeniyar da kai tsaye ke nufin duk kasar da aka kai wa hari a cikin waɗannan kasashe uku kai tsaye tamkar an kai wa ɗayar su ne. Jim kaɗan bayan sanar da wannan yarjejeniya ne Iran ta fitar da sanarwar da ke gargaɗin Turkiya da suka kanta a rikicin Gabas Tsakiya kuda yake an jiyo shugaba Recep Tayyip Erdogan na cewa yarjejeniyar ba ta da nufin barazana sana ga kowace ƙasa. Turkiya wadda mamba ce a kungiyar tsaro ta NATO kuma ƙasa mai ƙarfin masana'antun kera makamai da kuma Pakistan mai makamin nukiliya kasancewa su ƙarƙashin wannan yarjejeniya guda da Saudiya kai tsaye kariya ce ga ƙasar ta yankin Gulf mai fuskantar barazana. Alamu na nuna yiwuwar duk yunkurin da Donald Trump ke yi wajen ganin ya kawo ƙarshen yakin Amurka da Iran ya citira a wani yanayi da yakin ke cikin wata na 6 da farowa ba kuma tare da alamun kawo ƙarshe ba. Kafin yanzu Trump ya bayyana cewa yakin zai dauki Amurka yan makonni gabanin karkarewa sai dai kawo yanzu Amurka na a tsakiyar yakin ba kuma tare da hanyar juyawa ba duk da yarjejeniyar ta cimma a baya da Iran gabanin rushewar ta a watan jiya. Yanzu haka dai tattaunawar da ake tsakanin Iran da Oman kan mashigin Hormuz na shirin baiwa Tehran cikakken iko da mashigin wanda a baya kafin wannan yakin ba ta da shi. Spain ta sanar da rusa wani gungun masu safarar bakin haure mafi girma da ke ratsa tekun Mediterranean wanda aka yi ittifakin ya yi safarar bakin hauren da yawan su ya haura 2000 zuwa kasar ta Turai. Bisa jagorancin yan sanda da kuma jami'an tsaron al'umma ne aka yi nasarar rusa wannan gungun bata gari da mahukuntan na Spain suka ce yana jefa rayukan dimbin mutane a hadari. Akalla mutane uku suka mutu wasu 23 kuma suka jikkata yayin wani bore da yan gidan yari suka yi a Sri Lanka buran da bayanai ke cewa ya faro ne tun daga daren ranar Alhamis din da ta gabata tuni yan sanda suka faro wani sumame a tsibirin da ke gab da gidan yarin na Kuruwita mai tazar kilomita 80 daga babban birnin kasar bayan da ya fuskanci boran fursunonin har guda 2 a mako guda. Sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ga kuma shirinmu na nishadi.

ku za mu faro labarin nishadin na wannan rana ne da yadda wasu kungiyoyin fararen hula suka soki tallafin makudan kudade da gwamnatin Gombe ta arewacin Najeriya ta baiwa mawaki rarara da ƴan tawagar sa karkashin kungiyar Triple R kawai dan yayiwa gwamnatin jihar Waka. Kungiyoyin fararen hula da jami'an adawa dai na sarkin gwamnatin jihar Gombe da amincewa da bayar da tallafin naira miliyan 315 tare da filaye guda hudu ga fitaccen mawakin siyasa Dauda Kahuta rarara maimakon a karkatar da kudaden zuwa muhimman bangarorin da ke bukatar kulawa a jihar. A cewar kungiyoyin, gwamnatin jihar ta amince da kashe naira miliyan 115 wajen sayan mota kirar bus Toyota Costa ga mawakin tare da bashi tallafin kudi na naira miliyan 200, inda suka ce hakan na zuwa ne daidai lokacin da jihar ke fama da matsalar yara sama da 787 da ba sa zuwa makaranta da kuma matsanancin karancin ruwan sha baya ga sauran matsalolin zamantakewa. Jihar ke fama da matsalar yara sama da 787 da ba sa zuwa makaranta da kuma matsanancin karancin ruwan sha baya ga sauran matsalolin zamantakewa. Bayan ficewar wasu jaruman fina-finan Hausa daga kungiyar

0: rayuwata.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Tsangwama da wariya na ci gaba da zama babbar matsala ga masu fama da cutar kuturta a Najeriya. Duk kuwa da cewa cutar na da magani kuma ana iya warkewa gaba daya idan aka gano ta da wuri tare da fara shan magani. Ko da yake rashin sani da canfa-canfe sun sa har yanzu wasu na nuna kyama da wariya ga masu fama da cutar babu kamar mata da suka kasance masu rauni lamarin da ke jefa su cikin kunci da damuwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO tare da gwamnatin Najeriya sun sha jaddada cewa irin wannan tsangwama na hana masu cutar fitowa su nemi magani da wuri lamarin da ke kawo cikas ga kokarin da ake yi na kawar da cutar. A cikin shirin rayuwata na wannan rana za mu duba irin kalubalen da sabbin masu kamuwa da cutar kuturta ke fuskanta musamman tsoron fitowa fili don neman magani saboda tsangwama da wariya da ake nuna musu. Bakin da muka gayyata sun hada da Madam Luisa Yusuf, wata mata da ta taba kamuwa da cutar amma yanzu ta warke. Sai kuma Faruk Sale Gagarawa, kakakin gidauniyar LTR mai yaki da cutar kuturta a Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton wakilinmu daga babban birnin tarayya Abuja wato Ismail Karatu Abdullahi.
0: Rayuwata.
2: Waɗanda suka taba fuskantar irin wannan matsala sun bayyana yanda abin ya zame musu tabo a zuciya duk da cewa da dama daga cikin su sun warke ba su dauke da cutar a yanzu. Madam Keredi Lisam ta taba kamuwa da cutar ta kuturta inda ta ce
3: akwai abubuwa da yawa wanda mun fuskanta. Akwai wasu mutanen da ba su iya shan ruwa a gidanmu ba, sannan kuma akwai wanda har yau har gobe suna shiga cikin gidanmu daga dara su san cewa wannan cutar ba wai mutum ya cire kudi ne ya siya ba.
2: Shi ma magidanci Yusuf ya ce tsangwamar da ya fuskanta a lokacin da ya kamu da cutar ta jefa shi cikin wani mawuyacin hali.
4: Amma godiya ga Allah domin likitoci da muna tare da su ya samu karfafa a wurin su kore da gaske. Ta dalilin karfafawan su shi yasa ma na manta da cewa ina fama da wannan cuta. Yanzu ban da wannan damuwa na ciwo ba.
2: Waɗanda har yanzu ke fama da cutar irin Mangwandun yace duk da kalubalen da yake fuskanta abin da yafi mayar da hankali a yanzu shine ganin ya warke kaman sauran mutane.
5: Isa ka gani ina jin dadi, ina bin sokin jikin ina shiga mu. Akwai kuma sun sha magani nagin sun warke.
2: Likitoci da masu fafutuka na ci gaba da jan hankalin al'umma kan lar nuna kyama da tsangwama ga masu fama da cutar ta kuturta. Dr. Chawat Shabul, shugabar cibiyar kula da masu fama da cutar kuturta dake jihar Plateau yace
6: ciwon kuturta ba la'ana bane ko kai laifi ma Allahnka ba, domin wadansu al'adu haka sukan gani mutanen nan da wannan rashin matsala suna ga kaman sun yi ma Allah wani abu ne so ana sangwame su. Wannan rashin lafiya yana nan kaman sauran rashin lafiya da yakan samu dan adam, saboda haka hakimu ne a matsayin na dan adam in muka ga mutun da wadansu alamu wanda bamu gane ba mu tura su asibiti mafi kusa wadanda za su iya lura da wannan.
2: Masana sun jaddada cewa kawar da cutar kuturta bai ta'allaka ga magunguna kadai ba, yaki da tsangwama na taka muhimmiyar rawa wajen karfafa masu fama da cutar su nemi magani tun da wuri ba tare da jin tsoro ko kunya ba.
0: RFI.
1: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawar sa da Madam Luisa Yusuf, wata mata da ta taba kamuwa da wannan cuta amma ta warke.
7: Ina nan na samu kaina a cikin wannan ciwo ta dalilin mahaifiya ta ce ta dube ni sai ta same ni da wannan damuwa a jikina, ita ta gane sai ta kai ni asibiti aka dube ni aka tradan same ni da wannan ciwon kuturta. Bana iya fitan waje, ina nan a daki ina kuka dare da rana. Likitoci ne suka yi mini galgadi sun bani shawara sai na kwantar da hankalina sai kuma suka bani magani ina sha na sha magani na warke. Bani da matsalan wannan a jikina a yanzu, saboda haka na gode domin talafin da suka yi mana. A yau sun sake kira mu mun zo muna koyon dinkin jaka, ina nan a Mangu Sabon Line ina kan koyo gyaran su jakuna.
8: Mutane da dama na fuskantar tsangwama bisa kamuwa da wannan cuta ta kuturta.
2: Shin zaki ya gaya mana bayan da likitoci suka tabbatar da cewa kina dauke da ita kin kamu, waɗanne irin kalubale ko tsangwama kika fuskanta wurin jama'a musamman mutanen unguwarku ko garinku?
7: Lokacin da na samu kaina cikin wannan, gaskiya bana iya fita ba ko na fita cikin jama'a ma ba su dauke ni da martaba ba. Ba su jin dadi su karbi ruwan sha ma a hannuna ko su zo gidanmu su ce wai za mu zo yawo mu sha ruwa a gidanmu ko sun zo za su tsaya da naisa da gidanmu sai su koma.
2: Kin ce ba kya dauke da wannan kwayar cuta a yanzu. Shin ko za ki iya faɗa mana irin hanyoyin da kika bi da kuma matakan da kika rika ɗauka har sai da kika tabbatar da cewa an kai ga lokacin da ba kya dauke da ita wannan cuta?
7: To lokacin nan da muna tabbatar da muna shiga asibiti ne mu tabbatar ko yaya ne muke yanzu kuma muna iya sarrafa jikunanmu mu rufe jikunanmu domin mu tabbatar kada wannan cutar ya sake komawa kuma.
0: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
8: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
0: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
8: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari.
0: Tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba.
9: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara.
8: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
1: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Faruk Sale Gagarawa kakakin gidauniyar LTR mai yaki da cutar kuturta a Najeriya.
10: So muna ta fadakarwa gaskiya akan wannan abu da ake mutane suke yi muna wayar da kai mutane bai dace ba. Wato shi ka san cutar kuturta ba sai hannun mutum ya zama haka bane ba sannan yake zama kuturu shine cutar kuturta. A tana farawa ne daga dakushewar fata. Wato daga haka ne idan ba a yi treatment din da wuri ba shine har ake tafiya a samu wato wancan disability din. So muna haɗin gwiwa da ku ƴan jarida da kuma muna shiga ƙauyuka muna ƙara waye kan mutane da dama. Most especially a LTR mu yanzu gaskiya mun dauki fadakar wannan da jajircewa sosai saboda muna ta rubuce a kan shi iri.
11: Me zan ku ce irin wannan da kuma hasa shi cikin al'umma da kuma gwamnati?
10: Zaka ga mai cutar kuturta fa zaka ga ya iya sarrafa abubuwa da yawa ka gane? Amma wai tsoron wannan disability din da yake da shi. Ita wannan disability din ba ita ce cutar kuturta ba. Cutar kuturta ce ta jawo mishi wannan disability din. So mutane ba sa so wai su je su siya abubuwa a gurin shi. Za ka ga mai cutar wanda ya cuta ya warke wanda ya warke daga wannan cutar inda mai shayi ne ya zo ya kamu da wannan cutar har ya zo ya samu disability ina saboda rashin zuwa asibiti da wuri ba a gane ba har ya zo ya samu disability wannan nakasar nan ka gane sai mutane su guje shi su daina zuwa gurin shi siyan shan shayi. Amma yau ni yanzu idan ga a ce akwai mai cutar kuturta a nan gurin zan iya rungume shi zan iya gaisawa da shi saboda me saboda na san wayan cutar ta riga ta bar jikin shi dan na gaisa da shi dan na rungume shi that does not mean wai zan samu cutar kuturta ka gane. So irin hakan wannan abubuwan da mutane ba su sani ba ne ba ka gane. So irin hakan muke ta fama cewa mu faɗa mu wayarwa da kan mutane jama'a kuma gaskiya mun jajirce sosai akan yin wannan kuma insha Allah za mu ci nasara.
11: Walƙiya da take ga al'umma daga ƙarshe dangane da wannan tsangwama da al'umma ke musu.
10: Mun rungume wannan masu cuta ƴan uwanmu ne jininmu ne so dan Allah mu rage tsangwama ko kuma ma mu kawar da tsangwama gaba ɗaya zan ce tallafa musu shine kawar da wannan cuta gaba ɗaya.
1: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Faruk Sale Gagarawa kakakin gidauniyar LTR mai yaki da cutar kuturta a Najeriya.
12: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 0.
1: Gare ku masu saurari ko kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga Abuja Ismail Karata Abdullahi Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya.
13: RFI.
14: Ga kuma shirinmu na gaba.
15: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International Arafai, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dambauci. To mai sauraro, kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau, muna ba ku damar tofa albarkacin bakinku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya, kama daga tattalin arziki, siyasa, zamantakewa da makamantansu. Yau ma bata sauya zani ba, don haka bari mu tsakuro muku kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu saurare. Don haka ga kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da wannan malami. Injiniya Aminu Aliyu Faka, shin waye akwai mu da shugabanni a wannan ƙasa tamu Najeriya, ko ko masu garkuwa da mutane su ne shugabannin ƙasa? An bar su suna cin karensu babu babbaka, Allah ya kyauta. Sani Muhammad daga Karmo, Abuja, tarayyar Najeriya. A gaskiya muna kira da babban murya ga gwamnatin Najeriya. 'Yan bindiga na mana kisan gilla a arewacin Najeriya, kuma mun ji gwamnati ta yi shiru. To ko me take nufi? Ana ta kashe bayan Allah, amma shugabanninmu sun yi shiru. To su sani za su yi bayani a gaban Allah Maɗaukakin Sarki yadda suka tafiyar da mulkin jama'a. Sai saƙon Ibnu Adam, ni mahukuntan Najeriya ne suke cin mun tuwo a ƙwarya saboda sun gaza sama wa talakawa rayuwa mai inganci ta kowace fuska. A yayin da Yahuza Abubakar Gora, Gwandu, jihar Kebbi, yake cewa, ina kira ga al'ummar ƙasa ta Najeriya, kasancewar zaɓe na ƙara ƙaratowa, ya kamata mu tsaya mu yi karatun ta nutsu wajen zaɓen waɗanda suka cancanta, maimakon yin jam'iyyar SAC. Hakika cikin kowace jam'iyyar siyasa akwai na ƙwarai, akwai kuma baragurbi. Da fatan Allah ya azurta mu da shugabanni na gari masu kishin al'umma. Adnan Hassan, muna tunatar da masu mulki akwai ranar tambaya ga kowane shugaba da jama'arsa irin yadda ya tafiyar da mulkinsa. Allah ya sa mu dace, amin. Sai saƙon Hamis Salisu, dan Allah muna kira ga gwamnati ta samar mana da tsaro a ƙasa. Nusai ba Umar Atiku, ni dai kuka na anan shine ina son a baiwa matasa damar fara shugabanci a jiha da ma ƙasa baki ɗaya. Domin ga bisa dukkan alamu ba a baiwa matasa dama, don a ga wace irin kalar gudumawa za su bada. Babangida Umar Anstu, in an dace kana dab da akwatin rediyonka ga saƙonka nan, inda ka ce Allah ya kawo mana kwanciyar hankula a yankunanmu baki ɗaya, amin ya hayyu ya ƙayyum. Nura Ora, ina son a baiwa gwamnatin Kano shawara da wannan auren da za a aiwatar wa mutane. Gara a sa wa jihar wutar lantarki domin samun masu zuba jari daga ciki da kuma wajen jihar, har da ƙasar baki ɗaya. Alabashi, idan aka samu ayyukan yi, sai matasa su yi auren da kuɗinsu. Hakan zai fi a kan a ce a yi wa mutum aure da ba shi da sana'a, sai bayan matar ta haihu kuma su saki yaran zuwa tituna yin bara. Nasiruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa, tarayyar Najeriya, tabbas ina kira ga hukumar zaɓe ta INEC mai zaman kanta, ya kamata ta yi karatun ta nutsu. Masu sauraro, kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International a Rafai cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Don haka mai sauraro zai iya bayyana ra'ayinsa a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-6663-6641. To bari mu je ga ra'ayin malami na gaba duk dai a shafin mu na Facebook. Abdulrahman Gambo cewa ra'ayina dangane da abubuwan da suke wakana a wannan ƙasa tamu mai albarka ta Najeriya shine ya kamata shugabanni su san muhimmancin demokradiya. A daina nuna bangaranci daga lokacin da aka zama wani mai rike da mukami. Ka sani ba iya ƴan fatin ka kawai alhakin su yara ta ya wuyanka ba. Sai sakon Adam M. Mariri. Abinda yake ci mun tuwa kwarya shine fadan daba. Allah ya kawo mana zaman lafiya a garin Kano da duniya baki daya. Lawan Sade Daura daga jihar Katsina batun kara wa dakarun sojin Najeriya albashi da shugaban kasar Najeriya yayi abu ne mai kyau. Hakan zai kara musu kaimi sosai. A ɗaya bangaren kuma su ma sauran jami'an tsaron Najeriya suna buƙatar a ƙara musu albashi duba da yadda rayuwa ke ƙara tsada, buƙatu na ƙaruwa da sauran ma'aikatan gwamnati musamman malaman primary da na secondary. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu, amin. To bari mu ƙarƙare sakonnin da sakon Mahmuda Jugal Namar. Inda yake cewa ina gaida kowa da kowa a Najeriya, ina kira da babban murya zuwa ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya duba halin da 'yan ƙasa ke ciki, yunwa da rashin tsaro. Daga ƙarshe dai ina fatan alkhairi a gare mu gaba daya. Masu sauraro, a nan za mu ji labulan shirin namu na yau. Kamar yadda aka saba, a madadin ɗaukacin abokan aiki na na sashen Hausa na gidan Radio France International a Rafai, musamman injiniyan mu ne Mustapha Debisi da ya hada mana wannan shiri akan na'ura, ni Kabiru Muhammad Dambauci da na shirya kuma na gabatar, nake fata za mu kasance cikin koshin lafiya.
14: Kuma labaran ke kawo ƙarshe, inda a cikin sabkaci yadda aka yi wata arangama tsakanin sojin Najeriya da 'yan bindiga a jihar Sokoto, kun kuma ji yadda adadin mutanen da Ebola ta harba a Congo ya zarta 4,000 bayan kisan kusan mutum 2,000. A gefe guda, kun ji yadda Turkiyya ta nesanta yarjejeniyar tsaron da ke tsakanin ta da Saudiya da Pakistan da kasancewa barazana ga kowace ƙasa. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da injiniyan mu Mustapha Adebisi, sunana Azima Bashir Aminu, ki fatan za mu kwana lafiya. Daidai agogon Najeriya, Nijar kamar Chadi 8 kenan agogon TU daga na sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita 32.
13: Azima Bashir Aminu.
14: Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran. A Najeriya an yi wata arangama tsakanin soji da 'yan bindiga a jihar Sokoto. Adadin mutanen da Ebola ta harba a Congo ya zarta 4,000 bayan kisan kusan mutum 2,000. Turkiyya ta nesanta yarjejeniyar tsaron da ta kulla tsakaninta da Saudiya da kuma Pakistan a matsayin barazana ga kowace ƙasa. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Majiyoyin tsaro daga jihar Sokoto ta Arewa maso yammacin Najeriya sun ce jami'an tsaro sun dakile wasu hare-haren 'yan bindiga har guda biyu a kananan hukumomin shagari da Rabab, wanda ya tilasta ɓata garin tseriwa tare da barin shanu 452 da suka sato. A cewar majiyoyin, an yi musayar wuta ta tsawon lokaci tsakanin jami'an tsaron haɗakar da 'yan bindigar a ƙauyen Hura birni da Marake, waɗanda da fari suka farmaki ƙauyukan biyu da kuma sace dabbobi masu tarin yawa. Gwamnatin jihar Niger ta karɓi fararen hula 145 'yan asalin jihar, waɗanda ke cikin mutane fiye da 300 da jami'an tsaron Najeriya suke nasarar kubutarwa daga hannun 'yan bindiga. Tun a yammacin jiya Alhamis aka damƙa mutanen ga gwamnatin ta Niger, waɗanda suka labarta tsantsar wahalar da suka sha a hannun 'yan ta'addan cikin fiye da watanni 6 da suka shafe a hannunsu. Mutane aƙalla 240 alƙalma ke nuna sun kamu da cutar amai da gudawa a Chadi, inda zuwa yanzu ake da adadin mutane 13 da cutar ta kashe tun bayan barkewarta. Mahukuntan Chadi sun ce kawo yanzu an yi wa mutane fiye da 50,800 daga kafin wannan cuta a birnin Injamena, inda aka fi ganin masu kamuwa da kuma waɗanda ke mutuwa. Mahukuntan Mali sun ki amincewa da bayar da belin wasu 'yan China guda 10 da ake tsare da su tsawon watanni bayan kama su laifin bude gidajen caca ba bisa ka'ida ba a cikin kasar ta yammacin Afirka. Tsawon watanni mahukuntan na Mali suka dauka ba tare da fito da wannan batu ga jama'a ba, koda yake kin amincewa da bayar da belin canawan a cikin makon nan ya janyo hankalin dimbin jama'ar kasar. Tsohon shugaban Benin Patrice Talon ya zama shugaban majalisar dattijan kasar na farko wanda aka samar bayan gyara a kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 2025, inda mambobin majalisar 24 cikin 25 suka amince da shi a matsayin jagora. Kalman mutanen da suka rabu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya haura 4,000 a annobar da ke matsayin mafi muni da duniya ke gani, wadda hukumar lafiya ta duniya WHO ke cewa ita ce mafi girma kuma mafi saurin yaduwa da aka taba fuskanta. Alkalman da mahukuntan na Congo suka fitar sun ce mutane 453 ake da tabbacin wannan cuta ta harba a wannan karan, ciki har da wasu 1,850 da cutar ta kashe. Karo na 6 a cikin shekaru 3 al'ummar Gini sun sake fuskantar katsewar sadarwar internet, wadda ta hana su damar iya shiga dandalin sada zumunta irin Facebook da TikTok da kuma YouTube, lamarin da ya tilasta su rungumar amfani da hanyar sadarwar internet marar iyaka ta VPN. Kasashen Saudiya da Turkiya da kuma Pakistan sun sanya hannu a wata yarjejeniyar tsaro da fahimtar juna, wadda suka yi wa lakabi da yarjejeniyar tsaro ta birnin Makka, yarjejeniyar da kai tsaye ke nufin duk kasar da aka kai wa hari a cikin waɗannan kasashe uku kai tsaye tamkar an kai wa ɗayar su ne. Jim kaɗan bayan sanar da wannan yarjejeniya ne Iran ta fitar da sanarwar da ke gargaɗin Turkiya da suka kanta a rikicin Gabas ta Tsakiya, koda yake an jiyo shugaba Recep Tayyip Erdogan na cewa yarjejeniyar ba ta da nufin barazana sana ga kowace ƙasa. Turkiya, wadda mamba ce a kungiyar tsaro ta NATO kuma ƙasa mai ƙarfin masana'antun kera makamai, da kuma Pakistan mai makamin nukiliya, kasancewa su ƙarƙashin wannan yarjejeniya guda da Saudiya kai tsaye kariya ce ga ƙasar ta yankin Gulf mai fuskantar barazana. Alamu na nuna yiwuwar duk yunkurin da Donald Trump ke yi wajen ganin ya kawo ƙarshen yakin Amurka da Iran ya citira a wani yanayi da yakin ke cikin wata na 6 da farowa ba kuma tare da alamun kawo ƙarshe ba. Kafin yanzu Trump ya bayyana cewa yakin zai dauki Amurka 'yan makonni gabanin karkarewa, sai dai kawo yanzu Amurka na a tsakiyar yakin ba kuma tare da hanyar juyawa ba, duk da yarjejeniyar ta cimma a baya da Iran gabanin rushewar ta a watan jiya. Yanzu haka dai tattaunawar da ake tsakanin Iran da Oman kan mashigin Hormuz na shirin baiwa Tehran cikakken iko da mashigin, wanda a baya kafin wannan yakin ba ta da shi. Spain ta sanar da rusa wani gungun masu safarar bakin haure mafi girma da ke ratsa tekun Mediterranean, wanda aka yi ittifakin ya yi safarar bakin hauren da yawan su ya haura 2,000 zuwa kasar ta Turai. Bisa jagorancin 'yan sanda da kuma jami'an tsaron al'umma ne aka yi nasarar rusa wannan gungun bata gari, da mahukuntan na Spain suka ce yana jefa rayukan dimbin mutane a hadari. Akalla mutane 3 suka mutu, wasu 23 kuma suka jikkata, yayin wani bore da 'yan gidan yari suka yi a Sri Lanka, burin da bayanai ke cewa ya faro ne tun daga daren ranar Alhamis din da ta gabata. Tun 'yan sanda suka faro wani sumame a tsibirin da ke gab da gidan yari na Kuruwita, mai tazar kilomita 80 daga babban birnin kasar, bayan da ya fuskanci burin fursunonin har guda 2 a mako guda. Sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Radio France International, RFI, ga kuma shirinmu na nishadi.

To za mu faro labarin nishadin na wannan rana ne da yadda wasu kungiyoyin fararen hula suka soki tallafin makudan kudade da gwamnatin Gombe ta arewacin Najeriya ta baiwa mawaki rarara da ƴan tawagar sa karkashin kungiyar Triple R kawai dan yayiwa gwamnatin jihar Waka. Kungiyoyin farar hula da jam'iyyun adawa dai na zargin gwamnatin jihar Gombe da amincewa da bayar da tallafin naira miliyan 315 tare da filaye guda hudu ga fitaccen mawakin siyasa Dauda Kahuta rarara maimakon a karkatar da kudaden zuwa muhimman bangarorin da ke bukatar kulawa a jihar. A cewar kungiyoyin, gwamnatin jihar ta amince da kashe naira miliyan 115 wajen sayen mota kirar bus Toyota Costa ga mawakin tare da bashi tallafin kudi na naira miliyan 200, inda suka ce hakan na zuwa ne daidai lokacin da jihar ke fama da matsalar yara sama da 787 da ba sa zuwa makaranta da kuma matsanancin karancin ruwan sha baya ga sauran matsalolin zamantakewa. Bayan ficewar wasu jaruman fina-finan Hausa daga kungiyar ta Triple R sun yi zargin bayar da waɗancan kuɗaɗe kuma shi jagoran tafiyar rarara ya yi rubda ciki akan su, amma kuma magoya bayan sa suka musanta.

0: yanzu kuma sai Amerika.
1: Yeah man.
2: So we back in the club with the bodies rocking from side to side.
0: Kamfanin Walt Disney da ke shirya fina-finai a Hollywood da manhajar TikTok suka sanar da cimma yarjejeniyar da za ta baiwa masu kirkirar bidiyo a TikTok damar amfani da jarumai da wasu sassan fina-finan Disney da shirye-shiryen talabijin wajen kirkirar gajerun bidiyoyi. Wannan shine karan farko da aka kulla irin wannan yarjejeniya tsakanin shahararriyar manhajar TikTok da babban kamfanin shirye fina-finai da talabijin. A karkashin yarjejeniyar za a rika nuna wasu zababbun bidiyoyi a TikTok sannan kuma a dandalin Disney Plus. TikTok zai bayo masu kirkirar bidiyo damar amfani da abubuwa daga ɗaruruwan fina-finai da shirye-shiryen Disney ciki har da Pixar, Marvel, Star Wars da FX. Bayanai sun ce za a fara gwajin shirin a Amurka cikin watanni masu zuwa kafin daga baya a fadada shi zuwa wasu ƙasashe. To sai a biyo mu a shirinmu na dandalin nishadi na gobe asabar domin jin cikakken wannan labari. Iyakacin labarin nishadin da muka tattaro muku kenan a wannan rana.
3: RFI.
0: To amfani da kafofin sada zumunta na neman zame wa al'umma karfan kafa musamman ga yanda yake daukar lokacin jama'a fiye da kima a wani lokaci har akan rasa bacci ko cikakkiyar nutsuwar gudanar da aiki ko kasuwanci. Masana dai na gargadin cewa ana iya samun larura dake da alaka da jinya muddin aka bi wannan sabgar. Ga rahoton da Ahmad Alhassan ya aika mana daga Ewla.
4: A yau hasken wayar salula ta zama tamkar wata fitila ta ƙarshe da mutane kan gani kafin su kwanta barci. A gidaje da yawa, musamman matasa, ma'aikata da iyaye sun fada jarabar shafukan sada zumunta. Abdullahi Husaini daga Betiwuro malluma garamar hukumar Fufore ya ce shi kam rashin shiga social media shine babban barazana a gare shi.
5: So a gaskiya social media ya zama mini kaman wani jaraba ne. Domin ba zan manta ba last week karfe 9 na dare waya na sai ta dauke kafin gari ya waye wallahi ban yi bacci ba haka kawai waya na yana zaune in tashi in taba in sake ajewa in tashi in taba gari yana wayewa na sai waya sannan naji hankali na ya dawo cikin jikina
4: duk da tashin farashin goron zabi da data yayi amma Adamu Abubakar tace dole ta kankashi makudan kudade domin nema wa kanta nishadi a shafukan sada zumunta.
6: Gaskiya a kowane wata ina kashewa ina kai 10 saboda ina kwanta ne ma ban samu na shiga social media ba ina kaman akwai wani abu ne wanda za a tura.
4: Abdullahi Husaini ya kara da cewa wani abin da ke kara ci masa lokaci a social media babu kamar yan comment section musamman yadda wani lokaci sukan zama kan wawuwar gami.
5: In ba yan comment section ba sai duk ima gaba dai kamar yadda muke dadewa a Facebook din haka nake dadewa a comment section ma wannan shine.
4: Yayin da ake wannan dambarwa anan a hannu guda kuma likitoci na can suna hannunka mai sanda kan barazanar kiwon lafiya da ke sadadawa kan masu fama da jarabar na social media. Dr. Rima Suleiman Yusuf na asibitin koyarwa na Modibo Adama da ke Yola yana cewa
7: yawan amfani da wayan yana dauke da abubuwa da yawa da za su iya faru da mutum. Daya a cikinsu shine maganan ido, wato gajiyan ido kenan, yana iya sa damuwa da barcin mutum. Akwai asashen da ake cewa ma mutum yana iya samun sankaran kwakwalwa wato brain tumors kenan amma har yanzu ana rukar sace kai.
4: Hatta kansu masana halayyan dan adam na cewa social media ya sanya mai dokar bacci ya bige da gengedi. Dr. Gambo Ibrahim na kolejin horas da malamai na tarayya da ke Yola ya ce jaraban social media na sa mutane yin wasarere da ababe masu amfani.
8: Akwai psychological effect wanda yake haifar akan da matasa da ko manyan din. Yau da kullum mutu yana irin wannan kallon waya na social media din nan. Da kuma suna gani kamar abin ilimi. To wannan ya janya hankalin yara gaba daya daga wajen addini ma mu ce musamman wando duka faci kamar karaya cinye. Duk wannan ba dabi'a mu bane. Abin da ake gani a social media din ne. Kaga inda psychology ya zo ciki kenan da sociology effect.
4: A takaice abinda mutane da yawa ke dauka a matsayin nishadi na iya zama barazana ga lafiyarsu idan ba kulawa aka yi ba. Dan haka masana na cewa lokaci yayi da mutane za su takaita amfani da waya musamman da daddare domin samun lafiyayyen bacci. Ahmad Alhassan, Ewla, RFI Hausa.
3: RFI.
0: Ga kuma shirinmu na gaba.
9: Rayuwata. Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Tsangwama da wariya na ci gaba da zama babbar matsala ga masu fama da cutar kuturta a Najeriya. Duk kuwa da cewa cutar na da magani kuma ana iya warkewa gaba daya idan aka gano ta da wuri tare da fara shan magani. Ko da yake rashin sani da canfa-canfe sun sa har yanzu wasu na nuna kyama da wariya ga masu fama da cutar babu kamar mata da suka kasance masu rauni lamarin da ke jefa su cikin kunci da damuwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO tare da gwamnatin Najeriya sun sha jaddada cewa irin wannan tsangwama na hana masu cutar fitowa su nemi magani da wuri lamarin da ke kawo cikas ga kokarin da ake yi na kawar da cutar. A cikin shirin rayuwa ta na wannan rana zamu duba irin kalubalen da sabbin masu kamuwa da cutar kuturta ke fuskanta musamman tsoron fitowa fili dan neman magani saboda tsangwama da wariya da ake nuna musu. Bakin da muka gayyata sun hada da Madam Luisa Yusuf, wata mata da ta taba kamuwa da cutar amma yanzu ta warke, sai kuma Faruk Sale Gagarawa, kakakin gidauniyar LTR mai yaki da cutar kuturta a Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton wakilinmu daga babban birnin tarayya Abuja, wato Ismail Karatu Abdullahi.
10: Rayuwa ta
11: waɗanda suka taba fuskantar irin wannan matsala sun bayyana yanda abin ya zame musu tabo a zuciya duk da cewa da dama daga cikin su sun warke ba su dauke da cutar a yanzu. Madam Keredi Lisam ta taba kamuwa da cutar ta kuturta inda ta ce
12: akwai abubuwa da yawa wanda mun fuskanta. Akwai wasu mutanen da ba su iya shan ruwa a gidanmu ba, sannan kuma akwai wanda har yau har gobe suna shiga cikin gidanmu daga dara su san cewa wannan cutan ba wai mutum ya tire kudi ne ya siya ba.
11: Shi ma magidanci Yusuf ya ce tsangwamar da ya fuskanta a lokacin da ya kamu da cutar ta jefa shi cikin wani mawuyacin hali.
13: Amma godiya ga Allah domin likitoci da muna tare da su ya samu karfafa a wurin su kore da gaske. Ta dalilin karfafawan su shi ya sa ma na manta da cewa ina fama da wannan cuta. Yanzu ban da wannan damuwa na ciwon ba.
11: Waɗanda har yanzu ke fama da cutar irin Mangwandun kace duk da kalubalen da yake fuskanta abin da yafi mayar da hankali a yanzu shine ganin ya warke kaman sauran mutane.
14: Isa ka gani ina jin dadi, ina bin sokin jikina ina shiga mu akwai kuma sun sha magani na gan sun warke.
11: Likitoci da masu fafutuka na ci gaba da jan hankalin al'umma kan nuna kyama da tsangwama ga masu fama da cutar ta kuturta. Dr. Chawat Shabul, shugabar cibiyar kula da masu fama da cutar kuturta da ke jihar Plateau, ya ce
15: ciwon kuturta ba la'ana ba ne ko kai laifi ma Allahnka ba, domin waɗansu al'adu haka sukan gani mutanen nan da wannan rashin matsala suna ga kaman sun yi ma Allah wani abu ne, so ana tsangwame su. Wannan rashin lafiya yana nan kaman sauran rashin lafiya da yakan samu dan adam, saboda haka hakimu ne a matsayin na dan adam in muka ga mutum da waɗansu alamu wanda ba mu gane ba mu tura su asibiti mafi kusa waɗanda za su iya lura da wannan.
11: Masana sun jaddada cewa kawar da cutar kuturta bai ta'allaka ga magunguna kadai ba, yaki da tsangwama na taka muhimmiyar rawa wajen karfafa masu fama da cutar su nemi magani tun da wuri ba tare da jin tsoro ko kunya ba.
3: RFI
9: to madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawar sa da Madam Luisa Yusuf, wata mata da ta taba kamuwa da wannan cuta amma ta warke.
16: Ina nan na samu kaina a cikin wannan ciwo ta dalilin mahaifiya ta ce ta dube ni sai ta same ni da wannan damuwa a jikina, ita ta gane sai ta kai ni asibiti aka dube ni aka tradan same ni da wannan ciwon kuturta. Bana iya fitan waje, ina nan a daki ina kuka dare da rana. Likitoci ne suka yi mani galgadi sun bani shawara sai na kwantar da hankalina sai kuma suka bani magani ina sha na sha magani na warke. Bani da matsalan wannan a jikina a yanzu, saboda haka na gode domin talafin da suka yi mana. A yau sun sake kiranmu mun zo muna koyon dinkin jaka, ina nan a Mangu Sabon Line ina kan koyo gyaran su jakuna.
11: Mutane da dama na fuskantar tsangwama.

0: ba, amma ya kusantar da malamai kusa da shi su zama mai wazirai domin sun kaba shi shawara kada a keta doka addinin musulunci. Duk shi ma alamun cewa ba mulki ba in shi sai da malamai. Saboda haka babu wata hujja da ta nuna malami yau shi ba zai shiga siyasa ba. Imam Duwa ma yanzu kasar Saudi Arabia ana mulki ne tsakanin malaman Muhammad ibn Abdul Wahhab da kuma yan Ali Saud. Imam Duwa Iran ma malamai ne suke mulkin kasar. Tsundum cikin shi. Saboda haka babu wani abun da ya haramta malamai su shiga siyasa. To hujjar da za a ce ita ce wadda na faɗa. Ai duk abin da sahabbai suka yi kuma yake gudana akan shi wannan ita ce babbar hujja. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa bani Isra'il a wani hadisi ya ne karat tasuhumul anbiya su ma bani Isra'il ma annabawa ne suke mazama musu shugabanni in wani annabi ya mutu wani annabi ya zo. To kun ga kuma an ce al ulama warasatul anbiya malamai su ne magadan annabawa.
1: Sheikh Ahmad Mahmud Gumi kenan a yayin tattaunawarsa da wakilinmu Aminu Sani Sado a garin Kaduna. To a can Gombe kuma gwamnatin jihar ta APC ce yake shan caccaka akan zargin da ake mata na baiwa ɗaya daga cikin fitattun mawakan siyasa a Najeriya tare da tawagarsa wato Dauda Kahutu Rarara kyautar fiye da naira miliyan 300 da kuma wasu ƙarin kadarori a daidai lokacin da jama'a ke cikin halin kakanikayi. Bari dai na mika ku ga wakilinmu Ibrahim Malam Goji domin jin ƙarin bayani.
2: Baya ga madarar kuɗi naira miliyan 200 da ake zargi gwamnatin jihar ta baima wasu mawakan Hausa da suka shiga jihar domin yin bikin siyasa. Alhaji Garba Akoma Gona ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyoyin al'umma a jihar ta Gombe yana daga cikin masu bayyana takaici kan wannan al'amari.
3: A ce a wannan hali da ake ciki za a iya ɗaukan kuɗi naira miliyan 200 a ba mawaki kuma mawakin ma ba ɗan Gombe ba. A ɗauki filaye da motoci wanda aka musu jimillan kuɗi miliyan 115 a dare ɗaya a awa ɗaya a lokacin da jihar Gombe take cikin ishin ruwa wanda duka an koma rayuwa kan bohol.
2: To sai dai kuma jam'iyyar APC a jihar ta Gombe ta musanta wannan zargi a cewar sakataren watsa labaranta Ambassador Moses Kyari wanda bai da munaɗi muryarsa ba. Haka shi ma Umar Dan Masani jigo a jam'iyyar ya yi fatali da wannan zargi.
4: Magana da cewa wai gwamnan jihar Gombe ya ɗauki naira miliyan 200 ba wa rarara tawagarsa duk duniya ba wanda ya sai tabbatar da wannan magana. Kawai magana ce da 'yan adawa suke amfani da damarsu a matsayinsu na 'yan adawa suke ta propaganda ita suna ta yaɗawa.
2: Masu fashin baki kan harkokin yau da kullum irin su Farfesa Babe Wesile na ganin in har ta tabbata an ba da wannan kuɗi. To lalle kuwa bai dace ba kuma an yi almabazzaranci.
5: Gaskiya ba karamin kuskure ba ne da kuma barna da anubazzaranci. Wannan kuwa ina nufi koda a kuɗin gwamnatin jiha aka ɗauka ko kuma a'a.
2: Tuni jama'a da dama suka shiga tofa albarkacin bakinsu kan wannan batu inda wasu ke sukar gwamnatin jihar kana wasu kuma ke barantar da ita daga zargin. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, Arafai Hausa.
1: To sabanin da ke tsakanin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da mataimakinsa Atiku Abubakar ya sake bayyana 'yan kwanakin nan bayan cacar baka da ta kaure tsakanin bangarorin biyu sakamakon kalaman tsohon shugaba Obasanjo na cewa kuskure mafi girma da ya tafka shine zabar Atikun a matsayin mataimakinsa. To tunda dai tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar jam'iyyar ADC a zaben shugabancin kasar mai zuwa ya maida martani inda ya ce laifinsa guda ne kawai ke janyo masa wannan zazzafar kiyayya daga tsohon shugaban Najeriya. Laifin kuma shine dakile yunkurinsa na bijirewa kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar neman tazarce kan wa'adi na uku kuma har abada ba zai taba neman afuwa kan gaskiyar da ya tsaya a kanta ba. Da haka ne kuma za mu je ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu bibiyarmu kan muhawarar cancanta ko akasin haka dangane da shigar jagororin addini cikin siyasa.
6: Sunana Saminu Umar Aljawa, ina da bangaren waɗanda suke ganin cewa malamai bai kamata su shiga siyasa irin wannan siyasar ba. Duk lokacin da aka ce ana yin banna, to idan ka shiga ciki kai din ba za ka iya hanawa ba. To kaga idan har haka ne da awaka za ta samu rauni, kai abin da ake bukata kana gefe, kana ji, kana gani.

0: idan an yi kuskure sai kai magana.
1: Sunana Khalid Abubakar Telu. Gaskiya kamata a ce malamai su shiga siyasa, dan in malamai ba su shiga siyasa ba ta yaya za a gyara wata baraka? Dan duk mutumin da aka ce masani ne, aka ce masani ne, to gaskiya in ba a jawo su ba a cikin wannan harkar siyasa abubuwan za su ƙara tabarbarewa.
2: Assalamu alaikum, sunana Kamal Dandaji. Abu ne wanda mu da ma mun dade muna kallon abun shine abin da ya kamata. Al'amura ne na siyasa, kuma al'amura ne na shugabanci na ƙasa wanda ya shafi kowane ɗan ƙasa, kuma su ma a matsayin ɗan ƙasa yana da kyau su shiga a dama da su. To akalla wanda a ce masu ilimi ne suka shigo suke mulkar mu, ko ba komai su sun san azabar da za su fuskanta idan sun koma ga Ubangiji.
3: Sunana Dr. Fatihu Adamu Kila, da karamar hukumar Gwaram. Ina goyon bayan malamai su shiga siyasa kwarai da gaske. To amma malaman rukuni ne akalla guda uku. Akwai rukuni na farko waɗanda su ne manya-manyan malamai, shehunai, to waɗannan bai kamata su shiga siyasa sandan ba. Kashi na biyu su ne waɗanda ba su kai su ba, amma suna da gogewa, suna da ilimi. Sai rukuni na uku su ne rukuni na masu wato ilimin addini daidai gwargwado. Waɗanda ire-iren waɗannan su kuma tsayawa takara ba ta su ba ce, illa kawai su ci gaba da wato wa'azantarwa da jan hankalin al'umma game da wa ya kamata a zaɓe shi bisa cancanta.
4: Sunana Malam Rabi Mai Diwani, gidan maza. To wannan magana in dai har malamai za su tsaya kamar yadda Allah ya nuna musu a cikin Alƙur'ani, to daman a'ala su ne ya fi kyau a ce wato su jagoranci jama'a.
5: Sunana Ahmad Suleiman, daga nan jihar Kano. Ilimi da malamai suke da shi na addini da kuma ɓangaren boko, so ina kyauta da san cewa idan sun samu dama sun shiga cikin harkar mulki, ba ma wai magana siyasa ba, za su samu damar jan hankali da kuma yin abu a aikace. In dai har mun yadda malaman malamai ne, za su faɗa mana gaskiya, su gaya mana wa'azi mu ji, to kuma ya kamata mu musu kyakkyawan zato cewa idan sun shiga harkar mulki ko sun shiga harkar siyasa za a samu gyara sosai sosai.
6: Yanzu kuma lokaci yayi da zamu leka wasu kasashen Afirka domin jin wainar da ake toyawa a fagen siyasar su, tare da abokiyar aiki Rukayya Abba Kabara.
7: Zamu fara ne daga Ghana, inda babbar jam'iyyar Ra'adawa a kasar New Patriotic Party NPP ta gudanar da zanga-zanga kan zargin da take yi wa gwamnatin shugaba John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC da amfani da karfi wajen gurgunta demokradiyya ta hanyar neman dakile yancin fadin albarkacin baki da kuma yi wa 'yan adawa bita da kulli. Daruruwan 'yan jam'iyyar Ra'adawar ta NPP da suka hada da 'yan majalisa da shugabannin jam'iyya da kuma sauran magoya bayansu ne suka gudanar da zanga-zangar lumanar a ranar Alhamis a birnin Akra, inda suka miƙawa kotun koli da zauren majalisa da kuma fadar gwamnatin ta Ghana ƙorafe-ƙorafensu a rubuce. Jam'iyyar Adawar ta NPP ta ce daga cikin hujjojinta kan lamarin da suka faru a baya-bayan nan akwai amfani da hukumomin tsaro don tsoratar da magoya bayanta ta hanyar gurfanar da masu amfani da shafukan sada zumunta gaban kotu bisa tuhumarsu da laifukan da suka shafi cin zarafi ko yaɗa bayanan ƙarya. Sai dai gwamnatin Ghana ta yi watsi da zarge-zargen, inda ta kare kanta da cewar aikin da ta mayar da hankali a kai shi ne tabbatar da abin doka da oda. A jamhuriyar Benin kuwa, a ranar Alhamis din da ta gabata ne aka rantsar da tsohon shugaba Patrice Talon a matsayin sabon shugaban majalisar dattijan kasar na farko. Wannan kwana zuwa ne watanni hudu bayan da tsohon shugaba Talon ya miƙa mulki ga shugaba mai ci Rumiel Wadanyi. A watan Nuwambar shekarar bara ta 2025 ne aka kirkiri majalisar dattijan ta jamhuriyar Benin, wadda za ta kunshi wakilai 25 da za su kasance tsaffin shugabannin kasa ko kuma tsaffin ministoci ko kuma waɗanda suka taɓa riƙe manyan muƙamai ko taka babban matsayi a fagen siyasar kasar, waɗanda kuma ba zaɓar su za a riƙa yi ba zuwa shiga zauren majalisar dattijan. Babban aikin kuma da aka ɗora su a kai shine sanya ido kan tabbatar da daidaiton tsarin mulkin demokradiyya. Baya ga Patrice Talon dai, akwai ƙarin tsaffin shugabannin jamhuriyar ta Benin biyu, wato Thomas Boniyi da kuma Naispo Saglo.
6: To a wannan makon dai, shirin dandalin siyasa ya yi katarin karɓar bakuncin Malam Bala, wanda bayan take cikinsa da abinci ya yi shiru tare da fadawa duniyar tunani. Abin da ya sa na tambayarsa, ko me ya yi zafi? Bala ya jagoran numfashi yace batun nan ne dai da ake ta muhawara akai kan dacewa ko rashin dacewar shigar malaman addini cikin siyasa. Nace da shi ina sauraron ka. Bala ya dora. Tun lokacin da wani fitaccen malamin addini yace gara malamai su shiga adama da su a siyasa, su rike mukamai a maimakon yi wa kansu da baibaye a da'irar kwararawa 'yan siyasar addu'o'i na jigari ya dauka. Ana takace nace tsakanin masu goyen bayan hakan da kuma masu adawa. Ni kam ba wannan bane matsalar a wajina. Domin masu yin magana na cewa ba a san macito ba sai miya ta kare. Kuma inda babu ƙasa nan ake gardamar kokowa. Masu iya maganar ne dai kuma suka ƙara da cewa da rashin tayi akan bar arha. Dan haka a gani na wai me zai hana a baiwa malaman addinin na bangaren musulmi da Kirista damar shiga siyasar gadangadan. Watakila su taka muhimmiyar rawa a aikace wanda ba lallai su iya yin hakan ba ko da sun shafe shekara da shekaru suna bayar da shawarwari ko jan hankali daga gefe. Bala ya shiru. Ni ko na kada baki na ce har yanzu dai baka karasa maganar ba, ina sauraron ka. Bala ya ci gaba da cewa ni dai shawarata ga masu shirin fadawa siyasar da ma waɗanda suke ciki su yi wa Allah su rungumi sana'o'in da suke kai, kada su yi fatali da su. Gudun kada a ɗauki siyasar a matsayin damar samun makudan kuɗaɗen da ba sai na yi ƙarin bayani a kansu ba. A fifita kima da mutunci ababen da muka san magada annabawa a kai. Domin kada a samu akasi yanayin nan na zama da madaukin kanwa ya tabbata. Na barku lafiya.

0: Masauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa da ku a dandalin siyasa, shirin da ke duba wasu daga cikin muhimman al'amuran siyasar Najeriya da kuma leka wasu yankuna na nahiyar Afirka. A farkon mako, kungiyar limamanmu jami'an Katolika a Najeriya ta bara a game da gaskiyar lamari kan halin da 'yan kasar ke ciki a lokacin da suka gana da shugaban Najeriya ido da ido a fadar gwamnati. A gefe guda kuma, muhawara ta dawo sabuwa tsakanin 'yan Najeriya kan dacewa ko akasin haka dangane da shigar malamai ko jagororin addini cikin siyasa a Najeriya. An sake yin cacar baka tsakanin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da kuma tsohon mataimakinsa Atiku Abubakar. Masu sauraro, a wannan makon ma kuna tare ne da Nura Ado Suleiman a cikin wannan shiri na dandalin siyasa. To, a farkon mako ne fadar gwamnatin Najeriya ta nuna rashin jin daɗi kan yadda jagoran majami'ar Katolika na birnin Abuja, wato John Onyekan, ya bayyana abin da ya faru yayin ganawar sirrin da suka yi da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Shugaban kungiyar manyan limaman Katolikan Najeriya Mr. Matthew ne ya jagoranci ganawar da shugaba Tinubu a ranar 28 ga watan Yuli, inda suka fayyace masa halin da 'yan Najeriya ke ciki dangane da lamuran tsaro da tattalin arziki da kuma 'yancin demokradiyya a daidai lokacin da aka buga kujen siyasar kasar saboda tunkarar manyan zabukan 2027. Jim kaɗan bayan ganawar ce Mr. Onyekan da ke cikin tawagar ya zanta da wata kafar yaɗa labarai, inda ya bayyana yadda ta kaya tsakaninsa da shugaban ƙasa, ciki har da musanta bayanan da suka mika masa da yayi, lamarin da bai yi wa fadar gwamnatin Najeriya daɗi ba. A lokacin da na tuntuɓi shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya a reshen arewacin ƙasar, Reverend Joseph Hayab, don samun ƙarin bayani, ya ce burinsu ya cika domin tsage gaskiya da suka yi.
1: Mu shugabannin addini kamar sauran al'umma a ƙasa, mun yarda muna da haƙƙi wajen taimaka domin a samu kyakkyawan cigaba a ƙasa. Shi ne yasa bishops na jarikan Katolika suka nima su je su zauna da shugaban ƙasa domin su gaya mashi irin hali da 'yan Najeriya suna ciki, hali na rashin tsaro, hali na talauci, hali na yadda ake gudanar da siyasar Najeriya yadda jama'a al'umma sun gani da kuma yunwan da ke ƙasa. To, sun yi amfani da zarafin hanyar da ya dace, sun bayyana wa shugaban ƙasa gaskiyan al'amura yadda yake cikin talakawa, ba irin wanda za su ce suna yabon shugaban ƙasa bayan da al'umma suna kuka ba. Sun ga wa shugaban ƙasa gaskiya akwai yunwa, sun ga wa shugaban ƙasa gaskiya shashin tsaro bai gyaru ba tukuna, sun ga wa shugaban ƙasa buƙatar da ke akwai a tabbata duk kungiyoyin siyasa na Najeriya sun samu zarafi, sun gudanar da abin da ya zama nasu tunani. Sai a bari 'yan Najeriya su zaba a cikin wasu gan ya dace, domin wannan ne kan sa demokradiyya ya yi ƙarfi. Amma idan an yi maguti, an yi aikata wasu abubuwa ne aka samu zabe, to ko shugaban ya je zai zauna a fadin shugaba, amma ya san da caci ga shugaba, don shi da kanshi ma ya san shi bai ci zabe ba. To, wannan ne sun zo su tabbata shugaban ƙasa ya gane. To, shi kuma ya nuna musu da caci fa a tunanin shi yunwa ta daɗe a Najeriya kamun lokacin shi da sauran damuwoyi, wanda a tunaninmu bai kamata irin wannan amsa ne zai fito ba, domin idan ka so ka zama shugaban ƙasarmu, haƙƙinka ne ka je ka gyara abin da ya lalace, ba wai ka ce aika mun ka zo ma ya lalace ba. In ka faɗa haka, to domin ya sa ka nema shugabanci?
0: To, a nata ɓangaren dai, fadar gwamnatin Najeriya ta ce salon da Archbishop Onyekan ya bi wajen bayyana abin da aka tattauna a sirrance mataki ne da bai kamaci jagoran addini kamarsa ba. Sai dai 'yan kwanaki bayan wannan cece-kuce, sakataren gwamnatin Najeriya George Akume ya sanar da aniyarsu ta zurfafa tattaunawa da kungiyar limaman ta majami'in Katolikan ƙasar, har ma da raguwar kungiyoyin addinai kan tsaro da tattalin arziki da kuma manufofin gwamnati, domin a shirye suke su karɓi gyara a inda suka yi kuskure. To, wannan kenan. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, muhawara ta dawo sabuwa tsakanin 'yan Najeriya kan dacewa ko akasin haka dangane da shigar malamai ko jagororin addini cikin siyasa. Fitaccen malamin addinin Islama da ke jihar Kaduna, Sheikh Dr. Ahmad Gumune, ya farfado da wannan muhawara a lokacin da ya ce shi kan bai ga laifi ba ko addini idan malami ya shiga siyasa, domin da ya koma gefe ya dukufa wajen addu'a kadai, zai fi kyau idan shi ma ya gwada tashi hikimar.
2: To, To game da shiga malaman addinin musulunci siyasa, to babu dai wani abu da ya nuna cewa bai halatta su yi wannan abu. Abin da ba ka sani shine ai shi musulunci shugabancin shi yana hannun malamai ne. Domin mun duba khalifa na farko Abu Bakar radiyallahu anhu da Umar da Usman da Ali da har Muawiya dukkan su malamai ne masanan addinin musulunci domin sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To amma daga baya malamai sun yarda cewa in an samu shugaba wanda bai san addini ba amma ya kusantar da malamai kusa da shi su zama mai wazirai domin sun kaba shi shawara kada a keta doka addinin musulunci duk shi ma alamun cewa ba mulki ba in shi sai da malamai saboda haka babu wata hujja da ta nuna malami yau shi bai shiga siyasa ba imam duwa ma yanzu kasar Saudi Arabia ana mulki ne tsakanin malaman Muhammad ibn Abdul Wahhab da kuma ɗan Ali Saud mun duba Iran ma malamai ne suke mulkin kasar tsundum cikin shi saboda haka babu wani abin da ya haramta malamai su shiga siyasa to hujjar da za a ce ita ce wadda na faɗa ai duk abin da sahabbai suka yi kuma yake gudana akan shi wannan ita ce babbar hujja kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa bani Isra'il a wani hadisi yake karar tasuhumul anbiya su ma wani Isra'il ma annabawa ne suke mazama musu shugabanni in wani annabi ya mutu wani annabi ya zo to kun ga kuma an ce al-ulama warasatul anbiya malamai su ne magadan annabawa
0: Sheikh Ahmad Mahmud Gumi kenan a yayin tattaunawarsa da wakilinmu Aminu Sani Sado a garin Kaduna to a can Gombe kuma gwamnatin jihar ta APC ce yake shan caccaka akan zargin da ake mata na baiwa ɗaya daga cikin fitattun mawakan siyasa a Najeriya tare da tawagarsa wato Dauda Kahutu Rarara kyautar fiye da naira miliyan 300 da kuma wasu ƙarin kadarori a daidai lokacin da jama'a ke cikin halin kakanikayi. Bari dai na mika ku ga wakilinmu Ibrahim Malam Goji domin jin ƙarin bayani.
3: Baya ga madarar kuɗi naira miliyan 200 da ake zargi gwamnatin jihar ta baima wasu mawakan Hausa da suka shiga jihar domin yin bikin siyasa. Alhaji Garba Akoma Gona ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyoyin al'umma a jihar ta Gombe yana daga cikin masu bayyana takaici kan wannan al'amari.
4: A ce a wannan hali da ake ciki za a iya ɗaukan kuɗi naira miliyan 200 a ba mawaki kuma mawakin ma ba ɗan Gombe ba. A ɗauki filaye da motoci wanda aka musu jimillan kuɗi miliyan 115 a dare ɗaya a awa ɗaya a lokacin da jihar Gombe take cikin ishin ruwa wanda duka an koma rayuwa akan bohol.
3: To sai dai kuma jam'iyyar APC a jihar ta Gombe ta musanta wannan zargi a cewar sakataren watsa labaranta Ambassador Moses Kyari wanda bai yarda mu naɗi muryarsa ba. Haka shi ma Umar Dan Masani jigo a jam'iyyar ya yi fatali da wannan zargi.
5: Magana da cewa wai gwamnan jihar Gombe ya ɗauki naira miliyan 200 ba wa rarara tawagarsa duk duniya ba wanda isa ya tabbatar da wannan magana. Kawai magana ce da ƴan adawa suke amfani da damarsu a matsayinsu na ƴan adawa suke ta propaganda ita suna ta yaɗawa.
3: Masu fashin baki kan harkokin yau da kullum irin su Farfesa Babu Yusile na ganin in har ta tabbata an ba da wannan kuɗi to lalle kuwa bai dace ba kuma an yi almabazzaranci.
6: Gaskiya ba ƙaramin kuskure ba ne da kuma barna da almubazzaranci wannan kuwa ina nufi koda a kuɗin gwamnatin jiha aka ɗauka ko kuma a'a.
3: Tuni jama'a da dama suka shiga tofa albarkacin bakinsu kan wannan batu inda wasu ke sukar gwamnatin jihar kana wasu kuma ke barantar da ita daga zargin. Ibrahim Malam Goji, Bauchi, Arafai Hausa.
0: To sabanin da ke tsakanin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da mataimakinsa Atiku Abubakar ya sake bayyana ƴan kwanakin nan bayan cacar baka da ta kaure tsakanin bangarorin biyu sakamakon kalaman tsohon shugaba Obasanjo na cewa kuskure mafi girma da ya tafka shine zabar Atikun a matsayin mataimakinsa. To tunda dai tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar jam'iyyar ADC a zaben shugabancin kasar mai zuwa ya maida martani inda yace laifinsa guda ne kawai ke janyo masa wannan zazzafar kiyayya daga tsohon shugaban Najeriya. Laifin kuma shine dakile yunkurinsa na bijirewa kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar neman tazarce kan wa'adi na uku kuma har abada ba zai taba neman afuwa kan gaskiyar da ya tsaya akan ta ba. Kuma za mu je ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu bibiyar mu kan muhawarar cancanta ko akasin haka dangane da shigar jagororin addini cikin siyasa.
7: Sunana Saminu Umar Aljawa, ina bangaren waɗanda suke ganin cewa malamai bai kamata su shiga siyasa irin wannan siyasar ba. Duk lokacin da aka ce ana yin banna, to idan ka shiga ciki kai din ba za ka iya halawa ba. To kaga idan har haka ne da awaka za ta samu rauni, kai abin da ake bukata kana gefe, kana ji, kana gani, idan an yi kuskure sai kai magana.
8: Sunana Kalita Abubakar Telu, gaskiya kamata a ce malamai su shiga siyasa, dan in malamai ba su shiga siyasa ba ta yaya za a gyara wata baraka? Dan duk mutum da aka ce masani ne, aka ce masani ne, to gaskiya in ba a jawo su ba a cikin wannan harkar siyasa abubuwan za su ƙara tabarbarewa.
9: Assalamu alaikum, sunana Kamal Dandaji. Abu ne wanda mu dama mun dade muna kallon abun shine abin da ya kamata. Al'amura ne na siyasa, kuma al'amura ne na shugabanci na ƙasa wanda ya shafi kowane ɗan ƙasa, kuma su ma a matsayin ɗan ƙasa yana da kyau su shiga a dama da su. To akalla wanda a ce masu ilimi ne suka shigo suke mulkar, ko ba komai, su sun san azabar da za su fuskanta idan sun koma ga Ubangiji.
10: Sunana Dr. Fatihu Adamu Kila, da karamar hukumar Guram. Ina goyon bayan malamai su shiga siyasa kwarai da gaske. To amma malaman rukuni ne akalla guda uku. Akwai rukuni na farko waɗanda su ne manya-manyan malamai, shehunai, to waɗannan bai kamata su shiga siyasa sandan ba. Kashi na biyu su ne waɗanda ba su kai su ba, amma suna da gogewa, suna da ilimi. Sai rukuni na uku su ne rukuni na masu wato ilimin addini daidai gwargwado, waɗanda ire-iren waɗannan su kuma tsayawa takara ba ta su ba ce, illa kawai su ci gaba da wato wa'azantarwa da jan hankalin al'umma game da wa ya kamata a zaɓe shi bisa cancanta.
11: Sunana Malam Rabi Mai Diwani, gidan maza. To wannan magana in dai har malamai za su tsaya kamar yadda Allah ya nuna musu a cikin Alƙur'ani, to daman a'ala su ne ya fi kyau a ce wato su jagoranci jama'a.
12: Sunana Ahmad Suleiman, daga nan jihar Kano. Ilimi da malamai suke da shi na addini da kuma ɓangaren boko, so ina kyauta zancen cewa idan sun samu dama sun shiga cikin harkar mulki, ba ma wai magana siyasa ba, za su samu damar jan hankali da kuma yin abu a aikace. In dai har mun yarda malaman malamai ne, za su faɗa mana gaskiya, su gaya mana wa'azi mu ji, to kuma ya kamata mu musu kyakkyawan zato cewa idan sun shiga harkar mulki ko sun shiga harkar siyasa za a samu gyara sosai sosai.
0: To yanzu kuma lokaci yayi da zamu leka wasu kasashen Afirka domin jin wainar da ake toyawa a fagen siyasar su, tare da abokiyar aiki Rukayya Abba Kabara.
13: Zamu fara ne daga Ghana, inda babbar jam'iyyar Adawa a kasar New Patriotic Party NPP ta gudanar da zanga-zanga kan zargin da take yi wa gwamnatin shugaba John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC da amfani da karfi wajen gurgunta demokradiyya ta hanyar neman dakile yancin fadin albarkacin baki da kuma yi wa 'yan Adawa bita da kulli. Daruruwan 'yan jam'iyyar Adawar ta NPP da suka hada da 'yan majalisa da shugabannin jam'iyya da kuma sauran magoya bayansu ne suka gudanar da zanga-zangar lumanar a ranar Alhamis a birnin Akra, inda suka miƙawa kotun koli da zauren majalisa da kuma fadar gwamnatin ta Ghana ƙorafe-ƙorafensu a rubuce. Jam'iyyar Adawar ta NPP ta ce daga cikin hujjojinta kan lamarin da suka faru a baya-bayan nan akwai amfani da hukumomin tsaro don tsoratar da magoya bayanta ta hanyar gurfanar da masu amfani da shafukan sada zumunta gaban kotu bisa tuhumarsu da laifukan da suka shafi cin zarafi ko yaɗa bayanan ƙarya. Sai dai gwamnatin Ghana ta yi watsi da zarge-zargen, inda ta kare kanta da cewar aikin da ta mayar da hankali a kai shi ne tabbatar da abin doka da oda. A jamhuriyar Benin kuwa, a ranar Alhamis din da ta gabata ne aka rantsar da tsohon shugaba Patrice Talon a matsayin sabon shugaban majalisar dattijan kasar na farko. Wannan kuwa na zuwa ne watanni hudu bayan da tsohon shugaba Talon ya mika mulki ga shugaba mai ci Romeo Wadanyi. A watan Nuwambar shekarar bara ta 2025 ne aka kirkiri majalisar dattijan ta jamhuriyar Benin, wadda za ta kunshi wakilai 25 da za su kasance tsaffin shugabannin kasa ko kuma tsaffin ministoci ko kuma waɗanda suka taɓa rike manyan muƙamai ko taka babban matsayi a fagen siyasar kasar wadanda kuma ba zabar su za a rika yi ba zuwa shiga zauren majalisar dattijan babban aikin kuma da aka dora su akai shine sanya ido kan tabbatar da daidaiton tsarin mulkin demokradiya baya ga Patrice Talon dai akwai karin tsaffin shugabannin jamhuriyar ta Benin biyu wato Thomas Boniyai da kuma Naspo Saglo
0: to a wannan makon dai Shirin dandalin siyasa yayi katarin karbar bakuncin Malam Bala wanda bayan take cikin sa da abinci yayi shiru tare da fadawa duniyar tunani abin da yasa na tambayar sa ko me yayi zafi Bala ya jagoran numfashi yace batun nan ne dai da ake ta muhawara akai kan dacewa ko rashin dacewar shigar malaman addini cikin siyasa nace da shi ina sauraron ka Bala ya dora Tun lokacin da wani fitaccen malamin addini ya ce gara malamai su shiga a dama da su a siyasa su rike mukamai a maimakon yi wa kansu da baibaye a da'irar kwararawa 'yan siyasar addo'i na jigari ya dauka ana takace na ce tsakanin masu goyen bayan hakan da kuma masu adawa ni kam ba wannan bane matsalar a wajina domin masu yi magana na cewa ba a san macito ba sai miya ta kare kuma inda babu ƙasa nan ake gardamar kokowa masu iya maganar ne dai kuma suka kara da cewa da rashin tayi akan bar arha dan haka a gani na wai me zai hana a baiwa malaman addinin na bangaren musulmi da krista damar shiga siyasar gadangadan watakila su taka muhimmiyar rawa a aikace wanda ba lallai su iya yin hakan ba koda sun shafe shekara da shekaru suna bayar da shawarwari ko jan hankali daga gefe bala yayin shiru Niko na kada baki nace har yanzu dai baka karasa maganar ba ina sauraron ka Bala ya ci gaba da cewa ni dai shawara ta ga masu shirin fadawa siyasar da ma waɗanda suke ciki su yi wa Allah su rungumi sana'o'in da suke kai kada su fatali da su gudun kada a dauki siyasar a matsayin damar samun makudan kudaden da ba sai nayi karin bayani akan su ba a fifita kima da mutunci ababan da muka san magada annabawa akai domin kada a samu akasi yanayin nan na zama da madaukin kanwa ya tabbata na barku lafiya

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake haduwa da ku a dandalin siyasa. Shirin da ke duba wasu daga cikin muhimman al'amuran siyasar Najeriya da kuma leka wasu yankuna na nahiyar Afirka. A farkon mako, kungiyar limamanmu jami'an Katolika a Najeriya ta bara a game da gaskiyar lamari kan halin da 'yan kasar ke ciki a lokacin da suka gana da shugaban Najeriya ido da ido a fadar gwamnati. A gefe guda kuma, muhawara ta dawo sabuwa tsakanin 'yan Najeriya kan dacewa ko akasin haka dangane da shigar malamai ko jagororin addini cikin siyasa a Najeriya. An sake yin cacar baka tsakanin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da kuma tsohon mataimakinsa Atiku Abubakar. Masu sauraro, a wannan makon ma kuna tare ne da Nura Ado Suleiman a cikin wannan shiri na dandalin siyasa. To, a farkon mako ne fadar gwamnatin Najeriya ta nuna rashin jin daɗi kan yadda jagoran mu Jami'ar Katolika na birnin Abuja, wato John Onyekan, ya bayyana abin da ya faru yayin ganawar sirrin da suka yi da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Shugaban kungiyar manyan limaman Katolikan Najeriya Mr. Matthew ne ya jagoranci ganawar da shugaba Tinubu a ranar 28 ga watan Yuli, inda suka fayyace masa halin da 'yan Najeriya ke ciki dangane da lamuran tsaro da tattalin arziki da kuma 'yancin demokradiyya a daidai lokacin da aka buga kujen siyasar kasar saboda tunkarar manyan zabukan 2027. Jim kaɗan bayan ganawar ce Mr. Onyekan da ke cikin tawagar ya zanta da wata kafar yaɗa labarai, inda ya bayyana yadda ta kaya tsakaninsa da shugaban ƙasa, ciki har da musanta bayanan da suka mika masa da ya yi, lamarin da bai yi wa fadar gwamnatin Najeriya daɗi ba. A lokacin da na tuntuɓi shugaban ƙungiyar Kiristocin Najeriya a reshen arewacin ƙasar, Reverend Joseph Hayab, don samun ƙarin bayani, ya ce burinsu ya cika domin tsage gaskiya da suka yi.
1: Mu shugabannin addinai kamar sauran al'umma a ƙasa, mun yarda muna da haƙƙi wajen taimaka domin a samu kyakkyawan cigaba a ƙasa. Shi ne ya sa bishops na jarikan Katolika suka nima su je su zauna da shugaban ƙasa domin su gaya mashi irin hali da 'yan Najeriya suna ciki. Hali na rashin tsaro, hali na talauci, hali na yadda ake gudanar da siyasar Najeriya yadda jama'a al'umma sun gani da kuma yunwan da ke ƙasa. To, sun yi amfani da zarafin hanyar da ya dace. Sun bayyana wa shugaban ƙasa gaskiyan al'amura yadda yake cikin talakawa. Ba irin wanda za su ce suna yabon shugaban ƙasa bayan da al'umma suna kuka ba. Sun ga wa shugaban ƙasa gaskiya akwai yunwa. Sun ga wa shugaban ƙasa gaskiya shashin tsaro bai gyaru ba tukuna. Sun ga wa shugaban ƙasa buƙatar da ke akwai. A tabbata duk ƙungiyoyin siyasa na Najeriya sun samu zarafi, sun gudanar da abin da ya zama nasu tunani. Sai a bar 'yan Najeriya su zaba a cikin wasun gan ya dace, domin wannan ne kan sa demokradiyya ya yi ƙarfi. Amma idan an yi maguti, an yi aikata wasu abubuwa ne aka samu zabe, to ko shugaban ya je zai zauna a fadin shugaba, amma ya san da caci ga shugaba, don shi da kanshi ma ya san shi bai ci zabe ba. To, wannan ne sun zo su tabbata shugaban ƙasa ya gane. To, shi kuma ya nuna musu da caci fa a tunanin shi yunwa ta daɗe a Najeriya kamun lokacin shi da sauran damuwoyi, wanda a tunaninmu bai kamata irin wannan amsa ne zai fito ba, domin idan ka so ka zama shugaban ƙasarmu, haƙƙinka ne ka je ka gyara abin da ya lalace, ba wai ka ce aika mun ka zo ma ya lalace ba. In ka faɗa haka, to domin ya sa ka nema shugabanci?
0: To, a nata ɓangaren dai, fadar gwamnatin Najeriya ta ce salon da Archbishop Onyekan ya bi wajen bayyana abin da aka tattauna a sirrance mataki ne da bai kamaci jagoran addini kamarsa ba. Sai dai 'yan kwanaki bayan wannan cece-kuce, sakataren gwamnatin Najeriya George Akume ya sanar da aniyarsu ta zurfafa tattaunawa da kungiyar limaman ta majami'in Katolikan ƙasar, har ma da raguwar ƙungiyoyin addinai kan tsaro da tattalin arziki da kuma manufofin gwamnati, domin a shirye suke su karɓi gyara a inda suka yi kuskure. To, wannan kenan. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, muhawara ta dawo sabuwa tsakanin 'yan Najeriya kan dacewa ko akasin haka dangane da shigar malamai ko jagororin addini cikin siyasa. Fitaccen malamin addinin Islama da ke jihar Kaduna, Sheikh Dr. Ahmad Gumune, ya farfado da wannan muhawara a lokacin da ya ce shi kan bai ga laifi ba ko addini idan malami ya shiga siyasa, domin da ya koma gefe ya dukufa wajen addu'a kadai, zai fi kyau idan shi ma ya gwada tashi hikimar.
2: To game da shiga malaman addinin musulunci siyasa, to babu dai wani abu da ya nuna cewa bai halatta su yi wannan abu. Abin da ma aka sani shine ai shi musulunci shugabancin shi yana hannun malamai ne. Domin mun duba khalifa na farko Abubakar radiyallahu anhu da Umar da Usman da Ali da har Muawiya, dukkan su malamai ne masanan addinin musulunci domin sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To amma daga baya malamai sun yarda cewa in an samu shugaba wanda bai san

0: Sanju da mataimakinsa Atiku Abubakar ya sake bayyana ƴan kwanakin nan bayan cacar baka da ta kaure tsakanin bangarorin biyu sakamakon kalaman tsohon shugaba Obasanjo na cewa kuskure mafi girma da ya tafka shine zabar Atikun a matsayin mataimakinsa. To tunda dai tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar jam'iyyar ADC a zaben shugabancin kasar mai zuwa ya maida martani inda yace laifinsa guda ne kawai ke janyo masa wannan zazzafar kiyayya daga tsohon shugaban Najeriya. Laifin kuma shine dakile yunkurin sa na bijirewa kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar neman tazarce kan wa'adi na uku kuma har abada ba zai taba neman afuwa kan gaskiyar da ya tsaya akan ta ba. Da haka ne kuma zamu je ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu bibiyar mu kan muhawarar cancanta ko akasin haka dangane da shigar jagororin addini cikin siyasa.
1: Sunana Saminu Umar Aljawa, ina bangaren waɗanda suke ganin cewa malamai bai kamata su shiga siyasa irin wannan siyasar ba. Duk lokacin da aka ce ana yin banna, to idan ka shiga ciki kai din ba za ka iya hanawa ba. To kaga idan har haka ne da awaka za ta samu rauni, kai abin da ake bukata kana gefe, kana ji, kana gani, idan an yi kuskure sai kai magana.
2: Sunana Kalita Abubakar Telo, gaskiya kamata a ce malamai su shiga siyasa, don in malamai ba su shiga siyasa ba ta yaya za a gyara wata baraka? Don duk mutum da aka ce masani ne to gaskiya in ba a jawo su ba a cikin wannan harkar siyasa abubuwan za su ƙara tabarbarewa.
3: Assalamu alaikum, sunana Kamal Dandaji. Abu ne wanda mu dama mun dade muna kallon abun shine abin da ya kamata. Al'amura ne na siyasa kuma al'amura ne na shugabanci na ƙasa wanda ya shafi kowane ɗan ƙasa, kuma su ma a matsayin ɗan ƙasa yana da kyau su shiga a dama da su. To akalla wanda a ce masu ilimi ne suka shigo suke mulkar mu, ko ba komai su sun san azabar da za su fuskanta idan sun koma ga Ubangiji.
4: Sunana Dr. Fatihu Adamu Kila, da karamar hukumar Gwaram. Ina goyon bayan malamai su shiga siyasa kwarai da gaske. To amma malaman rukuni ne akalla guda uku. Akwai rukuni na farko waɗanda su ne manya-manyan malamai, shehunai, to waɗannan bai kamata su shiga siyasa sandan ba. Kashi na biyu su ne waɗanda ba su kai su ba, amma suna da gogewa, suna da ilimi. Sai rukuni na uku su ne rukuni na masu wato ilimin addini daidai gwargwado. Waɗanda ire-iren waɗannan su kuma tsayawa takara ba ta su ba ce, illa kawai su ci gaba da wato wa'azantarwa da jan hankalin al'umma game da wa ya kamata a zabe shi bisa cancanta.
5: Sunana Malam Rabi Mai Diwani, gidan maza. To wannan magana in dai har malamai za su tsaya kamar yadda Allah ya nuna musu a cikin Alkur'ani, to daman a ala su ne ya fi kyau a ce wato su jagoranci jama'a.
6: Sunana Ahmad Suleiman, daga nan jihar Kano. Ilimi da malamai suke da shi na addini da kuma bangaren boko, so ina kyauta da san cewa idan sun samu dama sun shiga cikin harkar mulki, ba ma wai magana siyasa ba, za su samu damar jan hankali da kuma yin abu a aikace. In dai har mun yarda malaman malamai ne, za su faɗa mana gaskiya, su gaya mana wa'azi mu ji, to kuma ya kamata mu yi musu kyakkyawan zato cewa idan sun shiga harkar mulki ko sun shiga harkar siyasa za a samu gyara sosai sosai.
0: Yanzu kuma lokaci yayi da zamu leka wasu kasashen Afirka domin jin wainar da ake toyawa a fagen siyasar su tare da abokiyar aiki Rukayya Abba Kabara.
7: Zamu fara ne daga Ghana, inda babbar jam'iyyar Ra'adawa a kasar New Patriotic Party NPP ta gudanar da zanga-zanga kan zargin da take yi wa gwamnatin shugaba John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC da amfani da karfi wajen gurgunta demokradiyya ta hanyar neman dakile yancin fadin albarkacin baki da kuma yi wa 'yan adawa bita da kulli. Daruruwan 'yan jam'iyyar Ra'adawar ta NPP da suka hada da 'yan majalisa da shugabannin jam'iyyar da kuma sauran magoya bayansu ne suka gudanar da zanga-zangar lumanar a ranar Alhamis a birnin Accra inda suka mika wa kotun koli da zauren majalisa da kuma fadar gwamnatin ta Ghana korafe-korafen su a rubuce. Jam'iyyar adawar ta NPP ta ce daga cikin hujjojinta kan lamarin da suka faru a baya-bayan nan akwai amfani da hukumomin tsaro don tsoratar da magoya bayanta ta hanyar gurfanar

0: da masu amfani da shafukan sada zumunta gaban kotu bisa tuhumar su da laifukan da suka shafi cin zarafi ko yada bayanan ƙarya. Sai dai gwamnatin Ghana ta yi watsi da zarge-zargen inda ta kare kanta da cewar aikin da ta mayar da hankali akai shine tabbatar da abin doka da oda. A jamhuriyar Benin kuwa, a ranar Alhamis din da ta gabata ne aka rantsar da tsohon shugaba Patrice Talon a matsayin sabon shugaban majalisar dattijan kasar na farko. Wannan kwana zuwa ne watanni hudu bayan da tsohon shugaba Talon ya mika mulki ga shugaba mai ci Rumiel Wadanyi. A watan Nuwambar shekarar bara ta 2025 ne aka kirkiri majalisar dattijan ta jamhuriyar Benin wadda za ta kunshi wakilai 25 da za su kasance tsaffin shugabannin kasa ko kuma tsaffin ministoci ko kuma wadanda suka taba rike manyan mukamai. Ko taka babban matsayi a fagen siyasar kasar waɗanda kuma ba zaɓar su za a riƙa yi ba zuwa shiga zauren majalisar dattijan. Babban aikin kuma da aka ɗora su a kai shine sanya ido kan tabbatar da daidaiton tsarin mulkin demokradiyya. Baya ga Patrice Talon dai akwai ƙarin tsaffin shugabannin jamhuriyar ta Benin biyu wato Thomas Boniyi da kuma Naispo Saglo.
1: To a wannan makon dai Shirin dandalin siyasa ya yi katarin karɓar bakuncin Malam Bala, wanda bayan take cikinsa da abinci ya yi shiru tare da fadawa duniyar tunani. Abin da ya sa na tambayarsa, ko me ya yi zafi? Bala ya jagorin numfashi ya ce batun nan ne dai da ake ta muhawara a kai kan dacewa ko rashin dacewar shigar malaman addini cikin siyasa. Na ce da shi ina sauraronka. Bala ya ɗora. Tun lokacin da wani fitaccen malamin addini ya ce gara malamai su shiga adama da su a siyasa, su riƙe mukamai a maimakon yi wa kansu da baibaye a da'irar kwararawa 'yan siyasar addu'o'i na jigari ya ɗauka, ana takace na ce tsakanin masu goyon bayan hakan da kuma masu adawa. Ni kam ba wannan ba ne matsalar a wajena, domin masu yin magana na cewa ba a san maciito ba sai miya ta ƙare. Kuma inda babu ƙasa nan ake gardamar kokowa. Masu iya maganar ne dai kuma suka ƙara da cewa da rashin tayi akan bar arha. Don haka a ganina, wai mai zai hana a baiwa malaman addinin na ɓangaren musulmi da kirista damar shiga siyasar gadan-gadan? Wataƙila su taka muhimmiyar rawa a aikace, wanda ba lallai su iya yin hakan ba ko da sun shafe shekara da shekaru suna bayar da shawarwari ko jan hankali daga gefe. Bala ya yi shiru. Ni ko na kada baki na ce har yanzu dai baka karasa maganar ba, ina sauraronka. Bala ya ci gaba da cewa, ni dai shawarata ga masu shirin fadawa siyasar da ma waɗanda suke ciki, su yi wa Allah su rungumi sana'o'in da suke kai, kada su yi fatali da su. Gudun kada a ɗauki siyasar a matsayin damar samun maƙudan kuɗaɗen da ba sai na yi ƙarin bayani a kansu ba. A fifita ƙima da mutunci ababen da muka san magada annabawa a kai. Domin kada a samu akasi, yanayin nan na zama da maɗaukin kanwa ya tabbata. Na barku lafiya.

0: Masauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa da ku a dandalin siyasa, shirin da ke duba wasu daga cikin muhimman al'amuran siyasar Najeriya da kuma leka wasu yankuna na nahiyar Afirka. A farkon mako, kungiyar limamanmu jami'an Katolika a Najeriya ta bara a game da gaskiyar lamari kan halin da 'yan kasar ke ciki a lokacin da suka gana da shugaban Najeriya ido da ido a fadar gwamnati. A gefe guda kuma, muhawara ta dawo sabuwa tsakanin 'yan Najeriya kan dacewa ko akasin haka dangane da shigar malamai ko jagororin addini cikin siyasa a Najeriya. An sake yin cacar baka tsakanin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da kuma tsohon mataimakinsa Atiku Abubakar. Masu sauraro, a wannan makon ma kuna tare ne da Nura Ado Suleiman a cikin wannan shiri na dandalin siyasa. To, a farkon mako ne fadar gwamnatin Najeriya ta nuna rashin jin daɗi kan yadda jagoran mu Jami'ar Katolika na birnin Abuja, wato John Onyekan, ya bayyana abin da ya faru yayin ganawar sirrin da suka yi da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Shugaban kungiyar manyan limaman Katolikan Najeriya Mr. Matthew ne ya jagoranci ganawar da shugaba Tinubu a ranar 28 ga watan Yuli, inda suka fayyace masa halin da 'yan Najeriya ke ciki dangane da lamuran tsaro da tattalin arziki da kuma 'yancin demokradiyya a daidai lokacin da aka buga kujen siyasar kasar saboda tunkarar manyan zabukan 2027. Jim kaɗan bayan ganawar ce Mr. Onyekan da ke cikin tawagar ya zanta da wata kafar yaɗa labarai, inda ya bayyana yadda ta kaya tsakaninsa da shugaban ƙasa, ciki har da musanta bayanan da suka mika masa da ya yi, lamarin da bai yi wa fadar gwamnatin Najeriya daɗi ba. A lokacin da na tuntuɓi shugaban ƙungiyar Kiristocin Najeriya a reshen arewacin ƙasar, Reverend Joseph Hayab, don samun ƙarin bayani, ya ce burinsu ya cika domin tsage gaskiya da suka yi.
1: Mu shugabannin addinai kamar sauran al'umma a ƙasa, mun yarda muna da haƙƙi wajen taimaka domin a samu kyakkyawan ci gaba a ƙasa. Shi ne ya sa bishops na jarikan Katolika suka nima su je su zauna da shugaban ƙasa domin su gaya mashi irin hali da 'yan Najeriya suna ciki. Hali na rashin tsaro, hali na talauci, hali na yadda ake gudanar da siyasar Najeriya yadda jama'a al'umma sun gani da kuma yunwan da ke ƙasa. To, sun yi amfani da zarafin hanyar da ya dace. Sun bayyana wa shugaban ƙasa gaskiyan al'amura yadda yake cikin talakawa. Ba irin wanda za su ce suna yabon shugaban ƙasa bayan da al'umma suna kuka ba. Sun ga wa shugaban ƙasa gaskiya akwai yunwa. Sun ga wa shugaban ƙasa gaskiya shashin tsaro bai gyaru ba tukuna. Sun ga wa shugaban ƙasa buƙatar da ke akwai. A tabbata duk kungiyoyin siyasa na Najeriya sun samu zarafi, sun gudanar da abin da ya zama nasu tunani. Sai a bar 'yan Najeriya su zaba a cikin wasun ganin ya dace, domin wannan ne kan sa demokradiyya ya yi ƙarfi. Amma idan an yi maguti, an yi aikata wasu abubuwa ne aka samu zabe, to ko shugaban ya je zai zo na fadin shugaba, amma ya san da caci ga shugaba, don shi da kanshi ma ya san shi bai ci zabe ba. To, wannan ne sun so su tabbata shugaban ƙasa ya gane. To, shi kuma ya nuna musu da caci fa a tunanin shi yunwa ta daɗe a Najeriya kamun lokacin shi da sauran damuwoyi, wanda a tunaninmu bai kamata irin wannan amsa ne zai fito ba, domin idan ka so ka zama shugaban ƙasarmu, haƙƙinka ne ka je ka gyara abin da ya lalace, ba wai ka ce aika mun ka zo ma ya lalace ba. In ka faɗa haka, to domin ya sa ka nema shugabanci?
0: To, a nata ɓangaren dai, fadar gwamnatin Najeriya ta ce salon da Archbishop Onyekan ya bi wajen bayyana abin da aka tattauna a sirrance mataki ne da bai kamaci jagoran addini kamarsa ba. Sai dai 'yan kwanaki bayan wannan cece-kuce, sakataren gwamnatin Najeriya George Akume ya sanar da aniyarsu ta zurfafa tattaunawa da kungiyar limaman ta majami'in Katolikan ƙasar, har ma da raguwar kungiyoyin addinai kan tsaro da tattalin arziki da kuma manufofin gwamnati, domin a shirye suke su karɓi gyara a inda suka yi kuskure. To, wannan kenan. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, muhawara ta dawo sabuwa tsakanin 'yan Najeriya kan dacewa ko akasin haka dangane da shigar malamai ko jagororin addini cikin siyasa. Fitaccen malamin addinin Islama da ke jihar Kaduna, Sheikh Dr. Ahmad Gumune, ya farfado da wannan muhawara a lokacin da ya ce shi kan bai ga laifi ba ko addini idan malami ya shiga siyasa, domin da ya koma gefe ya dukufa wajen addu'a kadai, zai fi kyau idan shi ma ya gwada tashi hikimar.
2: To game da shiga malaman addinin musulunci siyasa, to babu dai wani abu da ya nuna cewa bai halatta su yi wannan abu. Abin da ba ka sani shine ai shi musulunci shugabancin shi yana hannun malamai ne. Domin mun duba khalifa na farko Abubakar radiyallahu anhu da Umar da Usman da Ali da har Muawiya dukkan su malamai ne masanan addinin musulunci domin sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To amma daga baya malamai sun yarda cewa in an samu shugaba wanda bai san addini ba amma ya kusantar da malamai kusa da shi su zama mai wazirai domin sun kaba shi shawara kada a keta doka addinin musulunci duk shi ma alamun cewa ba mulki ba in shi sai da malamai saboda haka babu wata hujja da ta nuna malami yau shi ba zai shiga siyasa ba in mun duba ma yanzu kasar Saudi Arabia ana mulki ne tsakanin malaman Muhammad ibn Abdul Wahhab da kuma ɗan Ali Saud. In mun duba Iran ma malamai ne suke mulkin ƙasar tsundum cikin shi saboda haka babu wani abin da ya haramta malamai su shiga siyasa. To hujjar da za a ce ita ce wadda na faɗa, ai duk abin da sahabbai suka yi kuma yake gudana a kan shi wannan ita ce babbar hujja. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa bani Isra'il a wani hadisi ya ne kana tasuhumul anbiya, su ma wani Isra'il ma annabawa ne suke mazama musu shugabanni in wani annabi ya mutu wani annabi ya zo. To kun ga kuma an ce al-ulama warasatul anbiya, malamai su ne magadan annabawa.
0: Sheikh Ahmad Mahmud Gumi kenan a yayin tattaunawarsa da wakilinmu Aminu Sani Sado a garin Kaduna. To a can Gombe kuma gwamnatin jihar ta APC ce ke shan caccaka a kan zargin da ake mata na baiwa ɗaya daga cikin fitattun mawaƙan siyasa a Najeriya tare da tawagarsa wato Dauda Kahutu Rarara kyautar fiye da naira miliyan 300 da kuma wasu ƙarin kadarori a daidai lokacin da jama'a ke cikin halin ƙaƙanikayi. Bari dai na miƙa ku ga wakilinmu Ibrahim Malam Goji domin jin ƙarin bayani.
3: Baya ga madarar kuɗi naira miliyan 200 da ake zargi gwamnatin jihar ta baima wasu mawaƙan Hausa da suka shiga jihar domin yin bikin siyasa, Alhaji Garba Akoma Gona ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyoyin al'umma a jihar ta Gombe yana daga cikin masu bayyana takaici kan wannan al'amari.
4: A ce a wannan hali da ake ciki za a iya ɗaukan kuɗi naira miliyan 200 a ba mawaƙi, kuma mawaƙin ma ba ɗan Gombe ba, a ɗauki filaye da motoci wanda aka musu jimillan kuɗi miliyan 115 a dare ɗaya a awa ɗaya a lokacin da jihar Gombe take cikin ishin ruwa wanda duka an koma rayuwa kan borehole.
3: To sai dai kuma jam'iyyar APC a jihar ta Gombe ta musanta wannan zargi a cewar sakataren watsa labaranta Ambassador Moses Kyari wanda bai yarda mu naɗi muryarsa ba. Haka shi ma Umar Dan Masani jigo a jam'iyyar ya yi fatali da wannan zargi.
5: Magana da cewa wai gwamnan jihar Gombe ya ɗauki naira miliyan 200 ba wa Rarara tawagarsa, duk duniya ba wanda ya sai tabbatar da wannan magana. Kawai magana ce da 'yan adawa suke amfani da damarsu a matsayinsu na 'yan adawa suke ta propaganda ita suna ta yaɗawa.
3: Masu fashin baki kan harkokin yau da kullum irin su Farfesa Babe Wesile na ganin in har ta tabbata an ba da wannan kuɗi to lalle kuwa bai dace ba, kuma an yi almabazzaranci.
6: Gaskiya ba ƙaramin kuskure ba ne da kuma barna da almabazzaranci. Wannan kuwa ina nufi ko da a kuɗin gwamnatin jiha aka ɗauka ko kuma a'a.
3: Tuni jama'a da dama suka shiga tofa albarkacin bakinsu kan wannan batu, inda wasu ke sukar gwamnatin jihar, kana wasu kuma ke barantar da ita daga zargin. Ibrahim Malam Goji, Bauchi, Arafai Hausa.
0: To sabanin da ke tsakanin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da mataimakinsa Atiku Abubakar ya sake bayyana 'yan kwanakin nan bayan cacar baka da ta kaure tsakanin bangarorin biyu sakamakon kalaman tsohon shugaba Obasanjo na cewa kuskure mafi girma da ya tafka shine zabar Atikun a matsayin mataimakinsa. To tunda dai tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar jam'iyyar ADC a zaben shugabancin kasar mai zuwa ya maida martani, inda ya ce laifinsa guda ne kawai ke janyo masa wannan zazzafar kiyayya daga tsohon shugaban Najeriya. Laifin kuma shine dakile yunkurinsa na bijirewa kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar neman tazarce kan wa'adi na uku, kuma har abada ba zai taba neman afuwa kan gaskiyar da ya tsaya a kanta ba. Kuma za mu je ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu bibiyar mu kan muhawarar cancanta ko akasin haka dangane da shigar jagororin addini cikin siyasa.
7: Na Saminu Umar Aljawa, ina bangaren waɗanda suke ganin cewa malamai bai kamata su shiga siyasa irin wannan siyasar ba. Duk lokacin da aka ce ana yin banna, to idan ka shiga ciki kai din ba za ka iya halawa ba. To kaga idan har haka ne da awaka za ta samu rauni, kai abin da ake bukata kana gefe, kana ji, kana gani, idan an yi kuskure sai kai magana.
8: Sunana Khalid Abubakar Telo, gaskiya kamata a ce malamai su shiga siyasa, dan in malamai ba su shiga siyasa ba ta yaya za a gyara wata baraka? Dan duk mutumin aka ce masani ne, aka ce masani ne, to gaskiya in ba a jawo su ba a cikin wannan harkar siyasa abubuwan za su ƙara tabarbarewa.
9: Assalamu alaikum, sunana Kamal Dandaji. Abu ne wanda mu dama mun dade muna kallon abun shine abin da ya kamata. Al'amura ne na siyasa, kuma al'amura ne na shugabanci na ƙasa wanda ya shafi kowane ɗan ƙasa, kuma su ma a matsayin ɗan ƙasa yana da kyau su shiga a dama da su. To akalla wanda a ce masu ilimi ne suka shigo suke mulkar mu, ko ba komai su sun san azabar da za su fuskanta idan sun koma ga Ubangiji.
10: Sunana Dr. Fatihu Adamu Kila, da karamar hukumar Guram. Ina goyon bayan malamai su shiga siyasa kwarai da gaske. To amma malaman rukuni ne akalla guda uku. Akwai rukuni na farko waɗanda su ne manya-manyan malamai, shehunai, to waɗannan bai kamata su shiga siyasa tsindin ba. Kashi na biyu su ne waɗanda ba su kai su ba, amma suna da gogewa, suna da ilimi. Sai rukuni na uku su ne rukuni na masu wato ilimin addini daidai gwargwado. Waɗanda ire-iren waɗannan su kuma tsayawa takara ba ta su ba ce, illa kawai su ci gaba da wato wa'azantarwa da jan hankalin al'umma game da wa ya kamata a zaɓe shi bisa cancanta.
11: Sunana Malam Rabi Mai Diwani, gidan maza. To wannan magana in dai har malamai za su tsaya kamar yadda Allah ya nuna musu a cikin Alƙur'ani, to daman a'ala su ne ya fi kyau a ce wato su jagoranci jama'a.
12: Sunana Ahmad Suleiman, daga nan jihar Kano. Ilimi da malamai suke da shi na addini da kuma ɓangaren boko, so ina kyauta zancen cewa idan sun samu dama sun shiga cikin harkar mulki, ba ma wai magana siyasa ba, za su samu damar jan hankali da kuma yin abu a aikace. In dai har mun yarda malaman malamai ne, za su faɗa mana gaskiya, su gaya mana wa'azi mu ji, to kuma ya kamata mu musu kyakkyawan zato cewa idan sun shiga harkar mulki ko sun shiga harkar siyasa za a samu gyara sosai sosai.
0: Yanzu kuma lokaci yayi da zamu leka wasu kasashen Afirka domin jin wainar da ake toyawa a fagen siyasar su, tare da abokiyar aiki Rukayya Abba Kabara.
13: Zamu fara ne daga Ghana, inda babbar jam'iyyar Adawa a kasar New Patriotic Party NPP ta gudanar da zanga-zanga kan zargin da take yi wa gwamnatin shugaba John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC da amfani da karfi wajen gurgunta demokradiyya ta hanyar neman dakile yancin fadin albarkacin baki da kuma yi wa 'yan adawa bita da kulli. Daruruwan 'yan jam'iyyar Adawar ta NPP da suka hada da 'yan majalisa da shugabannin jam'iyya da kuma sauran magoya bayansu ne suka gudanar da zanga-zangar lumanar a ranar Alhamis a birnin Akra, inda suka miƙawa kotun koli da zauren majalisa da kuma fadar gwamnatin ta Ghana ƙorafe-ƙorafensu a rubuce. Jam'iyyar Adawar ta NPP ta ce daga cikin hujjojinta kan lamarin da suka faru a baya-bayan nan akwai amfani da hukumomin tsaro don tsoratar da magoya bayanta ta hanyar gurfanar da masu amfani da shafukan sada zumunta gaban kotu bisa tuhumarsu da laifukan da suka shafi cin zarafi ko yaɗa bayanan ƙarya. Sai dai gwamnatin Ghana ta yi watsi da zarge-zargen, inda ta kare kanta da cewar aikin da ta mayar da hankali a kai shi ne tabbatar da abin doka da oda. A jamhuriyar Benin kuwa, a ranar Alhamis din da ta gabata ne aka rantsar da tsohon shugaba Patrice Talon a matsayin sabon shugaban majalisar dattijan kasar na farko. Wannan kuwa na zuwa ne watanni hudu bayan da tsohon shugaba Talon ya mika mulki ga shugaba mai ci Romeo Wadanyi. A watan Nuwambar shekarar bara ta 2025 ne aka kirkiri majalisar dattijan ta jamhuriyar Benin, wadda za ta kunshi wakilai 25 da za su kasance tsaffin shugabannin kasa ko kuma tsaffin ministoci ko kuma waɗanda suka taɓa rike manyan muƙamai ko taka babban matsayi a fagen siyasar kasar wadanda kuma ba zabar su za a rika yi ba zuwa shiga zauren majalisar dattijan babban aikin kuma da aka dora su akai shine sanya ido kan tabbatar da daidaiton tsarin mulkin demokradiya baya ga Patrice Talon dai akwai karin tsaffin shugabannin jamhuriyar ta Benin biyu wato Thomas Boniyai da kuma Naspo Saglo
0: to a wannan makon dai shirin dandalin siyasa yayi katarin karbar bakuncin Malam Bala wanda bayan take cikin sa da abinci yayi shiru tare da fadawa duniyar tunani abin da yasa na tambayar sa ko me yayi zafi Bala ya jagoran numfashi yace batun nan ne dai da ake ta muhawara akai kan dacewa ko rashin dacewar shigar malaman addini cikin siyasa nace da shi ina sauraron ka Bala ya dora Tun lokacin da wani fitaccen malamin addini ya ce gara malamai su shiga adama da su a siyasa su rike mukamai a maimakon yi wa kansu da baibaye a da'irar kwararawa 'yan siyasar addo'i na jigari ya dauka ana takace na ce tsakanin masu goyen bayan hakan da kuma masu adawa ni kam ba wannan bane matsalar a wajina domin masu yin magana na cewa ba a san macito ba sai miya ta kare kuma inda babu ƙasa nan ake gardamar kokowa masu iya maganar ne dai kuma suka kara da cewa da rashin tayi akan bar arha dan haka a gani na wai me zai hana a baiwa malaman addinin na bangaren musulmi da krista damar shiga siyasar gadangadan watakila su taka muhimmiyar rawa a aikace wanda ba lallai su iya yin hakan ba koda sun shafe shekara da shekaru suna bayar da shawarwari ko jan hankali daga gefe bala yayin shiru Niko na kada baki nace har yanzu dai baka karasa maganar ba ina sauraron ka Bala ya ci gaba da cewa ni dai shawara ta ga masu shirin fadawa siyasar da ma waɗanda suke ciki su yi wa Allah su rungumi sana'o'in da suke kai kada su fatali da su gudun kada a dauki siyasar a matsayin damar samun makudan kudaden da ba sai nayi karin bayani akan su ba a fifita kima da mutunci ababan da muka san magada annabawa akai domin kada a samu akasi yanayin nan na zama da madaukin kanwa ya tabbata na barku lafiya

0: Masauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa da ku a dandalin siyasa. Shirin da ke duba wasu daga cikin muhimman al'amuran siyasar Najeriya da kuma leka wasu yankuna na nahiyar Afirka. A farkon mako, kungiyar limamanmu jami'an Katolika a Najeriya ta bara a game da gaskiyar lamari kan halin da 'yan kasar ke ciki a lokacin da suka gana da shugaban Najeriya ido da ido a fadar gwamnati. A gefe guda kuma, muhawara ta dawo sabuwa tsakanin 'yan Najeriya kan dacewa ko akasin haka dangane da shigar malamai ko jagororin addini cikin siyasa a Najeriya. An sake yin cacar baka tsakanin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da kuma tsohon mataimakinsa Atiku Abubakar. Masu sauraro, a wannan makon ma kuna tare ne da Nura Ado Suleiman a cikin wannan shiri na dandalin siyasa. To, a farkon mako ne fadar gwamnatin Najeriya ta nuna rashin jin daɗi kan yadda jagoran majami'ar Katolika na birnin Abuja, wato John Onyekan, ya bayyana abin da ya faru yayin ganawar sirrin da suka yi da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Shugaban kungiyar manyan limaman Katolikan Najeriya Mr. Matthew ne ya jagoranci ganawar da shugaba Tinubu a ranar 28 ga watan Yuli, inda suka fayyace masa halin da 'yan Najeriya ke ciki dangane da lamuran tsaro da tattalin arziki da kuma 'yancin demokradiyya a daidai lokacin da aka buga kujen siyasar kasar saboda tunkarar manyan zabukan 2027. Jim kaɗan bayan ganawar ce Mr. Onyekan da ke cikin tawagar ya zanta da wata kafar yaɗa labarai, inda ya bayyana yadda ta kaya tsakaninsa da shugaban ƙasa, ciki har da musanta bayanan da suka mika masa da yayi, lamarin da bai yi wa fadar gwamnatin Najeriya daɗi ba. A lokacin da na tuntuɓi shugaban ƙungiyar Kiristocin Najeriya a reshen arewacin ƙasar, Reverend Joseph Hayab, don samun ƙarin bayani, ya ce burinsu ya cika domin tsage gaskiya da suka yi.
1: Mu shugabannin addini kamar sauran al'umma a ƙasa, mun yarda muna da haƙƙi wajen taimaka domin a samu kyakkyawan cigaba a ƙasa. Shi ne ya sa bishops na jarikan Katolika suka nima su je su zauna da shugaban ƙasa domin su gaya mashi irin hali da 'yan Najeriya suna ciki. Hali na rashin tsaro, hali na talauci, hali na yadda ake gudanar da siyasar Najeriya yadda jama'a al'umma sun gani da kuma yunwan da ke ƙasa. To, sun yi amfani da zarafin hanyar da ya dace. Sun bayyanawa shugaban ƙasa gaskiyan al'amura yadda yake cikin talakawa. Ba irin wanda za su ce suna yabon shugaban ƙasa bayan da al'umma suna kuka ba. Sun gaya wa shugaban ƙasa gaskiya akwai yunwa. Sun gaya wa shugaban ƙasa gaskiya shashin tsaro bai gyaru ba tukuna. Sun gaya wa shugaban ƙasa buƙatar da ke akwai a tabbata duk kungiyoyin siyasa na Najeriya sun samu zarafi, sun gudanar da abin da ya zama nasu tunani. Sai a bar 'yan Najeriya su zaba a cikin wasun gan ya dace, domin wannan ne kan sa demokradiyya ya yi ƙarfi. Amma idan an yi maguti, an yi aikata wasu abubuwa ne aka samu zabe, to ko shugaban ya je zai zauna a fadan shugaba, amma ya san da caci ga shugaba, don shi da kanshi ma ya san shi bai ci zabe ba. To, wannan ne sun zo su tabbata shugaban ƙasa ya gane. To, shi kuma ya nuna musu da cewa shi fa a tunanin shi yunwa ta daɗe a Najeriya kamun lokacin shi da sauran damuwoyi, wanda a tunaninmu bai kamata irin wannan amsa ne zai fito ba, domin idan ka so ka zama shugaban ƙasarmu, haƙƙinka ne ka je ka gyara abin da ya lalace, ba wai ka ce aika mun ka zo ma ya lalace ba. In ka faɗa haka, to domin ya sa ka nemi shugabanci?
0: To, a nata ɓangaren dai, fadar gwamnatin Najeriya ta ce salon da Archbishop Onyekan ya bi wajen bayyana abin da aka tattauna a sirrance mataki ne da bai kamaci jagoran addini kamarsa ba. Sai dai 'yan kwanaki bayan wannan cece-kuce, sakataren gwamnatin Najeriya George Akume ya sanar da aniyarsu ta zurfafa tattaunawa da kungiyar limaman ta majami'in Katolikan ƙasar, har ma da raguwar kungiyoyin addinai kan tsaro da tattalin arziki da kuma manufofin gwamnati, domin a shirye suke su karɓi gyara a inda suka yi kuskure. To, wannan kenan. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, muhawara ta dawo sabuwa tsakanin 'yan Najeriya kan dacewa ko akasin haka dangane da shigar malamai ko jagororin addini cikin siyasa. Fitaccen malamin addinin Islama da ke jihar Kaduna, Sheikh Dr. Ahmad Gumne, ya farfado da wannan muhawara a lokacin da ya ce shi kan bai ga laifi ba ko addini idan malami ya shiga siyasa, domin da ya koma gefe ya dukufa wajen addu'a kadai, zai fi kyau idan shi ma ya gwada tashi hikimar.
2: To game da shiga malaman addinin musulunci siyasa, to babu dai wani abu da ya nuna cewa bai halatta su yi wannan abu. Abin da ba ka sani shine ai shi musulunci shugabancin shi yana hannun malamai ne. Domin mun duba khalifa na farko Abubakar radiyallahu anhu da Umar da Usman da Ali da har Muawiya dukkan su malamai ne masanan addinin musulunci domin sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To amma daga baya malamai sun yarda cewa in an samu shugaba wanda ba bai san addini ba amma ya kusantar da malamai kusa da shi su zama mai wazirai domin sun kaba shi shawara kada ake ta doka addinin musulunci duk shi ma alamun cewa ba mulki ba yin shi sai da malamai saboda haka babu wata hujja da ta nuna malami yau shi bai shiga siyasa ba imam duwa ma yanzu kasar Saudi Arabia ana mulki ne tsakanin malaman Muhammad ibn Abdul Wahhab da kuma ɗan Ali Saud mun duba Iran ma malamai ne suke mulkin ƙasar tsundum cikin shi saboda haka babu wani abin da ya haramta malamai su shiga siyasa to hujjar da za a ce ita ce wadda na faɗa ai duk abin da sahabbai suka yi kuma yake gudana akan shi wannan ita ce babbar hujja kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa bani Isra'il a wani hadisi ya ne karatu susuhumul anbiya su ma wani Isra'il ma annabawa ne suke mazama musu shugabanni in wani annabi ya mutu wani annabi ya zo to kun ga kuma an ce al-ulama warasatul anbiya malamai su ne magadan annabawa
0: Sheikh Ahmad Mahmud Gumi kenan a yayin tattaunawarsa da wakilinmu Aminu Sani Sado a garin Kaduna to a can Gombe kuma gwamnatin jihar ta APC ce yake shan caccaka akan zargin da ake mata na baiwa ɗaya daga cikin fitattun mawakan siyasa a Najeriya tare da tawagarsa wato Dauda Kahutu Rarara kyautar fiye da naira miliyan 300 da kuma wasu ƙarin kadarori a daidai lokacin da jama'a ke cikin halin kakanikayi bari dai na mika ku ga wakilinmu Ibrahim Malam Goji domin jin ƙarin bayani
3: baya ga madarar kuɗi naira miliyan 200 da ake zargi gwamnatin jihar ta baima wasu mawakan Hausa da suka shiga jihar domin yin bikin siyasa Alhaji Garba Akoma Gona ɗaya ne daga cikin shugabannin kungiyoyin al'umma a jihar ta Gombe yana daga cikin masu bayyana takeici kan wannan al'amari
4: a ce a wannan hali da ake ciki zai iya daukan kuɗi naira miliyan 200 a ba mawaki kuma mawakin ma ba dan Gombe ba a dauki filaye da motoci wanda aka musu jimillan kuɗi miliyan 115 a dare daya a awa daya a lokacin da jihar Gombe take cikin ishin ruwa wanda duka an koma rayuwa akan bohol
3: to sai dai kuma jami'ar APC a jihar ta Gombe ta musanta wannan zargi a cewar sakataren watsa labaranta ambassador Moses

0: Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, barkanmu da yau. Da kuma sake saduwa da ku a cikin sabon shiri na duniyar mu a yau. Tare da ni Abdulkarim Ibrahim Shikal. Wani muhimmin batu da aka bijiro da shi a kwanakin da suka gabata shine yunkurin kasashen Afirka ta Yamma don samar da takardar kuɗi ta bai ɗaya da ake kira da suna ECO. Wanda za a rika amfani da shi a cikin kasashen ECOWAS ko kuma CEDEAO. An dai shi ma ana kokarin ganin cewa an samar da wannan kuɗi don sauwaka mu'amala ta kasuwanci da kuma tattalin arziki a tsakanin al'ummomin kasashen. Wannan batu na farfado da shirin kirkiro kuɗin ECO shine shirinmu na yau zai mayar da hankali a kai. To domin tattaunawa a game da wannan batu a cikin shirin muna tare da Honorable Abdullahi Balarabe Salami, tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya wanda kuma ya taɓa kasancewa mamba a majalisar dokokin ECOWAS, sai kuma Alhaji Shu'aibu Idris Miƙati, masani tattalin arziki a Najeriya. Malamai, barkanmu da warhaka. To da yake wannan batu na samar da kuɗin ECO an share tsawon shekaru ana tattaunawa a kai, to sai dai kuma taron shugabannin kasashen ECOWAS wanda aka gudanar a birnin Freetown na kasar Saliyo a tsakiyar watan Yulin da ya gabata ya sake bijirowa da batun. Bari mu fara da masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati domin yin tarihin asalin wannan batu na ECO.
1: Masu sauraro ko ina muke a sararin duniya, ina mana barka da warhaka kuma ina mana fatan alheri. Wannan tunane da shugabannin kasashen Afirka maso yamma ECOWAS ya daɗe ana irin wannan maganan, kusan ma za mu iya cewa maganan nan kamar yadda Bahaushe yakan ce kunne ya girma kaka. Marigayi shugaban ƙasar Ghana Kwame Nkrumah shi ne ɗan Afirka na farko da ya fara kawo shawaran cewa ƙasashen nahiyar Afirka baki ɗaya ya kamata su haɗa kai a yi ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya bai ɗaya. Turawa suka yi masu ca, suka tabbatar da cewa in ya samu nasara a wannan tunani nashi, kusan hanyar da za su rinka samu suna samun ma'adanai da wasu ababen da suke amfani da su a masana'antunsu zai iya zama an samu cikas. Da aka fahimci cewa yunkuri na bai ɗaya a ce Afirka daga tashi ɗaya ta yi kuɗi ɗaya a zama iyakacin na kowace ƙasa an buɗe a yi cinikayya ba zai yiwu ba, sai aka ce to a daddatsa Afirkan kamar kashi uku ko huɗu na ƙungiyoyin ƙasashe kowannensu ta yi ƙoƙari ta yi to ta kula da tattalin arzikinta. Shi ne aka yi COMESA na East Africa kenan, aka yi ECOWAS, aka yi kuma wani a tsakiya a nahiyar Afirka. So nan ECOWAS wannan yunkuri, to amma mun samu wata matsala gagaruma. Mecece matsalan? In ka dubi wannan kungiyan, wasu daga cikin kasashen menene wani yare suke amfani da shi a ƙasarsu, ma'ana na yin aiki, wasu turawa ne turanci suke amfani da shi, wasu daga cikin kasashen su kuma suna amfani da faranshi ne. Saboda haka wannan matsalan ya kawo mana cikas wajen samun nasarar yin wannan kuɗin. Bayan harshe shi ne farko dai turawan mulkin mallakan har yau har gobe sukan koma gefe su kunno mana lalata irin tasu, don in kawunanmu ya haɗu watakila ƙarshensu ya zo.
0: To Honorable Abdullahi Balarabe Salami, ka zauna a majalisar wakilan tarayyar Najeriya sannan kuma ka samu wakilci na ƙasar zuwa zauren majalisar dokokin ECOWAS. Shin a siyasance yaya za a kalli wannan sabon yunkuri na ƙungiyar ECOWAS?
2: To gaskiya dama komi an ka ce zai kawo haɗin kai a shebin ƙasa tattalin arzikin al'umma, don wannan abu na wanda aka maraba da shi kuma akwai alheri ciki ne. Don haka wannan kuɗi da ake so a yi na bai ɗaya abu na mai amfani ƙwarai da gaske ga ƙasashen da kuma 'yan ƙasa, ainihin 'yan ƙasashen wannan na yanki na ECOWAS.
0: Na'am, to kai a matsayinka na zaɓen wakili na majalisar wakilan tarayyar Najeriya, ka wakilci Najeriya a majalisar dokokin ECOWAS kuma na san sau da dama an sha tattauna wannan zance a lokacin da kake wannan wuri. Kamar a iya sanin ka miye ya kawo tseko har yanzu ana zancen nan Kwango bakan baya?
2: Abubuwa da yawa sun ka kawo tseko. In ka diba bangaren shugabanni na ƙasa ana isa an samu tseko. Saboda akwai bambance-bambance na siyasa da manhohi na siyasa ainihin su shugabannin duk da cewa dai ga tsahiri suna nuna ana game ana ECOWAS amma in ka lura ko wani da akwai mai kiɗi ne wanda shiga rawa.
0: A nan kana nufin cewa kamar baya ga kasance wasu shugabanni a Afirka akwai wani umurnin suke karɓa daga waje ko bike faruwa?
2: Biri ya yi kama da mutum. Saboda kaga auna wanda an tattauna an yarda an ga yana da kyau kuma an yi yunkuri kwarai da gaske har an yi kusa a kai. Kai an kai lokacin da aka ce a lokaci kaza abu zai fara ba kuɗin ba ma ko harkan jiragen sama harkan abubuwa da yawa ne. Amma sai ka iske an yi matsakai amma an dawo cikin gida sai ka iske abin ba haka ba ne.
0: To mu sake komawa wajen Shu'aibu Idris Miƙati. Shin ko ana iya cewa jerin matsalolin da suka hana aiwatar da wannan shiri tsawon shekarun da suka gabata a yau an yi nasarar kawar da wasu daga cikinsu?
1: Alƙaluman ƙididdigan tattalin arziki ne ya kamata a ce sun daidaitu. Wa'innan matsalolin zai wahalan a ce an kau da su a lokaci ɗaya. Yanzu kana ganin misali ƙasar Senegal ko ƙasar Ivory Coast za su iya yanke hurɗan zamantakewansu da suke da ƙasar Faransa. Ƙasar Guinea Conakry ta taɓa yankewa lokacin shugaban ƙasa Sekou Toure. Ita kaɗai ce ƙasar da Faransa ta raina kuma ta ƙi shiga wannan ƙungiya haɗaɗɗen ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen da Faransa ta raina. Ka tuna hatta wasu ƙasashen da suke a tsakiyar tarayyar nahiyar Afirka za ka ga su ma har yanzu ba su da babban bankin nasu.
0: Yawwa to bari mu dawo kan ƙasashen na yammacin Afirka mambobi a ƙungiyar ECOWAS. Da ana dunƙule ƙasashe 15 kuma ana wannan zance fiye da shekaru 20 kamar da ka faɗa. Ba a kai ga samun nasara ba har aka waye gari wasu daga cikin ƙasashen sun ɓalle kuma irin jajircewar waɗannan ƙasashe ga alama da wuya a iya shayo kansu. Waɗanda suka rage ɗin a ganinka za su iya motsawa daga inda ake a yau?
1: An ɗauko hanyar za a iya motsawa. Dalili ko shi ne ai kaga matakan da aka ɗauka farko da aka yi ita wannan haɗaɗɗen ƙungiyar ECOWAS ɗin. Ai da in za ka shiga Ghana sai ka nemi takardar izini wanda muke kira a turance visa. An zo an cire wannan yanzu in ka tashi za ka shiga ƙasar Senegal za ka shiga Afirka za ka shiga ko ina ba tare da visa ba. Na biyu za ka iya ɗaukan kaya daga nan ka shigar da shi Senegal ka shigar da shi Ghana ka shigar da shi Afirka ka shigar da shi Gambia ba tare da an tsangwame ka ba. Kaga an ƙara samun cigaba. Akwai abin da muke kira a turance ECOWAS Trade Liberalization Scheme ETLS. Wanda ya ba duk wani ɗan ƙasar wannan ƙungiyar zai iya zuwa wannan gari ya zauna ya buɗe shagon shi ko ya kasuwancin shi. Kaga ana samun ci gaba. Babban abin da yake damunmu a dukanmu a yanzu wato ko mu da muke Turanci ko ƙasashen da suke amfani da harshen Faransa abin da yake damunmu shi ne shugabanninmu na siyasa da suke tafiyar da mulkin sun kasa kannewa ƙasashen namu sun rage cin bashi.
0: Na'am, ana zancen siyasa na tasiri a wannan tafiya matuƙar ba kyakkyawar manufa ta siyasa samun galabar aiwatar da wani abu makamancin wannan abu ne mai wuya. Siyasar nan kuma tana buƙatar doka. Dokokin nan ‘yan majalisa ke yinsu. Kai ana ka sani lokacin da kake cikin majalisar a dokance mai aka yi a zahiri domin share fage a tabbatar da cewa wannan ya kai ga nasara?
2: A'a, ai ka san kamin ma mu shiga ECOWAS sai da mun ka sa hannu game da duk doka da ta yi tanadin yin ainihin ita ga ƙungiya ta ECOWAS. Don haka duk abin da ta so na ECOWAS a majalisar mu ai don haka ne ake ɗaukar ma ‘yan majalisa su wakilci a majalisar parliament na ECOWAS su wakilci Najeriya. Saboda mi already mu duk komi ya shahi ci gaban wannan kasashe musamman Najeriya da suke gaba-gaba wajen ganin cewa wannan kasashe sun haɗe kuma an samu ci gaba an samu zaman lafiya. Don haka majalisa babu wani ƙalubale ko kaɗan ba wani abin da ta so wannan majalisar Najeriya ya Allah House of Reps ko kuma Senate sun ka kima da goyon baya game da shi.
0: Wato anan kana nufin cewa dokokin Najeriya dama sun ba da damar duk wasu manufofi ne ECOWAS Najeriya ta rungume su, saboda haka batun ECO bai kamata ya kasance wata matsala ba ga Najeriya.
2: Babu ba matsala bace ga Najeriya. Wata wani bangare
0: ta a siyasance a wannan yunkuri ne tattaro sauran kasashe a nuna musu muhimmancin wannan tsari da kuma rungumar sa har a kai ga aiwatar da shi. Wace rawar Najeriya ta taka?
2: Najeriya tana taka rawa daidai da yadda yanayin da shugabanta yake. A lokacin da muke da shugabanni masu kishi na tsakanin da Allah da gaske, to Najeriya na taka rawa ta gaskiya wajen wannan. Amma a lokacin da muke da kuma wani shugabanni irin wa'ancan da na ambata maka, masu aiki da ra'ayin wasu daga waje, ko kuma wanda ba su da irin wannan kishi na gaskiya, to haka Najeriya take tahiya. To haka mun yi shugabanni da wanda ba, mun yi shugabanni wanda ke da kishi, wanda hasali masu sun ka kekiro ko wannan bisa manawarsu. In ka lura lokacin da kwanan baya aka samu matsala da Niger, kaga Najeriya ma sun yi kusa ma su karkace ma manawar da an ka aza ECOWAS a kanta. Mun koma mun ba da ɓangaren siyasa muhimmanci, kuma siyasar nan ma ba siyasar da adda maslaha mu ba, amma maslaha ta ƙasashe wa'anda aka gani cewa ƙasashe na wa'anda suna riƙe da aka haɗa ainihin su shugabannin da muke da su wani lokaci. Don haka kowane lokaci Najeriya na rawa daidai da irin ra'ayi da fahimta da kishin shugabannin da a gare ta.
0: To masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati, idan aka ce yau ƙasashen da suke cikin wannan gungu na ECOWAS da suka rage, akalla akwai ƙasashe guda 12, kuma ana iya cewa 7 daga cikinsu suna da kuɗaɗensu daban-daban, misali Najeriya, Ghana, Liberia, Sierra Leone da Gambia, kowace da kuɗinta na daban. Akwai Guinea Conakry da kuɗinta daban, sannan akwai Cape Verde da kuɗinta na daban, sannan ga 'yan gungun SEFA akalla ƙasashe guda 5 su ma. A wannan yanayi ta yaya za a iya shaye kan wani ya jingina nashi a zo a rungumi ɗaya?
1: An riga an wuce wannan tunda an yi yarjejeniya, kuma kowace ƙasa ta sa hannu ta yadda za ta jingina nata. Kaga sai dai a jira lokaci. Abin da yake kawo jinkirin kamar yadda na faɗa maka shine yaya za a yi a tabbatar da cewa ƙasashen nan sun haɓaka tattalin arzikinsu ya kai alƙaluman da ƙa'idar ta aje. Misali akwai ƙa'ida da ake danganta harajin da ake karɓa a ƙasan da ƙarfin tattalin arzikin ƙasan. Ana akwai ƙa'ida da aka aje na darajar kuɗin ƙasan kwatankwacin darajar shi da kuɗaɗen duniya kamar euro ko dala ko saura. Waɗannan abubuwan kowace ƙasa in aka ce ta yi wannan, sai ka ga cewa tana ganin yin wannan dole sai an kawo wasu matakai a ƙasar wanda zai iya haifar da wasu ababe talakawa su ji kamar an matsa musu. Kamar yanzu mu a nan Najeriya, yanda Bola Ahmed Tinubu shugaban ƙasarmu ya ce da tallafin mai ya rage darajar naira, da ana sayar da kowace dala ɗaya naira 400-500, yau ta koma 1,500. Kaga waɗannan matakan da ya ɗauka ba kowace ƙasa za ta iya ɗauka ba. Akwai ƙasashen da sun samu shugabanni masu kishi wanda suka yarda su yi ababen da ya kamata.
0: Honorable Salame, ita majalisar dokokin ECOWAS wadda ka taɓa wakiltar Najeriya a cikinta, a doka tana ba da shawara ne ga ƙungiya ko kuma ga ƙasashen mambobi a wannan ƙungiya ta ECOWAS. Kamar a cikin wannan aiki na majalisar dokokin ECOWAS, me kuka yi a zahiri a iya saninka kafin lokacin da kake ciki ƙarfafa gwiwar goyon bayan wannan tsari na samar da kuɗin ECO?
2: Abin da mun kai shi ne mun tabbatar da kowace ƙasa an fahimtar da dai ainihin su wakilai, an yi taron ƙara ma juna ilimi, semina ake ce musu ba guda ba biyu ba, inda masana suka zo suka fahimtar da mu kuma suka ƙara fahimtar da majalisar shugabannin ƙasashe. To mun fahimta ko mun yarda ko mun amince ko mun ba da goyon ba, ai ni lokacin da nake canza lokacin da na sani, kuma har yanzu ban ji abin da ya ba sai dai abin da ya gaba na goyon bayan wannan al'amari bisa ko mun yi aiki bisa haka nan, ko mun koma mun yi abin da duk ya kamata a daidaikun ƙasashenmu. Sai dai kamar da ka faɗa maka, su shugabannin ƙasashe su ne ke zuwa su yi yanke hukunci akan abin nan, mu kawai ana ba mu ne don mu ba da shahara.
0: Game da ƙarfin tattalin arzikin kowace daga cikin waɗannan ƙasashe, kowa ya san ƙarfin tattalin arzikin Najeriya ita kaɗai ta ninka waɗancan ƙasashen baki ɗayansu abinda suka mallaka. Akwai ƙasa ta biyu, Ghana, tana da ƙarfi kowane da kuɗinsa mallakinsa. akwai ƙasa ta uku mafi karkantar arziki ita ce Ivory Coast, wadda take cikin sefa. Sannan kuma a cikin sefar ita ce jagora da kusan kaso 40 cikin 100, ko da an dawo da Niger da Mali da Burkina Faso a cikin gungun, Ivory Coast kadai tana da kaso 40 cikin 100. Ta yaya za a iya shaya kan waɗannan ƙasashe guda uku, kowanne ya jingina ga rabasar da yake samu da ƙarfin tattalin arzikinsa ya rungumi wani abu mai suna eco?
1: Ai, kana tuya ne kana mantawa da albasa. Mutanen da suka yadda suka yi saranda ba su da babban banki a ƙasansu, komi nasu sai abinda Faransa ta ce masu. To, me ya rage kuma ga saranda?
0: Ba ganin cewa watakila yanayin da suka kulle waccan yare Yesheniya ta miƙa lamuransu ga babban bankin Faransa ya sha bamban da yanayin da yake ciki a yau?
1: Ya sha bamban bai sha bamban ba. A wancan lokaci yarjejeniya aka yi da mai ƙarfi da mara ƙarfi, yanzu kuma suna cin gashin kansu ne. Ina ƙarfafa da maka, badin turawan mulkin mallaka da suke mana katsarandan a harkokinmu, wallahi da tuna an manta da yin wannan kuɗi na iko.
0: Honorable Abdullahi Balarabe Salame, akwai wani batu shine kasashen da fa suke neman samar da wannan kuɗin a yau sun kashe gungu-gungu. Wasu suna da kuɗi mallakin su ɗaiɗai ku, kowace tana da kasar kuɗaɗenta, kamar Najeriya akwai naira, kaje Ghana akwai cedi, kaje Liberia akwai nasu, kaje Sierra Leone akwai nasu daban, kaje Gambia kasashe biyar kenan fa kowace da kuɗinta, kaje Cape Verde ita ma da kuɗinta, kaje Guinea Conakry da kuɗin su, sannan ga kasashen sefa na yammacin Afirka wajen guda za a samu biyar kenan kasashe fiye da nawa 10 wani abu. Ta yaya kake ganin cewa za a iya shawo kan kasashen nan su jingina abin da suka saba da shi a rungumi wannan sabon tsari a sauƙi?
2: Na farko dai a yi ƙoƙari a samu ilimi da fahimta na wannan kuɗin guda, kuma a gano muhimmancinsu, kuma a gano amfaninsu ga kasashen duk baki ɗaya, shi zai sa a samu nasara game da wannan. Amma kawai wannan hada ma ka gani wanga da ka faɗi ma ɗaya daga cikin matsaloli ne, bancin su ma akwai matsaloli.
0: Bari mu ɗauki ɓangaren matsalolin da kake ce akwai matsaloli, kamar waɗanne daga cikin matsalolin za ka iya bayyana wa masu saurare su fahimci matsalolin da watakila tasirinsu game da wannan tafiya?
2: To, ka gani mun fara dai da matsaloli na siyasa. Duk ƙasashen gada sun gajaru, in ka bi asalinsu ka bi asalinsu suka koma, za ka ga kowane daga wani gida daban ya hito na 'yan mulkin mallaka. Wannan abin na tasiri. Ainihin kasashen da sun kai mulkin mallaka suna tasiri wajen yanke shawarar da za su yi, don haka ba kasafai ne aka samu shawara ta zama guda ba, ko sun ba su yancinsu, har yanzu kuma wasu shugabanni yan amincin shatar waɗanka kasashe ne. Don haka ga ko an yi shawara an ƙare, ya dangantu da yadda ainihin waɗancan da sun ka ansa, idan suka zo kuma matsala a gare su, to shi kenan sai su yadda za su yi su kama abin zaka wanka saka kusan kwacin irin wannan. Sannan harkar ma tattalin arziki shi ma kanshi matsala ce. Amma inda za a yi shi, to duk da siyasar da tattalin arzikin da zamantakewar komi zai yi. Amma za ka yi akwai ta ce ga kaza a yi, sai ka an zo wajen yi kowace ƙasa da wadda za ta yi, kuma wata ma tana yin kishiyar abin da an ka ce.
0: Amma na sha'ibu miƙati sai batun ƙasashe uku da suka fice daga cikin ƙungiyar ECOWAS, waɗanda tare da su aka faro wannan gwagwarmaya ta yankunan samar da takardar kuɗi ta bai ɗaya ta eku tsawon shekaru, amma kowa ya san halin da ake ciki a yau. Ko akwai yiwuwar watakila iya shaya kan waɗannan ƙasashe su dawo a ɗora da su daga inda aka tsaya, ko da ba su dawo cikin ECOWAS ba?
1: Wato, sannin gaibu da tijo sai Allah, amma idan aka ce hadari ya taso za ka iya sa tsammanin za a yi ruwa. Ni yana wa fahimta me ya jawo cece-kuce ne a tsakanin ƙasashen nan uku da sauran ƙasashen. Sojoji sun karɓi mulki a ƙasar Burkina Faso da Mali da ƙasar Niger. Ana maganan sauran ƙasashen suna demokaraɗiyya. Tsari na ƙa'idoji da aka sa hannu a ECOWAS shi ne a taron dangi a hana sojoji su karɓi mulki. To, yau gobe jibi idan aka ce waɗannan ƙasashen sun koma demokaraɗiyya za su iya dawowa cikin ECOWAS, saboda ya fi masu alheri su dawo. Ka dubi nisan ƙasar Morocco. Morocco ba ta aiko da takardar tana da sha'awar ta zo ta shiga wannan kungiyar. Inda ba alheri za su zo su shiga.
0: To, masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI duka-duka, anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako. Sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu, inda muke fatan sake gabatar muku da wani sabon shirin. Yanzu ka a madadin Honorable Abdullahi Balarabe Salame, tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya, kuma tsohon wakili a majalisar dokokin ƙasashen ECOWAS. sai kuma masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati da injiniyan mu Mustafa a DBC. Abdulkarim Ibrahim shi kalke cewa da ku a huta lafiya.
3: Tabbata da gaida Abdulkarim da wannan shirin nasa.

0: masu sauraron sashen na Hausa na Radio France International RFI barkanmu da yau. Da kuma sake saduwa da ku a cikin sabon shiri na duniyar mu a yau. Tare da ni Abdulkarim Ibrahim Shikal. Wani muhimmin batu da aka bijiro da shi a kwanakin da suka gabata shine yunkurin kasashen Afirka ta Yamma don samar da takardar kuɗi ta bai ɗaya da ake kira da suna ECO. Wanda za a rika amfani da shi a cikin kasashen ECOWAS ko kuma sai dai yawo. An dai jima ana kokarin ganin cewa an samar da wannan kuɗi don sauwaka mu'amala ta kasuwanci da kuma tattalin arziki a tsakanin al'ummomin kasashen. Wannan batu na farfado da shirin kirkiro kuɗin ECO shine shirinmu na yau zai mayar da hankali a kai. To domin tattaunawa a game da wannan batu a cikin shirin muna tare da Honorable Abdullahi Balarabe Salami, tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya wanda kuma ya taɓa kasancewa mamba a majalisar dokokin ECOWAS, sai kuma Alhaji Shu'aibu Idris Miƙati, masanin tattalin arziki a Najeriya. Malamai, barkanmu da warhaka. To da yake wannan batu na samar da kuɗin ECO an share tsawon shekaru ana tattaunawa a kai, to sai dai kuma taron shugabannin kasashen ECOWAS wanda aka gudanar a birnin Freetown na kasar Saliyo a tsakiyar watan Yulin da ya gabata ya sake bijirowa da batun. Bari mu fara da masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati domin yin tarihin asalin wannan batu na ECO.
1: Oh, masu sauraro ko ina muke a sararin duniya, ina mana barka da warhaka kuma ina mana fatan alheri. Wannan tunane da shugabannin kasashen Afirka maso yamma ECOWAS ya daɗe ana irin wannan maganan, kusan ma za mu iya cewa maganan nan kamar yadda Bahaushe yakan ce kunne ya girma kaka. Marigayi shugaban ƙasar Ghana Kwame Nkrumah shi ne ɗan Afirka na farko da ya fara kawo shawaran cewa ƙasashen nahiyar Afirka baki ɗaya ya kamata su haɗa kai a yi ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya bai ɗaya. Turawa suka yi masu ca, suka tabbatar da cewa in ya samu nasara a wannan tunani nashi, kusan hanyar da za su rinka samu suna samun ma'adanai da wasu ababen da suke amfani da su a masana'antunsu zai iya zama an samu cikas. Da aka fahimci cewa yunkuri na bai ɗaya a ce Afirka daga tashi ɗaya ta yi kuɗi ɗaya a zama iyakacin na kowace ƙasa an buɗe a yi cinikayya ba zai yiwu ba, sai aka ce to a daddatsa Afirkan kamar kashi uku ko huɗu na ƙungiyoyin ƙasashe kowannensu ta yi ƙoƙari ta yi to ta kula da tattalin arzikinta. Shi ne aka yi COMESA na East Africa kenan, aka yi ECOWAS, aka yi kuma wani a tsakiya a nahiyar Afirka. So nan ECOWAS wannan yunkuri, to amma mun samu wata matsala gagaruma. Mecece matsalan? In ka dubi wannan kungiyan, wasu daga cikin kasashen menene wani yare suke amfani da shi a ƙasarsu, ma'ana na yin aiki, wasu turawa ne turanci suke amfani da shi, wasu daga cikin kasashen su kuma suna amfani da faranshi ne. Saboda haka wannan matsalan ya kawo mana cikas wajen samun nasarar yin wannan kuɗin. Bayan harshe shi ne farko dai turawan mulkin mallakan har yau har gobe sukan koma gefe su kunno mana lalata irin tasu, don in kawunanmu ya haɗu watakila ƙarshensu ya zo.
0: To Honorable Abdullahi Balarabe Salami, ka zauna a majalisar wakilan tarayyar Najeriya sannan kuma ka samu wakilci na ƙasar zuwa zauren majalisar dokokin ECOWAS. Shin a siyasance yaya za a kalli wannan sabon yunkuri na ƙungiyar ECOWAS?
2: To gaskiya dama komi an ka ce zai kawo haɗin kai a shebun ƙasa tattalin arzikin al'umma, don wannan abu na wanda aka maraba da shi kuma akwai alheri ciki ne. Don haka wannan kuɗi da ake so a yi na bai ɗaya abu na mai amfani ƙwarai da gaske ga ƙasashen da kuma 'yan ƙasar ainihin 'yan ƙasashen wannan na yanki na ECOWAS.
0: Na'am, to kai a matsayinka na zaɓen wakili na majalisar wakilan tarayyar Najeriya, ka wakilci Najeriya a majalisar dokokin ECOWAS kuma na san sau da dama an sha tattauna wannan zance a lokacin da kake wannan wuri kamar a iya sanin ka me ya kawo tseko har yanzu ana zancen nan Congo bakan baya
2: abubuwa da yawa sun ka kawo tseko dan ka diba bangaren shugabanni na kasa ana yasa an samu tseko saboda akwai bambance-bambance na siyasa da na manhohi na siyasa ainihin su shugabannin duk da cewa dai ga tsahiri suna nuna ana game ana ECOWAS amma in ka lura kowane da akwai makidi ne wanda shiga warawa
0: a nan kana nufin cewa kamar baya ga kasance wasu shugabanni a Afirka akwai wani umurnin suke karba daga waje ko bike faruwa
2: biri ya yi kama da mutum saboda kaga a wuna wanda an tattauna an yarda an ga yana da kyau kuma an yi yunkuri kwarai da gaske har an yi kusa a kai kai an kai lokacin da aka ce a lokaci kaza abu zai fara ba kudin ba ma ko harkan jiragen sama harka abubuwa da yawa ne amma sai ka iske an yi matsakai amma an dawo cikin gida sai ka iske abin ba haka bane
0: to mu sake komawa wajen Shu'aibu Idris Miƙati shin ko ana iya cewa jerin matsalolin da suka hana aiwatar da wannan shiri tsawon shekarun da suka gabata a yau an yi nasarar kawar da wasu daga cikin su
1: alƙaluman ƙididdigan tattalin arziki ne ya kamata a ce sun daidaitu wa'innan matsalolin zai wahalan a ce an kau da su a lokaci ɗaya yanzu kana ganin misali ƙasar Senegal ko ƙasar Ivory Coast za su iya yanke hurɗan zamantakewansu da suke da ƙasar Faransa ƙasar Guinea Conakry da taɓa da yankewa lokacin shugaban ƙasa Sekou Toure ita kaɗai ce ƙasar da Faransa ta raina kuma ta ƙi shiga wannan ƙungiya haɗaɗɗen ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen da Faransa ta raina ka tuna hatta wasu ƙasashen da suke a tsakiyar tarayya nahiyar Afirka za ka ga su ma har yanzu ba su da babban bankin nasu
0: yawa to bari mu dawo kan ƙasashen na yammacin Afirka mambobi a ƙungiyar ECOWAS da ana dunkule ƙasashe 15 kuma ana wannan zance fiye da shekaru 20 kamar da ka faɗa ba a kai ga samun nasara ba har aka waye gari wasu daga cikin kasashen sun balle kuma irin jajircewar waɗannan kasashe ga alama da wuya iya shayo kansu waɗanda suka rage din a ganin ka za su iya motsawa daga inda ake a yau
1: an ɗauko hanyar za a iya motsawa dalili ko shine ai kaga matakan da aka ɗauka farko da aka yi ita wannan haɗaɗɗen ƙungiyar ECOWAS din ai da in za ka shiga Ghana sai ka nemi takardar izini wanda muke kira a turance visa an zo an cire wannan yanzu in ka tashi za ka shiga ƙasar Senegal za ka shiga Afirka za ka shiga ko ina ba tare da visa ba na biyu za ka iya ɗaukan kaya daga nan ka shigar da shi Senegal ka shigar da shi Ghana ka shigar da shi Afirka ka shigar da shi Gambia ba tare da an tsangwame ka ba kaga an ƙara samun cigaba akwai abin da muke kira a turance ECOWAS Trade Liberalization Scheme ETLS wanda ya ba duk wani ɗan ƙasar wannan ƙungiyar zai iya zuwa wannan gari ya zauna ya buɗe shagon shi ko ya kasuwancin shi kaga ana samun ci gaba babban abin da yake damunmu a dukkanmu a yanzu wato ko mu da muke turanci ko ƙasashen da suke amfani da harshen Faransa abin da yake damunmu shine shugabanninmu na siyasa da suke tafiyar da mulkin sun kasa kannewa kasashen namu sun rage cin bashi
0: na'am ana zancen siyasa na tasiri a wannan tafiya mutukar ba kyakkyawar manufa ta siyasa samun galabar aiwatar da wani abu makamancin wannan abu ne mai wuya siyasar nan kuma tana buƙatar doka dokokin nan ƴan majalisa ke yin su kai ana ka sani lokacin da kake cikin majalisar a dokance mi akai a zahiri domin share fage a tabbatar da cewa wannan ya kai ga nasara
2: a'a ai ka san kamin ma mu shiga ECOWAS sai da mun ka sa hannu game da duk doka da ta tanadin yin aini ita ga kungiya ta ECOWAS don haka duk abin da ta so na ECOWAS a majalisar mu ai don haka ne ake dokan ma ƴan majalisa su wakilci a majalisar parliament na ECOWAS su wakilci Najeriya saboda mi already mu duk komi ya shahiti gaban wannan kasashe musamman Najeriya da suke gaba-gaba wajen ganin cewa wannan kasashe sun haɗe kuma an samu ci gaba an samu zaman lafiya don haka majalisa babu wani kalubale ko kaɗan ba wani abin da ta so wannan majalisa Najeriya ya Allah House of Reps ko kuma Senate sun ka kiba da goyon baya game da shi.
0: Wato anan kana nufin cewa dokokin Najeriya da sun ba da damar duk wasu manufofi na ECOWAS Najeriya ta rungume su, saboda haka batun ECO bai kamata ya kasance wata matsala ba ga Najeriya.
2: Babu ba matsala bace ga Najeriya. Wata wani bangare
0: taba siyasance a wannan yunkuri ne tattaro sauran kasashe a nuna musu muhimmancin wannan tsari da kuma rungumar sa har kai ga aiwatar da shi. Wace rawar Najeriya ta taka?
2: Najeriya tana takara daidai da yadda yanayin da shugabanta yake. A lokacin da muke da shugabanni masu kishi na tsakanin da Allah da gaske, to Najeriya na takarawa ta gaskiya wajen wannan. Amma a lokacin da muke da kuma wani shugabanni irin wayancan da ambata maka masu aiki da ra'ayin wasu daga waje ko kuma wanda ba su da irin wannan kishi na gaskiya, to haka Najeriya take tahiya. To haka mun yi shugabanni daban-daban, mun yi shugabanni wanda ke da kishi wanda hasali ma su sun kake kiro ko wannan bisa mana wasu. In ka lura lokacin da kwanan baya aka samu matsala da Niger, kaga Najeriya ma sun yi kusa ma su karkace ma manhajar da anka aza ECOWAS akanta. Mun koma mun ba da bangaren siyasa muhimmanci, kuma siyasar nan ma ba siyasar da adda maslaha ba, amma maslaha ta kasashe wanda aka gani cewa kasashe na wanda suna rike da akala ainihin su shugabannin da muke da su wani lokaci. Don haka kowane lokaci Najeriya na rawa daidai da irin ra'ayi da fahimta da kishin shugabannin da a gare ta.
0: To masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati, idan aka ce yau kasashen da suke cikin wannan gungu na ECOWAS da suka rage, akalla akwai kasashe guda 12, kuma ana iya cewa 7 daga cikinsu suna da kudadensu daban-daban. Misali Najeriya, Ghana, Liberia, Sierra Leone da Gambia. Kowace da kudinta na daban. Akwai Guinea Conakry da kudinta daban, sannan akwai Cape Verde da kudinta na daban, sannan ga yan gungun sefa akalla kasashe guda 5 su ma. A wannan yanayi ta ya za a iya shaye kan wani ya jingina nashi a zo a rungumi daya?
1: An riga an wuce wannan tunda an yi yarjejeniya, kuma kowace kasa ta sa hannu ta yadda za ta jingina nata. Kaga sai dai a jira lokaci. Abin da yake kawo jinkirin kamar yadda na faɗa maka shine yaya za a yi a tabbatar da cewa kasashen nan sun haɓaka tattalin arzikinsu ya kai alƙaluman da ƙa'idar ta aje. Misali akwai ƙa'ida da ake danganta harajin da ake karɓa a ƙasan da ƙarfin tattalin arzikin ƙasan. Ana akwai ƙa'ida da aka aje na darajar kuɗin ƙasan kwatankwacin darajar shi da kuɗaɗen duniya kamar euro ko dala ko saura. Wa'innan abubuwan kowace ƙasa in aka ce ta yi wannan, sai ka ga cewa tana ganin yin wannan dole sai an kawo wasu matakai a ƙasar wanda zai iya haifar da wasu ababe talakawa su ji kaman an matsa musu. Kamar yanzu mu a nan Najeriya, yanda Bola Ahmed Tinubu shugaban ƙasarmu ya ce da tallafin mai ya rage darajar naira, da ana sayar da kowace dala ɗaya naira 400-500, yau ta koma 1,500. Kaga wa'innan matakan da ya ɗauka ba kowace ƙasa za ta iya ɗauka ba. Akwai ƙasashen da sun samu shugabanni masu kishi wanda suka yarda su yi ababen da ya kamata.
0: Honorable Salame, ita majalisar dokokin ECOWAS wadda ka taɓa wakiltar Najeriya a cikinta, a doka tana ba da shawara ne ga ƙungiya ko kuma ga ƙasashen mambobi a wannan ƙungiya ta ECOWAS. Kamar a cikin wannan aiki na majalisar dokokin ECOWAS, me kuka yi a zahiri a iya saninka kafin lokacin da kake ciki ƙarfafa gwiwar goyon bayan wannan tsari na samar da kuɗin ECO?
2: Abin da mun kai shi ne mun tabbatar da kowace ƙasa an fahimtar da dai ainihin su wakilai, an yi taron ƙara ma juna ilimi, semina ake ce musu ba guda ba ba biyu ba, inda masana suka zo suka fahimtar da mu kuma suka ƙara fahimtar da majalisar shugabannin ƙasashe. To mun fahimta ko mun yadda ko mun amince ko mun ba da goyon ba ayani lokacin da nake canza lokacin da na sani, kuma har yanzu ban ji abin da ya ba sai dai abin da ya gaba na goyon bayan wannan al'amari bisa ko mun yi aiki bisa haka nan, ko mun koma mun yi abin da duk ya kamata a daidaikun kasashen mu. Sai dai kamar da ka faɗa baka su shugabannin kasashe su ne ke zuwa su yi yanke hukunci akan abin nan, mu kawai ana ba mu ne don mu ba da shahara.
0: Game da karfin tattalin arzikin kowace daga cikin waɗannan kasashe, kowa ya san karfin tattalin arzikin Najeriya ita kaɗai ta ninka waɗancan kasashen baki ɗayansu abinda suka mallaka. Akwai ƙasa ta biyu Ghana, tana da ƙarfi kowane da kuɗinsa mallakinsa. akwai ƙasa ta uku mafi ƙarfin tattalin arziki ita ce Ivory Coast wadda take cikin sefa sannan kuma a cikin sefar ita ce jagora da kusan kaso 40 cikin 100 ko da an dawo da Niger da Mali da Burkina Faso a cikin gungun Ivory Coast kadai tana da kaso 40 cikin 100 ta yau za a iya shaye kan waɗannan ƙasashe guda uku kowanne ya jingina ga rabasar da yake samu da ƙarfin tattalin arzikin sa ya rungume wani abu mai suna eco
1: ai kana tuya ne kana mantawa da albasa mutanen da suka yadda suka yi saranda ba su da babban banki a ƙasar su komai nasu sai abinda Faransa ta ce musu to me ya rage kuma ga saranda
0: ba ganin cewa watakila yanayin da suka kulle waccan yare Yeniya ta miƙa lamurran su ga babban bankin Faransa ya sha bamban da yanayin da yake ciki yau
1: ya sha bamban bai sha bamban ba a wancan lokaci yarjejeniya aka yi ga mai ƙarfi da mara ƙarfi yanzu kuma suna cin gashin kansu ne ina ƙarfafa da maka badin turawan mulkin mallaka da suke mana katsaranda a harkokin mu wallahi da tuna an manta da yin wannan kuɗi na iko
0: honorable abdullahi balarabe salame akwai wani batu shine kasashen da fa suke neman samar da wannan kuɗin a yau sun kashi gungu wasu suna da kuɗi mallakin su daidai ku kowace tana da kasar kudaden ta kamar Nigeria akwai naira kaje Ghana akwai cedi kaje Liberia akwai nasu kaje Sierra Leone akwai nasu daban kaje Gambia kasashe biyar kenan fa kowace da kuɗin ta kaje Cape Verde ita ma da kuɗin ta kaje Guinea Conakry da kuɗin su sannan ga kasashen sefa na yammacin Africa wajen guda za a samu biyar kenan kasashe fiye da nawa 10 wani abu ta yaya kake ganin cewa za a yi shayo kan kasashen nan su jingina abin da suka saba da shi a rungumi wannan sabon tsari a sauki
2: na farko dai a yi kokari a samu ilimi da fahimta na wannan kuɗin guda kuma a gano muhimmancin su kuma a gano amfanin su ga kasashen duk baki daya shi zai sa a samu nasara game da wannan amma kawo wannan hada ma ka gani wanga da ka wadi ma ɗaya daga cikin matsaloli ne bancin su ma akwai matsaloli
0: bari mu dauki bangaren matsalolin da kake ci akwai matsaloli kamar wadanne daga cikin matsalolin zaka iya bayyana wa masu su fahimci matsalolin da watakila tasirin su game da wannan tafiya
2: to ka gani mun fara dai da matsaloli na siyasa duk kasashen gada sun ga taru in ka bi asalin su ka bi asalin su ka koma za ka kone daga wani gida da ban yato na yan mulkin mallaka wannan abin na tasiri ainihin kasashen da sun kai mulkin mallaka suna tasiri wajen yanke shawarar da za su yi don haka ba kasafai ne aka samu shawara ta zama guda ba ko sun ba su yancin su har yanzu kuma wasu shugabanni yan amincin shata waɗanda kasashe ne don haka ga ko an yi shawara an kare ya dangantu da yadda ainihin waɗancan da sun ka ansa idan sun ka suka babu matsala a gare su to shikenan sai su yadda za su yi su kama abin zaka wanka saka ko san ku cin irin wannan sannan harkar ma tattalin arziki shi ma kanshi matsala ce amma inda za a yi shi to duk da siyasar da tattalin arzikin da zamantakewar komai zai yi amma za ka yi akwai ta ce ga kaza a yi sai ka ga an zo wajen yi kowace ƙasa da wadda za ta yi kuma wata ma tana yin a kishiyar abin da an ka ce.
0: Amma da Shaibu Miƙati sai batun ƙasashe uku da suka fice daga cikin ƙungiyar ECOWAS waɗanda tare da su aka faro wannan gwagwarmaya ta yankunan samar da takardar kuɗi ta bai ɗaya ta ECO tsawon shekaru amma kowa ya san halin da ake ciki a yau. Ko akwai yiwuwar watakila iya shaye kan waɗannan ƙasashe su dawo a ɗora da su daga inda aka tsaya ko da ba su dawo cikin ECOWAS ba?
1: Wato sanin gaibu da tijo sai Allah amma idan aka ce hadari ya taso za ka iya sa tsammanin za a yi ruwa. Ni ana wa fahimta me ya jawo cece-kuce ne a tsakanin ƙasashen nan uku da sauran ƙasashen. Sojoji sun karɓi mulki a ƙasar Burkina Faso da Mali da ƙasar Niger. Ana maganan sauran kasashen suna demokradiyya tsari na ka'idoji da aka sa hannu a ECOWAS shine ai taron dangi a hana sojoji su karbi mulki to yau gobe jibi idan aka ce waɗannan kasashen sun koma demokradiyya za su iya dawowa cikin ECOWAS saboda ya fi masu alheri su dawo ka dubi nisan kasar Morocco ba ta aiko da takardar tana da sha'awar ta zo ta shiga wannan kungiyar inda ba alheri za su zo su shiga.
0: To masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI duka anan muka kawo karshen shirin na wannan mako sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu inda muke fatan sake gabatar muku da wani sabon shirin yanzu ka a madadin honorable Abdullahi Balarabe Salame tsohon dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya kuma tsohon wakili a majalisar dokokin kasashen ECOWAS sai kuma masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati da injiniyan mu Mustafa Adebisi. Abdulkarim Ibrahim shi kalke cewa da ku a huta lafiya.
3: Tabbata da gaida Abdulkarim da wannan shirin nasa.

0: daɗi mana
1: ta badala akai da wannan mawaƙin wato da wannan wakar tasa to su kuma za mu je zagaye na biyu na labaran dakarun rundunar sojin Najeriya sun kama wani mutum da ake zargi da kaiwa kungiyar Boko Haram kayayyaki yayin wani samamin haɗin gwiwa da dakarun 'yan sa-kai a karamar hukumar Ongna jihar Adamawa mutumin wanda aka bayyana da Malam Badmasi mai kuɗi ɗan shekaru 40 da haihuwa an kama shi a yankin Garaha sakamakon wasu bayanan sirrin da aka samu a kansa zagazola makama ya sanar da labarin yau Asabar a shafin sa na X a Najeriya kiryen neman shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta ƙasa Ola Olukoyede Murabus daga mukamin sa na ci gaba da ƙaruwa bayan da ajiya juma'a jam'iyyun adawar kasar suka yi kakkausar suka kan toshe asusun ajiyar kudaden gwamnatin osin da ta yi 'yan adawa sun bayyana matakin hukumar da tsantsar siyasa da kuma nuna bangaranci yayin da ya rage kasa da mako guda a gudanar da zaben gwamnan jihar jam'iyyun da suka hada da AP da NPP sun bukaci shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ya sauke shugaban hukumar daga mukaminsa Rashin jituwa kan batun yaki da ta'addanci ya sake kunno kai tsakanin gwamnatin Najeriya da kasashen kawance AES da ya kunshi Mali, Nijar da Burkina Faso. Takun sakar ya samu asali bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayin ganawarsa da sarakunan gargajiya ranar 30 ga watan Yulin da ya gabata, ya daggata karuwar matsalar tsaron da arewacin kasar ke fuskanta da kwararar 'yan ta'adda da ke hitowa daga kasashe makwabta. Sai dai a wani sako da aka wallafa a jiya juma'a ministan harkokin wajen Burkina Faso ya yi kakkasar suka kan zargin na shugaba Ahmed Tinubu. Kazalika wakilan kasashen uku na AES sun gayyaci jami'in hulɗar jama'a na ofishin jakadancin Najeriya a kasashensu domin bayyana masa rashin jin daɗinsu kan kalaman na shugaban Najeriya. Suna mai zargin sa da raina jan kokarin da suke yi wajen magance matsalar ta'addanci a kasashensu. Alaka tsakanin Najeriya da makwabtanta na AES ta yi tsami tun a cikin shekarar 2023 bayan da sojoji a Niger suka kifar da gwamnatin Bazoum Mohamed. Gwamnatin Jamhuriyar Niger tare da gudunmawar ofishin ayyukan shirka na Majalisar Dinkin Duniya ta mayar da bakin haure kusan 6,000 da suka makale a kasar zuwa gida daga watan Janairu zuwa 30 ga watan Yulin wannan shekara. Haka ma gwamnatin ta yi nasarar jigilar kilo 7,800 na kayayyakin jinƙai da magunguna don amfanin waɗanda al'amari ya shafa. Wakilin ofishin ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Niger ya ce suna aiki kafaɗa da kafaɗa da hukumomin ƙasar a cikin yanayi na mutunta dokokin ƙasa da ƙasa don kai ɗauki ga matahiyan da ke cikin tsananin buƙata. To bangaren adawa a Jamhuriyar Benin ya magantu bayan sabuwar majalisar dattawa ta ƙasa ta soma aiki wadda aka dora shugabancin ta kan ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar Patrice Talon wannan ne farin farko da jam'iyyar adawa ta Democrat ta mayar da martani ta bakin sakataren yaɗa labaranta tun bayan da aka kafa majalisar ranar 6 ga wannan watan. Habibu Urukubu wanda tsohon ɗan majalisar dokoki ne a gwamnatin da ta gabata ya bukaci majalisar da ta gaggauta dawo da incin jam'iyyar siyasa na gudanar da harkokinsa a kasar. Jam'iyyar ta Democrat da ya tajima tana yaƙi da ƙudurin dokar fasalta kundin tsarin mulkin kasar wanda ya samar da ita wannan da wato majalisar ta da tijai. To aƙalla mutane 20 sun mutu yayin da wasu da dama kuma su jakata a wani mummunan hatsarin mota da ya auku da yammacin jiya juma'a a garin Bimbo na kasar Afirka ta tsakiya. Rahotanni sun ce wata motar dakon mai ce ta jirkici a tsakiyar jama'a a wani wuri mai cinkoso inda ake gudanar da harkokin kasuwanci, lamarin da ya haifar da asarar rayukan mutane aƙalla 20. Wasu kuma masu tarun yawa suka tsira da munanan raunuka. Majiyar ta ce an kai galibin waɗanda suka jikata asibiti domin kula da su bayan da suka shiga cikin mawuyacin hali. Bayanan farfarho da aka tattara sun nuna cewar hatsarin ya samo asali ne daga lalacewar wata na'ura ta sashen kula da fitar da iska. Wannan iftila'in dai ya jefa al'umma bangi a yanayi na alhini inda ake fargabar karuwar adadin waɗanda suka mutu a wannan haɗari. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwa ta kan yadda cutar Ebola ke ci gaba da haddasa mutuwar yara ƙanana a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo. Kakakin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya shaida a wani taron manema labarai jiya juma'a cewa yara kanana sama da 300 su rasa rayukansu tun bayan sake barkewar cutar. Farhan ya ce yara ne ke da kaso mai yawa cikin waɗanda suka mutu da cutar, kutankacin kashi 1.3 na mace-macen da ake samu. Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya yi gargaɗi kan mummunan tasiri kan cutar kan tsarin kiwon lafiya, inda bayyana fargaba a game da yadda cutar ke yaduwa cikin sauri. A yankuna da dama inda cutar ta fi kamari an samu koma bayan kula da marasa lafiya da kashi 40 cikin 100 a 'yan watannin. To, haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta zargi Iran da kaiwa jirgin dakon man ta hari a gaɓar ruwan Oman. Hukumomi a ƙasar daular Larabawa sun ce an kaiwa wani jirgin dakon man ƙasar Adok hari a mashigin Hormuz a wannan asabar ba tare da haddasa wata gagarumar barna ba. Ministan harkokin wajen ƙasar ya soki har da kai tsaye ya zargi Iran da kaiwa kan jirgin dakon man ta hanyar amfani da makami mai linzami, inda ya bukaci Tehran da ta dakatar da kai har-haren. A gefe guda, Oman ta bayyana jijiyar da ta cimma da Iran a yin tsakanin nan kan zirga-zirgar jirage a mashigin Hormuz da mai cike da armashi. Tuma da labaran zagaye na biyu kenan, kuma ga shirinmu na gaba.

0: Sunana Jamila Ahmad, wadda aka fi sani da Jamila Isa. Ba wai na daina yin waka bane. Ina yin waka ko da aka ji na yi shiru. Ba na daina yin waka ba, kin san al'amari ne na Ubangiji Allah shike da lokaci da zamani. To wallahi lokaci ne ya daina yi da ni, amma ba wai dan na daina yin aiki ba. Kawai dai Allah ya kawo wani lokaci ne, kin san al'amari ne na Ubangiji, in ya so ya ara maka dama, idan kuma bai so ba akan samu akasin haka. To ba daina aiki nayi ba, dama can ina yi. Yanzu ne dai Ubangiji ya nufa na dawo bakin aiki.
1: A yanzu ana ganin ki dauke da jariri kina waka. Yaya kike hada wannan aiki da kuma Raino?
0: To wallahi maganar jariri dai, yanda nake hada Raino da aikin